0: aron maka-appeal, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa school registrar o school administrator o cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno, ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Mig Subiri, nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
1: Idilita po ito ng mga plan po.
2: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee?
1: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kaiihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
2: Naniniwala apo na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usaka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
5: Armina Saladaga Dayko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
4: Ayon, unsa may imong ikasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni ana?
5: Nalipay kay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog. Og lami na sad akong pagbawas karon. Kay ngano? Kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko ka isang atanan, gani, sa niagin. Sintay 3 pa karon, ni 73 na lang. Munang nilipay ko ani nga, tungod ani yung kapikorn. Mauna siya yung usa nga, nakatabang ni nako. O nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lapi po kayo lang tulog. Gani, dili na po sila luya, hindi mabuntag.
4: Mo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa kapikorn ma'am. Mo ka to si ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
6: With heart.
7: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Balik ta mga igsoon. Okay, balik ta. Time check. Doon ay 5 minutos ang milapas alas 8 sa kamuntagon sa atong panag-uban sa programang Barug sa Kamatoran. And once again, kini nga programa hatod ganato sa atong pinalanggang kongresista sa 3rd Distrito sa Provincia sa Bukidnon. Ang Inday ng Bayan, Inday ng Masa, Inday Audrey Zubir. Okay mga igsoon, sa di pata muhatag o komentaryo sa upat ka testigo mga igsoon, mga igala, may tungod nining Article 1 sa impeachment bato kang Vice President Sara Duterte, misuse of confidential fund ang allegation mga nini. Ani sa ta sa kuan? Ato sang pangitaon mga igsoon, mga igala, atong tugutan nga kaning ni ang kanunay nga gi-voice out, gi-syagit, gi-singit sa prosecution nga dili political harassment or dili pagpamulitika ang rason o ginungdan nining impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sige, hatagan na to sila og benefits of the doubt. No? Atong hatagan. Ato lang i-apply. Unya tan-aw na to ang comparison. Sige. Tali sa duha ka confidential fund. Okay, tali sa duha ka confidential fund. Sa presidente og vice president. Okay, atong tan-awon. Okay, so mao ni mga igsoon, mga igala. Kay atong i-apply ang accountability. Kay mao man ni ilahang rason nga gisinggit sa prosecution, kay i-deny man gid nila ang mga gisulti usab sa kampo sa vice presidente nga political harassment ang rason nining tanan. Hinungdan nga si VP Sara gi-trial gyud sa impeachment. Ato sa tanaw ning accountability. Balik ta. Niadtong 2023 at 2025. Okay. 2025 ba to? 2024. Or 24. Year 2024. Ang confidential funds sa vice as a presidente 4.3 billions. Okay? Now, sama sa akong gingon ganina, akong gi-divide or atong kon ato siyang i-divide ang 4.3 billions into 365 days a year. Kay sa usa ka tuig, do na may 365 days. So, ang mugawas ani sa calculation ni gasto ang buhatan sa executive, sa presidente, sa iyang confidential and intelligence fund og 11.78 millions a day. Okay. Karon sa kang Vice President Sara Duterte, adunay 125 millions confidential funds nga gikan rin siya gi-download sa buhatan sa presidente. Kung atong dawaton, kay maumang yun ang sulti nga in 11 days daw, nahurot ang 125 millions, rason o ginungdan, nga dili gatuo ang prosecution. O naa sila'y allegation or kaso nga gipasangat sa impeachment nga kining gitawag confidential fund misuse. Kay imposible daw nga ang 125 millions magasto lang in 11 days. Sige. Kung imong i-divide ang 125 millions in 11 days, nigasto ang buhatan sa OVP og 11,363,000. So dako lang gamay ang presidente. Karon, nagamit ba, na-consume ba ang 125 millions in 11 days ang tubag? Yes. Karon, maunay gipangita karon din his sa kuwa. That is why ang mga testigo is gikan sa buhatan sa kuwa ug sa land bank. Ang unang testigo land bank katong land bank manager o karon si Attorney Wamil is ICPAW officer, Intelligence and Confidential Funds officer, nga maoy nakaliquidate matud pa niya sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte kay milingkod man siya ani nga buhatan since 2014. Now, sa diyang gi-cross exam siya ni adi sa tamatos cross exam ato sang humano ni. Now karon balik ta ang 4.3 billion sa presidente at the end of the year wa nay nabilin. Apan pagbasi sa liquidation ang findings sa kuwa 70% lang ang utility services nga nadapatan. According sa kuwa, utility service, 70% lang ang na-implement sa 4.3 billion. In short, aduna pay 30% nga nabilin sa 4.3 billion. So kung atong kwintahon, pila bay 30% sa 4.3 billion? So mao na ipangitaon nga kwarta kung asa nakapaingon ang 30%. Pangutana, aduna bay grupo nga misinggit sa buhatan sa presidente kung hain nakapaingon ang nabilin nga 30%? Ang tubag, wala. Now karon, dili ba diay accountable ang presidente sa sambayan ng Pilipino ni ining confidential fund nga iyang gigamit nga kwarta mangya punis gobyerno og susama nga statement ang ilang gigamit gyapon sa vice presidente? To be fair lang, atong panghulmon ang tanan nga mga gisinggit nila sa prosecution ngadto sa buhatan sa OBP. Kay matod pa nila, kinahanglan or accountable ang buhatan sa OBP nga mag-liquidate sa 125 million. Kay kini siya kwartas gobyerno, watay supak ana. Ato nang uyunan kay, of course, di man gina kwarta po ni Vice President. Personal, di man niya kwarta-kwarta man sa gobyerno o insakto. Now, nganong dili man susama ang pag usig kay prosecutor man. Nganong diri ra man sa buhatan sa OVP nga until now ha wala pagyoy ligon nga testimonya o dokumento nga magtumbok nga ang 125 millions na gasto sa way kapuslanan kay sige Mary Grace Piatos. Si Mary Grace Piatos kanunay ni nilang gagamiton sa prosecution o gusto lagi nga makuan kung Elias ba ni Ordili. Of course, top secret, reglamento ni siya sa, ingno na to, diya sa intelligence and confidential matter, diligin ni mo na gamit og real name. Apan sa dihang nigawas ang liquidation, ang kwarta nga nakapaingon kang Mary Grace Piatos, 75,000 lang. Og asa gigamit, gipalit og tambal. So, posible, kini si Mary Grace Piatos, tataw klaro nga informant yun ni siya. Ha, di lang takabalokin sa siya in real life. Informant siya. Ang nakapaingon lang siya out of kaning gikan sa 125 million base sa liquidation sa record 25,000 igipalit pagtambal. Na karon. Hain naman pod ang mga testimonya nga ingno nato makapabuto nga makaingon ta nga ay duna ginawala nga 80 million sa pagkakaron. Duna batay nakita base sa ebidensya sa testimonya sa mga testigos nga dunay kwarta nga nalustay ang pangutana. Ha? Maunay pangutana nga angay hatagan og ingnon ta katinawan sa prosecution. Kaysa pagkakaron sa laktod nga pagkaistorya, sa klarong pagkaistorya, wala pag yun. Abot sa inyo. Nanaba mo'y na dungog, wala pag yun. Now, balik ta, kay accountability man ka ang gisgutan. nga nung kining 30% nga nabilin sa 4.3 billion billions sa Confidential and Intelligence Fund sa presidente, nga nung wa man lagi naninggit ani nga pangitaon kung asa ni nagamit. Nga kung atong i-compare ang duha, mas naa may lead nga angay tubagon sa buhatan sa Office of the President. Kung atong as far as the accountability is concerned, naauntay angay tinawon ang buhatan sa presidente kung hain nakapaingon ang 30% sa 4.3 billion kay base sa liquidation, 70% lang ang nagamit. Now karon, sa dihang gisalang ang si Attorney Wamil, ang ikpaw officer since 2014. Unang pangutana sa depensa ni Attorney Michael Poa. Sugod sa imong paglingkod, pila ka bisi presidente ang imong naliquidate nga confidential funds? Matod pa niya, usa lang ang iyang nagliquidate tungod kay mauray na ay confidential fund. O iyang gisulti nga maurapot si BP Sara. Walay kang BP Binay o walay kang former BP Lini Robredo. Sa dihang, ipakitaan siya dokumento ni Atty. Pua. O ang sulod sa dokumento, nakastate nga dunay confidential funds si BP Binay o si former BP Lini Robredo. Diya palang dapita mga igsoon, mga igala, makakwestiyon ta sa motibo sa testigo na nga nung mustand man siya o muingon siya nga si BP Sara lang ang dunay confidential fund, hinungdan si BP Sara lang ang iyang naliquidate nga personality sa dihang ang posisyon sa OVP sugod niya atong 2014 nga milingkod siya as ikpaw officer. So diri pa lang dapita mga igsoon, mga igala, musulod na po ang naanapoy kadudahan. Nga nga nung niingon man ka, nga si BP Sara lang. Ikaduha, katong pangutana ni Senator Lacson. Kaya actually mga igsoon, mga igala, kung kini nga matter, intelligence and confidential fund. Sa kasamtangang sitting karon sa Senado, si Senator Lacson ang most fitted person nga mangutana tungod kay he has all the knowledge kung unsaon paggamit ang intelligence and confidential fund tungod sa iyang background as former PNP chief, PMA, o of course, nakatraining pod sa laing nasod sa hisgutanan nga confidential and intelligence kay kanhi po ni siya nga kuan sa PAOCTF. Kanon mga igsoon, mga igala, even si Senator Lacson, mga igsoon, mga igala, nangutana sa kang Attorney Wamil kung naaba siya ay security level kay ani mangod mga igsoon, mga igala, na may gitawag nga top secret. Good morning Sir Ben, here from Talakag, Padayon lang, we're listening here. Okay, thank you. Gigan ka nga Sir Rogin Pukol, salamat. Shout out sa mga taga Talakag, ha? Tanang katawhan sa Talakag, naminaw sa itong program. Shout out, salamat kang Sir Rogin. So balik ta mga igsoon, mga igala, ang as far as my knowledge is concerned, kanimang kong confidential and intelligence fund, doon naman kong sila'y murag level sa kanabang, level sa ignonta security or confidential matter. Now, ang pinaka top secret diha, mo na'y pinaka diligyod, huwag sa kuan pa, diligina ni mo ibulgar. Kay kinabuhi ang nakasalalay anak. Kay pananglitan unya, masulti ni mo na, unya, kana dai nga tao apil sa kalihukan, nagdisguise lang unya naa karon sa sitwasyon sa kalihukan, nagsurvilan sa sindikato, unya ang sindikato nagtan-aw dinhi sa impeachment trial, unya masulti ang tinuod nga ngalan perting pataya sa maong tao. Now sa diyang gipangutana ni Senator Lacson, aduna ba kay level of gitawag ta nga security nga imuhang na liquidate anang sounding nga kwa na kana bang top secret, ha? Security or top secret nga imong na-liquidate
1: sadyang ikaw pa ang or isip officer in charge sa ikpaw. So tanawan ninyo ang iyang tubag, na nadunggan to ninyo, medyo siya nagkalibog. O niingon siya nga, wala pa. Misulod din ang ikaduang pangutana, kung wala pa, paano ni mo masulti nga ang maong amount nalustay or wala matarong o gamit kung wa kay masulti nga kinisya ang di lang pagmensyon sa ngalan, kinisya nga transaksyon ang gigamitan. Kumbaga, dili ma-reconcile ang usa ka statement or testimonya niya nga dunay nalustay nga kwarta knowing nga wa siya mapamatud-an or wa siya masulti kung unsa ni nga klase sa transaksyon sa top secret. Motoy but pasabot ni Senator Lacson. Now, dili pa lang dapita mga igsuon mga igala, doon na po'y nakita din he. In short, walay makita nga sustansya sa side sa depensa, walay makita nga ang ino na to nga doon ay sustansya ang testimonya sa prosecution sa ilang mga testigo, pero nakitaan og butas ang prosecution based sa ilang gipresentar nga testigo nga ang ilang testigo questionably ang credibility. Now karon mga igsoon, mga igala, balik ta. Ha? Kay ang isyu mga igsoon, mga igala, is confidential fund misuse man. Confidential fund misuse ang allegation sa prosecution. Mauna ilang gi-file og ang ilang rason nganong ilang ipursige despite the fact nga 125 million lang ni kumpara sa mga dagkong korupsyon nga naitabo karon sa nasod sa Pilipinas sa maniining flood control og even man gani sa gasto karon nga skandakuan nga 325 million na sa 13 days pa lang ni gasto na ang gobyerno og 325 million pero gibaliwala na kay ang pag-drive sa prosecution sa katawan nga dili na magmatter sa kadako sa gasto kay ang atong ginapangita ang accountability kay aron nga dili na ni maawatan sa sunod nga mga panahon si bisan kinsa nga buhatan nga dunay confidential or intelligence fund para dili maabusaran or dili kuno malustay ang kwarta sa gobyerno. Mauna ang pag-drive sa prosecution, pagpasabot sa katawan kay para ang katawan muundang sa pagsinggit nga sige mong pangita sa 125 millions confidential fund pero wa niyo na analyze nga ang nagasto has ka ng dakua nawala na og until now gina al kontra na nga opinion sa publiko ni sa mga prosecution kay ang ila accountability ang atong gipangita. Ang pangutana karon kung ang accountability ang gipangita ato pong i-apply siya ngadto sa 30% nga kanabang sa 4.3 billion nga confidential fund sa presidente nga ang naa sa liquidation nga utility service nga nagamit lang is 70%. So which is adunay accountability ang buhatan sa presidente nga ipasabot sa katawhan asa ang remaining nga 30%. Unay pangutana karon. Now, balik ta sa atong pangutana. Kumbinsido ba ta nga kining pagpangita sa prosecution sa confidential funds ni BP Sara is accountability or political harassment? Mauni nga sa pagkatinood lang kung atong subaybayan mangyod ang impeachment. Nigin malikayan nga adunay tulo ka ingno nato. Tulo ka nature ansani sa mga senator judges. Ug mwisgot ang mga biases. Aduna gyud. Kung ang senator judge mangutana ngadto sa testigo unya siya identified nga minority, mafeel nimo siya mangutana nga may pagkabias gyud. Pero kung ang senator judge po majority og mangutana po siya ngadto sa testigo, mafeel po nimo sa pamaagi sa pagpangutana nga do na po'y biases. Apan do na po'y mga senator sa pagkakaron, mga senator judge nga neutral gyud daw'y mangutana. Og dili nato na i-mention din eh. Kay kita na mismo ang makadetect kung kinsa gyud sa mga senator judge nga for now neutral pa ang pangutana. Kumbaga kana sila neutral sila daw yung mangutana, ang ilang intention, ang ilang stand ana daw ay inunta ay interpret. Ha? Nga kana sila gapangita gyud og substantial evidence kanang neutral nga gapangutana. Para sa ako ha, kanang mga neutral nga mga senator judges nga gapangutana, gapangita gyud sila og substantial evidence. Kay para nako maupo na ang ilang basihan nga mapakanaog pud sila sa ilang judgment ngadto kang BP Sara by kana bang ginengon nga magbasi sila sa kabug-aton sa ebidensya o konsensya. Pero sa pagkakaron ma-feel nato nga bisan pa og wala pa ang final gyud nga judgment kang BP Sara to either to acquit or to convict, masense na nato karon dawi pa lang sa pagpangutana kung kinsa na ang ingno nato nga mga senator judges nga bisan pa og magkinaunsa i-convict gin nila si BP Sara og kinsa pod nga mga senator judges nga bisan pa og magkinaunsa i-acquit nila si BP Sara. Ang medyo lang gyud nato maka in all fairness ha kang senator Lacson sa diyang aton silang siyang subaybayan duha na ka pangutana mga igsuon mga higala nga diin ang iyang pangutana in a neutral way gyud. Although tataw og klaro biya gini si Senator Lacson kung analyze nato nga muanib gin murag mo convict gini siya kang BP Sara. Pero in all fairness sa iyang mga pagpangutana okay bay. Kaysa dihang una katong nangutana siya tong miagi ka nga nakaingon siya nga there were no competent witnesses ang prosecution sa regarding sa isgutanan nga confidential fund. Kato palang daan makapasalusubi ato sa prosecution. Karon ikaduwa, katong gipangutanan niya nga si Attorney Wamil, kaning last nga testigo, kung doon na ba siya ay gitawag nga top secret transaction nga iyahang na-liquidate. Ang tubag, wala. So mo na ginengon nga paano ni mo ang gipangutana ni senador, paano mo ma-reconcile na itong pira na ito na nalustay kung wala kang record na mayroong top secret transaction nga imuhang na unsa ni na liquidate. So dito na palang dito pa mga igsuon mga igala dito pa lang dapita makaingon ka nga kamatuoran gyud gipangitaon ni senador Lacson. Magdepende lang kay basin unya og kabalo na siya nga, wagyo kayo bugat ang ebidensya, pero still, iyaf niya po i-convict, adya na po, manubag po siya sa sambayan ng Pilipino. O on the other side po, kung klaro gi kayo nga naisustansya ang ebidensya, ang mga aligasyon, bato kang BP Sara, but still, ilagya po nga i-acquit, ang manubag niya po sila sa sambayan ng Pilipino. Anar na siya. Ha? Anar na siya. So, karong panahon na, muna'y pangutana karon sa ato nga angay na itong hatagan og chance nga tubagon para nato sa tulo na ka sa duha ka artikulo karon article 4 and article 1 kaya nabilin article 2 and article 3 na lang pero ang article 1 wa pa mauman article 4 ilang yun na nga mao ang betrayal of public trust dayon ang article 1 ni tabok sila kay muraga kakita nila dito nga kung atong i-recall rather ang statement mismo sa senator judge nga naa sa kinini ang majority nga si Erwin Tulpo katulang statement niya nga sablay-sablay dito makaluya to makahuyhuy to sa abaga sa mga pro BBM ha makahuyhuy to maimbuntag Sir Ben kung dili na political harassment ngano dili i-appeal ang confidential fund sa executive ni BBM o ang mga local executive ang 125 kulang kaya na pagpuo sa mga recruitment sa mga estudyante o uban pa nga terorista. Unya, pila ang gasto sa Senate hearing? Di 125 million kada adlaw. For now, sa 13 days, ni gasto na og 325 millions na base sa record ang gasto sa gobyerno sa pag-hearing sa impeachment ni BP Sara. 325 millions na 13 days pa ang na-consume. Senator Kiko gapailalang yun nga naay gidapigan. Naanagin. Makita na to karon palandan. Salamat kang Sir Oliver. Morning statement ni Sir Oliver. Balik ta. Ayun siya nga. May muntag Sir Ben, kung dili na political harassment. So in short, para kang Sir Oliver, the way I understood, para sa iya, dili accountability ang gapangitaon sa prosecution ni ining impeachment ni BP Sara. Sakto ba ko, Sir Oliver? Dili accountability kay para kang Sir Oliver, kining impeachment ni BP Sara usa ka political harassment. Kay iyang gi-state ni Sir Oliver din eh, in siya nga, kung dili political harassment, in siya, ngano man nga dili i-appeal ang buhatan sa executive, na ipunto. Ngano man nga maging selective lang tuod sa usa ka buhatan. Kung accountability ang isgutan, it applies to all offices. Opisya, office sa gobyerno, nga doon ay confidential and intelligence fund. Mauna siya ang kanabang gitawag nga patas nga pag-usig. Kaya nga naman, tanan nga doon ay confidential and intelligence fund, tanan nga buhatan, apilon o liquidate, apilon o kanabang bukikion. Pero matod pa din ni Sir Oliver, nga naman ang buhatan lang sa OBP. So, naayang state pag hindi nga, ang 125 million kulang kay na sa pagpuo sa mga recruitment. To be honest, yes, I agree. Unsa ra 125 millions entero Pilipinas? Unsa ra ang 25 millions pila kabuok mga eskwelahan entero Pilipinas nga gituohan nga gasulod gawas ang mga front liners o ingnon ta mga urban operators nga mga recruit sa mga estudyante para muanib sa MPA? Pirti mang daghana. Kung imong kuyo anon ang 125 confidential fund, wala ra kumingking ra. Which is I agree. Then, and then siya, pila nga kagasto sa Senate hearings, dili ba 125 million kada adlaw? Ang gasto, so atong i-divide ang 13 days, ang nagasto na is 325. So malagmit. So, dunay, ano no? So 25 lang. So 25 to 35 million a day. Kay 13 man. O di, sumra. So di na ako makuan ng pilay liquidation, pilay kuan ni calculation. Basta kay for now, according ni Professor Malutikia, nga nigasto na ang Senate Impeachment Court og 325 million sulod sa 3C kaadlaw. Ha? Ko standby na ta mga igsoon alang sa Jotang painumdum ay muglakaw kay tiwason tani pagbalik.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
3: Nanay Tessy, taga saan nga po kayo?
4: Taga Santa Rita, Samar.
3: Kayo po ba, nanay, ay umiinom na ng ating rice coffee?
4: Matagal na po kaya buhin kasi noon hindi ako makalakad.
3: Mm-hmm.
4: Tapos hindi ako makatulog.
3: Mm-hmm.
4: Tapos babalik-balik na ako sa doktor. Wala namang effect, sabi ko nga. Kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad.
3: Mm-hmm.
4: Pinainom ko na rin siya. Yung ngayon, nakatagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, may ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit.
3: Mm-hmm.
4: Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung pagdaling ko. Sinabayan ko din ng ano, rice capsule.
5: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
2: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit.
6: pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabugaton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, mag-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
7: With heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

Okay, balik ta mga igsoon, mga igala. Doon ay 37 minutos na ang milapas sa las 8 kamuntagon sa itong panag-uban sa programang Barug sa Kamaturan. Okay, padayon ta mga igsoon, mga igala. Ingon pa din hi sa itong isa kakauban ni Sir Rogen, si Senator Kiko gapailalang yun nga naay gidapigan. Masens gina sa katawhan. Na? Masens sa katawhan, kinsa itong kapangutana nga neutral, nga tataw, klaro yun nga, ebidensya gi pangitaon. Masens po sa katawhan kung kinsa itong mga senator judges nga kanabang o sa kwan pa leading, dunay mga leading question. Masens po sa katawhan kung kinsa tong mga senator judges nga katong grabe gyud kahigpit nga mubukiki, which is kon atong kwanon gyud naa gid ni sa part sa defense team or kanabang mga senator judges nga gituohang kaalyado ni VP Sara, katugid sila nga mga senators ang of course mo bukiki gyud ayo. Ha? Expected gito sila nga ilaging bukit kion. Kay ang gipangita ang kuan biya niini, ang counter biya niini nga ang mga testimonya nga matud pa sa prosecution nga ang ilang mga testigos dunay ipabuto. Unya ang mga testimonya sa ilang mga testigos dunay sustansya. Og ang katuyuan niya na nga ma instill na sa hunahuna sa publiko, musantop na sa hunahuna sa publiko, nga kana kintahay, nga naay sustansya ang testimonya, unya ang mga testigos matuuhan, masaligan, so alang ni adtong mga katawhan nga naapas point sa kalibog, or alang po ni adtong mga katawhan nga ang ilang pagtuo kang BP Sara ligdong yod nga politiko mahugawan. O ang part po sa defense nganong ilahang kauntiron ang anong ilahag yung bukikion para po nga mapakita sa publiko nga ang mga testimonya sa testigo way sustansya. O ang mga testigo dili masaligan. Mauna nga until now gatrial pa siya. Pero ang reality nga angay po na itong lantawon, amoni, nga digid mawala sa itong unahuna, bisan pag-unsaon, gyud sa prosecution, o dipinsa ang ilang kaugalingon, nga muingon sila, nga ay mo, ayaw ninyo tanawa ang dako nga gasto sa gobyerno ni ining pagpangita o 125 million tungod kay accountability ang gipangita na mo, nato. Unya katungod ila ding i-address ila dayon kumbaga kumbaga this spoke in on behalf of Filipino people. Murabag ang ilang gipaglaban sa prosecution, gipaglaban nila ang sambayan ng Pilipino in ana ang dating sa ilahang mga testimonya or ilahang mga statements na para ni sa inyo dili ni para sa amo. I do not know kung mooyon bata nga kanunay pasanginlan ang sambayan ng Pilipino nga diinta na lambigit, diinta na hilangkob sa ilahang kaugalingon nga ingno nato pampolitika nga katuyuan. Kay para nako I take exception, murabag sa abogado pa, I take exception, di ko mo apil. Og ayaw ko ninyong apila. Nga apil ko uyon ko ni anang inyong panawagan. Kay na ako'y kaugalingon nga observation, napugoy kaugalingon nga analisisyon, o para nako dili ko sold out nga ang inyong katuyuan nining impeachment is usa lamang ka accountability ang gipangita. Kay nga naman wala man gud ma-apply sa tanan. Kay kung gi-apply unta ni sa tanan, okay, vice president gi-apply pud sa presidente, ana ba sumakaingon ta kini kay tabla, no? Gi-apply po sa House Speaker. Gi-apply po sa Senate. Gi-apply po sa mga governor. Galing kayo sa kadaghan. Exempted na nato itong sa lokal ng mga officials. Diritas nasyonal. So, kanalang upat. Nga, ato ta sa buhatan sa
justice system sa Supreme Court. Unsa pa? So kung na-apply yung tana, at least bisag inunta na lang, upat lang ang Senate President, ang House Speaker, ang buhatan sa OVP o Presidente, kana ma bisan pagdili tanan, kung kana ang upat ka highest office sa atong gobyerno, medyo ko makumbinsi nga accountability ang gipangita. Pero ever since, mga igsoon, mga igala, gikan pa squad kom, until now, ambot o kinsa pay uyamot nga tao nga nasulod sa ilang bulsa kung na nasubaybayan ang gibuhat. Good morning, FM. I'm Real Uling. Okay? So, mauni siya karon mga igsoon, mga igala. 11 at 13 days na, 125 millions ang gipangita. Ako, personally, I will speak as a citizen, not as a media man. Para nako, dili na ni siya practical nga kalihukan. O sa laktod pa nga pagka-istorya, dili na uyon ang akong ginhawa. Nga naman, nigasto na tag-inani na atakaron sa kahimtang sa naghilaid nga krisis. Unya, mukuha lang yun o kwartas kaban kay para igasto ni ining usaka pamulitika man para sa ako. Pamulitika man. Ha? Kay tataw, klaro naman yun, nga sugod pa man ginihan dito o sa kwan pa, wala na dili na bago sa itong huna-huna. Dili na bago sa itong huna-huna nga ang tanging rason lang yun na mapungan ang vice-presidente pagdagan sa 2020 by impeachment. Kung napay ni gawas nga version, napay ni gawas nga balita nga ang ombudsman daw mo file og kaso sa vice-presidente. Unsa ka ni, dili ka ni plan B na pod nga if in case kung makalusot ang vice-presidente sa impeachment o dili makonvict, pailan na pod og kaso sa sangdigan bayan. Unya, humano kaso, dakpon ang vice-presidente. Ah, humano na pod ni siya ang may tabo nga acting vice president sa usa ka nasod gidakop. Kung pananglitan matinuod tong balita nga atong nadunggan nga gikan sa ombudsman. Nga matud pa nagpreparar na og kaso batok ang ombudsman og ang NBI usay mulitok man si matibag nga build up na sila og kaso batok sa vice presidente. Kay siguro kung pananglitan mulusot ang vice presidente sa impeachment, adunay kaso ngayon tubangon sa Sigindigan Bayan. And then of course, ariston ang presidente, adiha na gyud. Ha? Diha na gyud. Pero kung makalusot ang vice presidente, mga igsoon, mga igala, niining suliran sa kinabuhi sa politikanhong kalihukan nga giatubang neron. Usa lang gyud akong masulti nga ang vice presidente, mga igsoon, mga igala, gidistain gyud nga mahimong presidente sa sunod. Mao gina mga igsoon, mga igala. Gidistain gyud ang vice presidente nga mahimong presidente sa sunod. Now karon mga igsoon, mga igala, unsa atong analysis yon? Nini nga sitwasyon, nini nga dagan. Ang ako ang panapos bitaw ani nga statement mga igsoon, mga igala. At the end of the day, luoy gyapon ang biktima ang mga katawhan ka, boss. Unsay akong basihan nganong biktima? Nagasto na ang 125 millions confidential funds. Katunggi ngon ni Senator Erwin Tulpo nga mag-move on na lang tayo sa flood control, mas epektibo to diri dapita. Kini nga party. Kini nga senaryo karon sa atuang nasod Pilipinas, ang impeachment. Ano man, gamay ra. Kung pananglitan mga galing, dili perpekto. Sige, ino na lang na to. Kahit wa magitaw nga perpekto, ino na gina to. Nga doon na gyoy. Pipila ka mga inta na misuse of funds. Na misuse ha, wa nagikurap. Kung ino na gina to, at least, gamay ra. Og need na nga mag-move on, kay para nga, kining giatubang na to, nga krisis karon sa nasod sa Pilipinas,
mas ma-address kaysa mag-dwell taani nga mugasto ang gobyerno og dako kayo. Pero ang kamatuoran nga gapangitaon is nagasto na ang kantidad nga gapangitaon. Pero ang issues flood control didto noon mas ma-apply nga di ta pwede mag-move on. Unsay katuyuan nga nang dili ta mag-move on? Tungod kay ang issues flood control daghan kaayo o murag halos tibuok Pilipinas ang na-damage, Sir Ben. Gipusasa na ang 14 ka ex-marines kagabi. 14 kay nabayra na ang upat. Diri na karon. Diri na karon ang kwan. Pagbaliktad sa upat, libre, paldo pa. O kinipag yun. Atong gamito na, kining 18 brave marines, kaya brave marines, sa wala pa ni Balintong ang upat, mani ako nadumduman ha, sa wala pa ni Balintong ang upat, bisan pagpila kay gayon, mutistify sila sa bisan unsa nga hearing, i-discredit sila sa ombudsman, ang ilang mga testimonya ba, i-discredit sa Blue Ribbon hearing, i-discredit sa ombudsman, i-discredit sa DOJ, i-discredit sa NBI, unsa pang buhatan sa gobyerno sa Pilipinas nga mag-imbestiga. Kumbaga, ang ilang testimonya ni adtong mainiton kayo ang issues flood control unya ang ilahang kanabang pagpadayag is tataw og klaro nga ipagawas ang kamatuoran, gidiscredit ang ilahang mga testimonya. Ang ilang mga apidabit gipakawalay bili. Ang pangutana karon kay nibaliktad ang upat. Same person nga mubaliktad ngano man nga murag mahataga na karon og bili ang ilang testimonya. Nga sim nga ramani nga mga tao nga nagtestify nga dunay mga supporting nga mga documents like video kun asa nila gidala. So, nganong karon epektibo na ang ilang testimonya? Karon kay nibaliktad na sila, ang ilang statement pagbaliktad, nganong epektibo na karon og mas credible na karong panahon na? Nganong man nga niadtong nag-usa pa sila? Pahinsulta, 18 pa sila. Without single negative mind, walay isang amikyas. Makaingunta nga tini ang tinuod. Kay way, bisag isang nga may lihis sa statement. Tanan sila, uyon. Pero karon hinoon, nga upat lang ang milihis, gumikan kay wa kaagwanta siguro sa pressure, wa kaagwanta sa kahadlok, kabalaka, sa maitabo sa ilang pamilya, unya on the other side, niya may usa ka makalilisang po siguro nga offer, nga makalingis kalimutaw, nganong epektibo na o nganong credible na karon ang ilang testimonya? O nganong mas gihatagag bili nga ang ilang testimonya karon matuuhan na o masaligan? O niyan niya itong taklaa nga nag-usap pa ilang hunahuna, di masaligan. Karon nga upat lamang, o niya doon ay 14 nga nabilin nga mubarong yun, epektibo na. Matod pa ni Trillanes, di na daw niya isang at ang kaso. Kay basig na appeal siguro dito kang Trillanes nga kaning ni ang katong upat basig na appeal dito kang Trillanes siguro nga gipanghimakak nga nagdawat og subri. Pero kini lang akong statement sa upat ka 18 marines. Masabtan mo sa katawhan sa pagpressure sa inyong pamilya. Okay, of course, dili siguro basta-basta ang pagpressure gid sa inyo. Pero ang inyong dungog o ang inyong integrity, the moment nga niadtong takna nga nagbaliktad mo o karon ang tinuod ninyong statement, inyong gisulti karon gipangusgan nga mo'y bakak nga o dili matuod, ang consequence ninyo sa umabot nga adlaw, kung pananglitan mabali ang sugong, dili o dili na mo tuuhan. Og lisod na mo masaligan. Posible nga mag-enjoy mo sa ignunta benepisyo

Dabi karon kung mabaliktad na pud ang sugong. Ang makasusubo nga kamaturan gidani bitaw, ang 14 nga nagbarog sa matuod, maoy gipusasan kung tinuod man galing ning text ni Sir Oliver. Pagkasubo nga kamaturan. Pero mo na ginaingon nga time will come sa panahon sa pagpanudya. Mupabor ang kamaturan sa nibarog sa kamaturan. Kung ang 14 ka mga ex-marines magpabiling ligdong, magpabiling mubarog sa kamaturan, ang kahigayunan mupabor kanila o ang grasya sa labawang makagagaho mupabor kanila. Apan kung ang 14 marines sila ang nagbakak, of course, ang consequence po nga negatibo alang sa ilang pagbakak, mao po ilang madangatan. Apan sa pagkakaron, sayod ta. Sayod ta kung hain sa ilaha karon na naduhaman ka faksyon. Sayod ta kung hain sa ilahang duha ka faksyon ang upat ba nga nibaliktad. Nga Amerikan sa ilang statement nga dili tinuod ang ilang pasiunang salaysay o kaning 14 nga nagpabiling ligdong. Sa mga nanghitabo, sa mga nagsubaybay, makahatag nagkonklusyon kung asa sila mo dapig. Or ingon ta asa sila mo to. Di na lang itong iskuta ng pagdapig. Kaya para di ta mahimong bias. Kaya unang-una, di manato ni sila gigunsa. Pero din na lang ta sa point kung hain sa ilang dua, ang para nato sold out ta, nga ang katunga testimonya mato ang tinuon. Ha? Naana na sa ato. Ang luoy lang, sa pagkakaron, nakasinati sa kalisod ang kining 14 ka marines kay mao naman hinoon ang gipusasan. Why not? Tugutan ka na sila para sa ako ba? Matubang na lang ka ni silang 14. Sa susamang takna o higayon, imbestigahan sila. Para nga madipinsahan sa upat ka nga nagbaliktad at tubangan sa 14 nila kakauban nga ang ilang gisulti tong una sayop kay imposible po kayo para nako. Nga kanini ang upat o kaning 14, wala ni sila ginatawag hiniusang kahibalo sa usa ka transaksyon. Para nako naa ni sila hiniusang kahibalo. Kay pariyara ni sila ng mga former bodyguards ni former Congressman Zaldico. Unya diha na dayo nato ma timbang-timbang kung hain ang nagbakak ug hain ang tinuod. Kung ako ang pasultihon mga igsuon mga igala, kung dunay chance nga kining upat dalon sa hearing o imbestigahan para nako i-appeal tong 14. Ibahin lang sila, lainon lang sila paglingkod. Unya, tugutan nga musulti ang upat. Kung nagrikan sila o magrikan, o tugutan po nga musulti ang 14 nga mabarog nga tinuod tong ilang gisulti na aming pagpamatuod nga kami nag-uban niya tong takna, kana siya nag-uban mi o di siya makadinay nga katong iyang gisulti mo to'y unang gisulti mo to'y tinuod. Mana, para fair. Pero kung inani andagan nga pusasa na o prisuho na ang 14, unya ang upat, mo nalay tugutan o paminawon, mo na ginaingon nga ahin paman. Ganahan pa bata nga maminaw? Mo na ginaingon nga dilin naman matagan o tsansa nga mudipinsa ang 14. Dabi kon karon ni kuridas ni nila kaning upat. Ha? Ang tinuon mo dibubuhi na karon mga istorya karon batok sa 14. Paano mo dipinsa karon ang 14 nga di sila matagaan og chance nga paminawon sa hearing? Bisan tugo patra ni sila nga nagbalintong, pero mas powerful ni sila kung sila kanunay ang paminawon, sila ang taralon sa hukmanan, paminawon ang ilang statement. Bisan pag sa gatos ning nagbarog sa kamaturan, una dili mahatagag chance nga imbestigahan, dili matagag chance nga dipinsaan nilang kaugalingon, gikan sa statement aning upat, di gyapon ni magmalampuson. Mamiligro, awag sa kwan pa, mahimo pagyapon nga sila ang ingnon ta dihado. Pero of course, dili dihado sa katong entiro katawhan sa Pilipinas sa publiko nga nakasubaybay sa maong investigasyon. So, mao ni mang makasusubo nga kamaturan karong panahon na. Og dawaton ta na lang yun eh. Nga human ni ining 2016 at 2026 rather. O kining niya ang impeachment nga ongoing pa nga 13 days pang na-consume, I do not know kung doon pa ba'y sustansya ang duha ka-article nga nabilin, ang article o article 3. Here comes

Another na pod nga karma sama kang Ortiga ba? Congressman Ortiga, di gina ko malimot. Kani bitaw nga panghitabo karon ba? Klaro og tataw nga ga-intervene ang magbubuat. Ngano man? Di pala dugay si Ortiga, grabe yung pagpangatake na sa pipila ka area lamang dito sa Davao. Sa buhangin ba to nga nakasinatig ba? Mate, mga igsoon, di maginimali kayan. Nga naagi mga baha ba? Even guys, bukid nun, nga bukid na ning bukid nun, naa pa magapoy areas bukid nun, nga na ibaha. Pero grabe nakapangatake si Ortiga. Nga gusto niya i-drive, nga kay nagbaha man, na may portion sa Davao nagbaha, hain ang allocation budget ni Pulong Duterte. Di palang dugay giulan ang San Fernando law niyon, mga igsoon, mga igala, mga kutsi naglutaw. Karon gipangita si Congressman Ortiga. Hain ka naman. Ha? Saan ka na ngayon, Congressman Ortiga? Pwede bang magsalita ka anong nangyari sa flood control niyo dyan sa San Fernando La Union? So, ang ogsakwan pa ba? Agad-agad yung karma bumalik. Kasi iba talaga ang Panginoon pag siya na ang mag-intervene. So, at this point, mga igsoon, mga igala, dami pa man kayong iatusunan, but I have to stop. Gakakonsume na ako ang duha ka oras. Ako na lamang pasalamatan ang ato ang mga nagsubaybay sa ato ang programa. Thank you very much sa kang Danny Boy Balakinto, sa kang Narsing Cabaya, Albert Garo Azul, Bro Hermie Rosales, Nimpa Bernaldez, Sir Rogin Pukul, Oliver Ferrares, Amrel Ulig. Salamat kayo sa inyong pag-follow, salamat sa inyong mga opinion na nakahatag ka na kung dugang kadasig na mupadayon na ining programa matag Sabado, adlong Sabado, oras sa alas 7, taman sa alas 9. Huwag sa gihapon, mga igsoon, mga igala, akong hangyo laman, like and share lang yun kung pwede, ingno nato, okay lang sa inyo. Para po ma-aware ang atong mga igsoon, mga kaigsoonan, labi na dres provincias Bukidnon, nga makabalo po sila sa atuang ginahisgutan diri sa atuang programang Barog sa Kamatora. Ano may mga igsoon, mga igalawa na kita igong oras. Gika na lamang sa kinatibukang Pwersa sa 93.7 Heart FM Bukidnon. Sa ngalan sa ako nga sparring partner Gipoy Batinsila. Ang inyong ubos nga lagad sa kainginan sa paglaom Bensions programang Barog sa Kamatoran magaingon. Ang gugma sa pagbarog sa Kamatoran may bililong banding ang malungtad hangtod sa kangturan. Dagang salamat mga igsoon, mga igalawa, ang Diyos mga panlayan mga uban ka na to sa tanang panahon. Amping kitang tanan sa kanunay.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 9:11 ang oras natin, sweethearts. Welcome po, happy Sabado sa lahat. And this is the 90s Heart hanggang alas 12 kasama si Harvey Stone. Dito lang sa Hot FM, ang radyo ng hardcore.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Boguinon, Honest Nantin Sweethearts. We've got 28 minutes after 9 o'clock. Good morning! Happy Sabado! Oh, sana masaya kayo ha sa araw na to. Kasi nagbabalik po yung mga music natin from the 90s. Music that never grows old. And of course, magsama-sama tayo hanggang alas 12 ha. Auntie, Uncle, good morning to all of you. Let's party ha. Para sa inyong mga pabate, ito po yung mga numbers natin. 0917-157-9927. 0961-8924-927. Umising ka bang nakasmile? Tulad ni Demsoy, nakasmiling hoy. Good morning to you, Demsoy. And of course, ang ating mga sweethearts dyan sa may Buluwa, ha? JL Flower Shop. Mayong buntag din. Mami Amy. Good morning kay Mami Amy. Of course, andyan pa siya sa may Kidapawan, ha? Pero kasama pa rin niya tayo sa ating music streaming app. Ito, nakasmile si Clark. Excited na si Clark sa padala ni Mami Amy na ano ba yun? Yung Lanzones. Oh. Anyway, good morning sa inyong lahat dyan ha, sa may Kidapawan. Maraming salamat po sa pakikinig. Kahit ang layo, di ba? Parang naras dias unahan ay. Good morning, Mars Laundry Hub! And of course, ang ating mga laundry shop ngayon na nakikinig sa ating programa. Good morning to all of you ha. Meron kayong gustong marinig ng mga music from the 90s. Don't forget, i-request nyo yan ha. Try to squeeze that one in sa ating playlist. And also, good morning din sa ating mga drivers, ang ating mga trabahante, especially dyan po sa may Alae, sa may Ribisco. Happy listening po sa inyong lahat. Dito naman banda sa may Bugo. Happy listening po sa lahat ng mga manggagawa dyan sa may Del Monte. Happy listening po sa inyo ha. Happy Sabado! 9:31 ang oras natin. More music sa aking pagbabalik. Of course, right after this short break, tumutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
3: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
2: 24 po.
3: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
2: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nga sabi nito sa akin, yung mga benefits ng rice coffee. So bumili pa ako sa Maxa dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
3: Oo.
2: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan. Ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng maayos.
3: Oo.
2: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coke, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno. Ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
5: With heart.
6: The best mix of music
7: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 9:46 ang oras natin, sweethearts. Kayo nakatutok pa rin dito sa ating programang The 90s Heart. Dito lang sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Shout out nga pala ha. Kumusta yung mga taga-Bukidnon natin, mga sweethearts ngayon? Good morning to all of you guys. Kumusta po dyan? Wala bang ulan? Diba? Napakainit. Grabe tong El Nino natin, no? Oh. But anyway, para at least mawala yung init, mas mabuti pang maligo na lang tayo. Pwede dalawang beses, di ba? Pero problema, parang walang tubig din. Pero good thing, bumalik na yung tubig sa amin. Shoutout nga pala sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Promised Land, Makasandig. At saka dito naman sa may Tibasak, Makasandig. Good morning to all of you guys. Happy listening din. Nakikinig sa atin si Donald Castillion ng Doncast Taxi. Okay, we'll try to play your song in a while, ha? Pakihulat lang. And also, happy listening sa ating mga sweethearts ngayon. Diyan po sa may Bakonga, Lapasan. At saka sa may Santo Niño, Lapasan. Happy listening to all of you. And hi din sa La Paz Dos. Marifel, good morning to you. Happy listening. At saka, sino si Mommy Elaine Gales? Gusto siyang sumali doon sa ating Heartlands. Lunes na po yan, ha? Happy listening sa imo. And also, hi na din kay John Ross. Ating mga sweethearts dyan sa may Buluwa, si Ati Cha-Cha. And also kay Kuya Lito. Happy Sabado po sa inyong lahat dyan. Ang ating kaibigan din sa may Aura Meat Shop, si Roderick Ranido. Oy, get well soon sa iyong asawa, Roderick, ha? Sana gumaling na siya. And happy listening din po sa ating mga sweethearts dyan sa may Zone 4 Upper Buluwa. Hi kay Roland, kay Nene, and also kay Angel. Dati nating mga, ano ba yun, mga kapitbahay natin dyan, ha? Happy listening po sa inyong lahat. 9:49 ang oras natin. And of course, playing you back a music from Savage Garden. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: 10:16 ang oras natin, sweethearts. Ngayon nakatutok pa rin dito sa ating programang The 90s Heart. Dito lang sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro at 93.7 Heart FM Bukidnon. Shoutout sa ating mga drivers na ngayon lang nakabiyahe ha. Happy listening po sa inyo. At sana maging matagumpay yung araw nyo ngayon na. Happy listening, Jay Tagalog. And of course, kanyang mga fellow mga HPGs. Happy listening po sa inyo, ating mga Heart Pasada Group. At saka happy listening din kay Sir Efren Wayan, ating sweethearts dyan sa my city homes, Opol, Malanang Opol. Oh, happy listening din kay Lady M. Pabati daw sa lahat ng mga heartnatics. Naku, yes naman ha. Happy listening sa imo. And ano ba to? Sa Igpit Opol. Ah, Igpit Opol nga pala si Lady M. Happy listening sa imo, Lady M. And also, happy listening din sa ating mga sweethearts dyan ngayon sa may Indahag. Happy listening sa lahat ng ating mga drivers dyan ha. Yung habal-habal drivers natin. Shoutout po, happy Sabado po sa inyong lahat. Labanderos! Oy, happy listening kay Jeneline, kay Inoy. Congratulations nga pala ha. Isa siya sa winner ng ating The Price is Rise Overload. Eto, ang ating winners din ha. Recap tayo. Congratulations kay Dina Matas ng Barangay Consolacion, kay Shana May Pasco ng Barangay 31, Pearly Carmilotes Dahaw ng Zone 3 Selray, at saka kay Gemma Idulsa ng Bayaba Zone 4. Congratulations sa inyo, sweethearts. 10:18 ng oras natin. More music pa rin. The best of 90s. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na, dati, apat na araw, dito.
3: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
2: Pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatayin ako.
3: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-inom kami ng tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee?
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 10:35 ang oras natin, sweethearts. Kasama niyo pa rin RV Stone on a beautiful at saka napakainit po na Saturday morning. At ano man yung mga ginagawa natin ngayon, nakagawian na nating ginagawa tuwing Sabado, especially yung mga naglalaba ngayon, ha. Happy happy Labada Day sa inyo po. For sure na, ha. At least bilad araw talaga yung mga damit natin. Oh, tsaka humot na humot. Happy happy listening, ha, dyan sa may Mars Laundry Hub at yung ating mga laundry shop ngayon. Happy happy listening. And of course, syempre naman yung mga coffee shop natin, ha. Ang daming nagtatambay ngayon. Chillax lang. Friday, Saturday, diba? Yung iba naman is tambay lang, pampawala po ng hangover kagabi. Oh, sino may bay? Sino bang yung may hangover kagabi? Oh. Taas kamay. Ako, sarap humigop ng sabaw. Yun, pag-usapan nga namin kagabi. Ano ba yun? Yung malunggay at saka linagyan ng itlog. Masarap ba daw yan? Yes, napakasarap yan. Pampatanggal yan ng sakit sa ulo, di ba? Ginagawa namin. Oh, wala na. Yung mga kainuman natin ngayon, puro na mga angkol, ha. Shoutout nga pala din sa ating mga drivers natin ngayon. Na Iputada drivers, happy happy listening po sa inyo. Joseph Ranara. O, ano yung may nag-abot ni Joseph yung gabi, ha. Happy happy listening din po sa ating mga suking sweethearts dyan po. Saan ba to? Dyan po sa may Ipunan. Oh, happy happy listening, ha. Dyan sa ating mga listeners natin from Regency. Of course, yung Shrimp Alley dyan. Happy happy listening, ha. Sana makapunta na kami, ha. Before the month ends. Oh, para at least kita-kits tayo dyan. Alright. Happy happy listening din po sa ating sweethearts ngayon. Si Kelvin Serrada. Alright. Happy happy listening, ha. Sa kanyang munting vulcanizing shop. 10:37 na po ang oras natin. Sayawan muna tayo sa aking pagbabalik. Patalastas muna tayo. Huwag kayong alis. Tumutok lang always dito sa Heart FM, ang radyo ng hardcore. 93.7
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it. Halina't
3: magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Sa atong mga pinalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabataonan nga nangandoy mo lampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa municipal grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa school registrar o school administrator o cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan. Dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa ato mga kabatan-unang lumad. Kauban ninyo sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon, 10:50 yung oras natin, sweethearts. And we're about to end our show na ha. Pero meron pa tayong isang oras hanggang alas 12 po tayo ha. At saka don't forget, mamayang alas 12, that's Music from the Heart Saturday Edition. That's gonna be with George hanggang alas 3 po ng hapon. Kaya ako medyo weak ka ngayon. At saka mapakinggan mo yung mga love songs ni George. Nako, mapapaluha ka talaga. Oh, at saka yung mga mga in love, lalong maiin love sa mga music. Ah. Don't forget, mamaya yan. Oh, Music from the Heart. At saka, eto, batiin natin ng happy, happy 53rd anniversary ang Alpha Kappa Rho. Oh, at saka, ngayon daw anniversary, August 8. Oy, happy, happy anniversary po sa inyo, ha? At happy, happy birthday din. That's coming from Jazzy. And happy, happy listening din sa ating mga sweethearts ngayon. Nakikinig sa atin dyan sa may bukid noon. Wala bang brownout dyan? At sana mag-enjoy kayo ha sa ating mga music dito sa Heart FM. Buong araw po tayong magpa-play ng mga magagandang music. Ay din sa Arabella, kay Arabella ha. Oh, yung Arabella Pastries, happy happy listening. Nag-swimming daw siya ngayon diyan sa may Cagayan Resort. Ako, ingat po ha. Oh, especially yung mga nanay at tatay natin na may mga bata, wag talagang magpalingat, di ba? You need to double check on your kids from time to time, especially mga naliligo, alright?
1: That's right.
0: O, mga yaya natin, di pa na yung cellphone ng cellphone. O, dapat nakatutok tayo sa mga binabantayan natin, ha? Shoutout din sa inyo, ha? Yung mga nanay natin ngayon, getting ready for lunch. Ano ba yung masarap na ulam ngayon? Marifel! O, sa isulta na ito. Di ha, Marifel. Ay din sa ating mga karinderya natin, ha? Trisha Eatery and of course ang Scarlett Nicole Eatery dyan po sa may Patag. Shoutout po sa inyong lahat dyan. Kainan sa Manukan! Good morning to all of you guys! 10:52 na pong oras natin. Magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: 93.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, besides Z-Gas.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
5: An avenue for local talents and

0: 11:21 ang oras natin, sweethearts. Ngayon nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bugidon. Mayong Undo. Yung mga nag-prepare ngayon ha, dapat kumain tayo ng gulay, pampatibay ng katawan, at saka yung relasyon. Shoutout Ate Carla and the rest of the Zumba Momshies na nakikinig sa atin ngayon dyan sa may Bloomingdale Subdivision. And of course, good morning kay Elsa Girl at kay Sharky Boy ha. At saka kay Mommy and Daddy nila. Happy Happy Listening. Arabella Pastries, maraming salamat. And sa mga kumakain na ngayon dyan, especially dyan sa may Bayabas ha. Shoutout po sa lahat ng ating mga sweethearts dyan. Rona! Nagtitinda ba si Rona tuwing Sabado? Yung pancake niya ha. Baka makadrop by tayo dyan mamaya. Hingi tayo ng libre. Hi din po sa ating mga sweeters dyan sa may Makabalan. Ang Simplicity Vulcanizing Shop and Car Wash. Shoutout po sa iyo. GG and also kay Sir Jules. Laki-laki ng saging nila dyan. Happy Happy Listening din kay Beth. And wala, sana masaya si Beth ngayong araw na to ha. Tingnan namin yung yung CCTV. Shoutout sa imo Beth. Ano din kay kay Sarah of Upper Nazareth. And of course ang ating mga sweeters dyan sa may Upper Nazareth ha. Mayong pagpaminaw sa inyong tanan. Ang ate ding mga drivers ngayon, nako, pahinga na ha. Siesta time na kasi napakainit naman bumiyahe, di ba? So siesta muna, tsaka mamaya ng alas 3, wad-wad na naman. Ang ating mga kagayhaan, Grab drivers, shoutout sa inyo. Happy Sabado kay Rosalyn ha. Murado ko nung disco sa 90s. Yes, ito na yun. Mag-disco-disco tayo ha. Maraming salamat ha. Oh, ito talaga, pinikturan talaga niyo yung car stereo niya. Ang ganda ng sasakyan, di ba? Ano ba to? Tesla na ba to? Happy, happy listening sa inyo dyan sa may Maramag Bukidnon. Maraming salamat sa inyo. 11:23 ang oras natin. Magbabalik pa ako. Still be hearing all your favorite music from the 90s. Dito lang sa ating programang The 90s Heart. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. 93.7
1: This is Heart FM. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Sinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasay, lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, napigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagkain na. Kaya, ginabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
3: Wow.
2: Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Hindi na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga mosuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Upagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma, busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales.

0: 11:36 ang oras natin. Kayo nakatutok pa rin dito sa ating programang The 90s Hard. Sulitin na natin to ha, kasi final hour na po tayo sa ating programa. Siyempre, you'll still be hearing your favorite 90s music, 90s song hanggang alas 12 po lamang, di ba? Kasi susunod na maya-maya lang si George. Batiin natin ng happy listening si Ate Chacha. Ate Charito, happy listening to you and also kay Kuya Lito. Ako, maraming salamat nga pala doon sa baseball cap na binigay niyo sa akin. Bagay na bagay. At saka sabi nung gustong kunin yung baseball cap, wano ko'y angay, mas angayan daw siya. Grabing laking sampal nun. happy listening nga pala ha. Happy listening sa ating mga kaibigan dyan sa mga 3C's Eatery. Kay Ate Chacha at saka kay Kuya Lito. Kay Chacha din, happy listening sa iyo. Joseph Renara! Maayong pagpaminaw sa iyo mo, Joseph. Dungan tapaniod to ha. Basi na pa'y sobrang, ano ba yun? Lechon paksiw, dito lang bossing. Grace Wynn, Hardware, happy listening po sa inyong lahat. At saka maraming salamat ha. Ito yung mga silingan natin. O yan, dito na si George. Alam, si George, grabe ka smiling. Ano naman, George? Abangan nyo ha, si George na susunod. Mamayang alas 12. Alright? Enjoy lang sa mga ginakain nyo dyan ha. Yung mga nagla-lunch na ngayon. Kami, mamaya pa kami magla-lunch. Kaka-breakfast lang namin. Dalawang beses talaga kami mag-breakfast. Dalawang slice bread yung breakfast namin ni Clark. 11:38 ang oras natin. Patuloy pa rin tayong magpe-play ng mga music from the 90s. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: 93.7. Time Check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't magmakabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
7: With heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.
8: With the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Alas 11:50 na. Nako, si George ha, ready na ha, naka-makeup na, tsaka ganda ng outfit ni George ngayon. Getting ready na para sa programang Music from the Heart. Oy, batiin natin ha. Happy listening. Si Yael, ang pinakagwapo. Si Yael, happy listening sa imo, Yael. Kumusta ang imong banda nga Sponge Cola? Hi din sa ating sweetheart ha. O, sa mama ni Yael o sa papa ni Yael. O, sino man kayo, happy listening po sa inyo ha. At saka pabati daw kay Miss G. That's coming from Ati Chacha. Ati Chacha, maraming salamat to you again ha. Balik-balik yun natong pasalamat ha. And hi din sa ating mga sweethearts ngayon na kumakain. Diyan po sa may Tisha Eatery. Happy listening po sa inyo. And of course, ang ating mga sweethearts din sa may Pearl Travelers Garage and Ceramic Coating. Kay Sir Ron, happy listening sa inyo. And also kay Bernard at sa mga kasamahan nila dyan ha. Eto na, oh, hinahanap ko na yung mga pangalan nila. Oh, sa susunod na lang ha, i-greet natin ha. Ate Carla of Bloomingdale Zumba Mummies natin. Happy listening po sa inyong lahat. 11:51, I'll be back with the music from Ronan Keating. Dito pa rin sa ating programang The 90s Heart. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Saita na 1 taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga. Yun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad ko yung boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas?
2: Ayos din ko yun mo, kung saan, dalawang bedside, isang araw, malakas kumain, malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Mare, unsa nang imong gipang impake diha?
5: Ay mare, wala dai ka naabtan sa pahibalugikan sa barangay nga mangandam sa posibleng pagbakwit tungod aning kusog nga bagyo?
4: Yun na pa mare. Unsa gud ang giingon nimo nga bakwit?
6: Aron malikayan ang mga peligro nga hatod sa bagyo, mahinungdanong masayod sa sinyales sa mga pasidaan gikan sa atong mga otoridad. Yellow alert kung naobserbahan ang kusog nga ulan sulod sa usa ka oras. Kung magpadayon sa sunod duha ka oras, posible ang pagbaha. Busa, bantayan kanunay ang kahimtang sa panahon. Orange alert kung grabe ang kakusog sa ulan sulod sa usa ka oras hangtod duha ka oras. Mahimong alerto gikan sa hulga sa pagbaha, mangandam sa posibleng pagbakwit. Og red alert kung naobserbahan ang hilabihan kakusog na ulan sulod sa usa ka oras o gilauman ang grabe nga pagbaha sa ubos nga bahin sa lugar angayang buhaton ang pagbakwit.
4: Mao di ay na nga impormasyon imong nakuha gikan sa barangay Mare. Time pa ako kadton si kumpare nimo aron mangandam na pud mi.
6: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs, Information and Assistance.
7: Sa atong mga pinalanggang igsuon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo o espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagkahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan, kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan. Dili na mahimong maka-apil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Mig Subiri, nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
8: With heart.
9: The best mix of music
10: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: This is Heart 92.7. This is Heart 92.7.
1: 92.7.
0: Heart, Cagayan de Oro.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news. Your number one source of entertainment and information. This is 93.7. 93.7. Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
1: Maraming salamat kamakabuhay sa pagpaabot sa atong tulumanon. Laing usa ka oras na usab atong panagkuyugan na manang bonggang-bongga og daghan kag bakat-unan nga pwede mong i-share sa tanan. And labaw sa tanan manang bagta sa tambagi ko, Lady Batud.

0: Yunis, ngano nang hasi ka man? Og sa kasta mo buhaton ko. Og mamay mo reaction ni kina buhi nga gipuyan ko ba nimo? Magpanudena ko. Kining kapobrehon nga pamuyo, kining paglamoy nato sa tudlo.
1: Pasaylo ako.
0: Dili pagpangayo o pasaylo ang angin buhaton mo, kundi dili pagpaningkamot nga mahawas kita sa kalison. Kay kung magpabiling ang uniini, magbuwag yun kita akan!
2: Wa ko gipadako ang akong anak. Aron i-live in lang rakan. Gusto ko imo siyang pagkasla.
1: Dili pa karon pa ador. Pero moabot ra kami na nabahina.
2: Dobliha tripliha ang imong lihok. Aron dili kalupigon sa ex-boyfriend ni Eunice nga mibalik og andam ihatag niya ang tanang kapritso.
1: Mubiya ka na.
0: Mao kini ang angay kani adto pa dili pa.
1: Dili na ba dai kun imo mahal Eunice?
0: Kun pagmahal og pagigugma lang ang rason, mamatay ko uban nimo. Busa mientras buhi pa ko og may kaikag pa kong makabot ang akong mga pangandoy, kinahanglan biyaan na tikarakan.
3: Siya si Sender Rakan.
4: Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni
3: Rakan.
4: Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi. Musika Nini Ricardo. Tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

batod kahit na naghahanda na ako noon sa maaring mangyaring pang-iiwan sa akin ni Eunice, pero kasabay din po noon ay ang aking dasal na wag naman sanang maituloy ng langit na maganap ang kinatatakutan ko noon at siyang makasasakit lamang sa akin. Pero sa mga nangyari noon, Lady Batod, malabong hindi mangyari ang lahat, lalo tila kapalaran ko nga ang masaktan sa piling ni Eunice.

0: Wa ko makauyon sa perming pagpanginsulto sa amahan ni Eunice diha ni Morakan, apo.
1: Pasagdi na lang, Lucy mo. Okay lang na ako.
0: Okay? Nga kuwang na lang iya kang yatakan? Ang tinuod mo na ka na ang yang gibuhat ni mo sa matag higayon nga magkaatubang ka mo o magkasulti. Busa, wa ko makauyon. Wa, giyon.
1: Pasagdi lang na lagi, Lucy mo. Magubot lang kung sudyaan mo pa siya.
0: Dili mahimo. Kinahanglang kapahimangnuan siya nga dili maayo ang yang pag-lockdown ni mo. Maong kunta ka na. Panhiya. Kay makig-anduhay ko niya. Oh.
2: Unsabay insulto. Kinsabay na insulto.
0: Si Rakan, ang ako nga po. Nagduo kang wa siya masakit eh, sa mga masakit nga po nga gipagawa mo sa imong baabaador, batok niya.
2: Noisy mo, ang gamatuoran, nasayod na kitang daan, sakit gayod ka na, dili ba?
0: Dili ang sama ni mo ang munaong niya sa ingon. Kay bisan o sa kalugas sa bugas, wa ka makapakaon sa kong apoador.
2: Oh, unsa.
1: Lo, utang buot.
0: Dili na ko gustong insultuhon mo pa si Rakan, ha, ador? Kay kung usbon mo pa,
2: unsa? Kung usbon ko pa, unsa? Unsa ang buhaton mo, ha? Noisy mo?
1: Lo,
0: ang buhaton ko? Wa pa ko'y ideya, ador. Pero ipaniguro kong dili mo mauyunan.
2: Unsa?
1: Lucy mo, iguna.
0: Isilsil sa imong alimpatakan, ha? Bisan unsa og si kinsa ka ba? Wa kay katungod nga manginsulto kang bisan kinsa, labi na sa akong apo. Buhata unya pag-usab, kay mahayan mong miabot ka pa, niya ng imong edad.
2: Unsa? Luh!

Senator, nag-alala po ako noon dahil tiyak ko namang ako ang pagbubunto na ng sisi ni Eunice kapag pinangaralan ng aking pamilya ang kanyang pamilya o kahit siya mismo. Pero inunahan ko na siya na hindi ko ideya ang panunumbat ng aking lolo sa kanyang ama.

0: Kinsa gatong to ka mga lalaki nga baguhay lang ni Bia Manoy? Imo ba silang mga bisita?
1: Lilo.
0: Nga nung iyon sila ni Adto? Pulos mga nakajacket, bisan igang kaayo. Unya naghood. Tuyo nga katabunan ang ilang mga naong.
1: mga higala ko sila, Lilo. Mauga na.
0: Karon ko lang sila nakita.
1: Karon lang sila makaanhi sa bahay.
0: O karon ko lang sa masayri nga may mga higala kang sama nila. Nga ingon sa dili makatutok sa mga mata. Ingon sa mga may tinaguan. Ingon sa may mga illegal nga binuhatan.
1: Unsa?
0: Sigurado kang safe ka tong mga higala mo, Manoy? Tingalig, may mga anomalyang gibuhat. Maangin ka pa.
1: Oo.
0: Nagduda ko, tingali mo tukog dasad niya nga tong sender sa usa ka buhat nga dili maayo kanang illegal. Tungudog alang sa gugma, Diyos ko, ano ba yan? Anyway, ka makabuhay o nagikanuang hugna pa lamang sa chapter 5 sa revelasyon ni Rakan ang atong nabati. Unya uman sa pipila ka mga painomdom sa atong pagbalik atong sumpayan kaya na pa ikatulog katapos ang tipa ka na parte sa chapter 5 sa iyang istorya. Okay? Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
3: Kamakabuhay, andang nabango. Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep a purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruhan nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagkabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong giholahat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
4: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagad para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
5: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
6: Nila Intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang panday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Wala ko'y igno na ginutuduhi ko kung sa akong angay. Ito marunong at pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko niya. Nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
7: Makabuhay!
8: Makatabang tuod ka makabuhay ang EXL Makabuhay Plus Capsule sa atong pangado-adlo nga pagkinabuhi para malikay kita sa mga nagkadaiya nga mga bacteria, mga virus or mga nagkadaiya nga mga balatian. Kay kinala protektahan nato ang atong mga kaugalingong panglawas kay lawas ragi atong kapital ka makabuhay. Siya pinaagi sa tong EXL Makabuhay Plus Capsule nga ato pag-ainumon or tumaron every day. Mamahimog yun nga luwas kita gikan ni anang mga nagkadaiya nga mga balatian nga naman kana tungod kay ang ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa mga ingredients nga giusa lamang anang atong kapsula ka makabuhay. In fact, usa sa daghan nga mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Makabuhay Plus maong ang garlic or ahos. Kaya ito mo palit kag mani. Ibalami kay ka ng mga pinirito nga mani nga kana naapoy pinirito apil nga ahos. Pero mas makatama gid ang ahos kung kanang hilaw pawa palutua ganyan. Pero wa mapasabot nga ma-lesson pod ang kanabitang benepisyo nga to makwagikan sa ahos. Anyway, ang ahos isa sa mga ingredients nga naa sa ato ang kapsula ka makabuhay. Sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang garlic o ang ahos sa makabuhay makapaboost na sa atong immune system. Again, ang atong immune system mo ng atong sundalo sa lawas, muna'y mubatok sa mga nagkadaiya nga mga bacteria or virus. Kay kung hinay or weak ang atong immune system mo ng dali rata masakit, gamay hatsing og ubo sa pikas diha nga mga silingan nga di manapong takda na rin ta. Kunya ni takod ra madugay kay ta mamaayo kay hinay kay tong immune system. Mo na kinahanglan nga ato ginang atimanong atong immune system ug makaayo ana diha ang garlic o ang ahos ka makabuhay. Makapaboost again sa atong immunity as simply as pwede ra kang mukaon na mukilaw sa ahos. Kay matod pa sa kapagtuon nga nag-involve og 41 kalibo ka mga babay between ages 55 and 69. Kada bitawng ang ilang routine ba part silang routine kay nagakaon silang ahos mismo. Og kanang gulay pa, og kini mga prutas pa. Naa silay 35% nga muubos ang risgo sa colon cancer. Oo. Makatabang para mas malayo-layo ta. Aron di ta maduol nga magka-colon cancer, makatabang nato ana ang garlic. Unya anti-inflammatory pagyud ang ahos o ang garlic. Mato pa sa lahisad nga research, gipakita ang garlic oil makatabang na as anti-inflammatory. Kanang naay murag magsakit sa imong mga joints or kanang mga muscle nimo, ipamaulan baron ka diha, i-rub lang nimo ihaplas gamit ang garlic oil. Matod pa sa The Arthritis Foundation, nagrekomenda sila nga makatabang gyud sa ato ang lawas para malikayan nato ang pagka-damage sa ato mga cartilage gikan sa arthritis. Kaya kung namo kay arthritis usab ka makabuhay, sulit daot na imong cartilage sa mga kabukugan kana mga piko-piko nga parte sa imong lawas. Madaot na niya ang mga cartilage. So ma-prevent na ito, malikayan na ito ang maguba o madaot na ito mga cartilage, pinaagi sa garlic. Unya makapa-improve pagyud na sa health sa ato ang kasing-kasing ang ahos. Napailahi nga research nag-indikar kamakabuhay nga ang ahos doon ay positive impact sa mga arteries and also blood pressure. Dagan ko silingan sa una, di ba nga kanang wala siya ikapalit na tambal ba para sa iyang maintenance bitaw. Mga pila lang itong kaadlaw, naman siya diga mga ahos, nagpanit lang siya ahos mo, iyang gitumar ang ahos. Mausa lagi manimahoy mong baba, no? Pero chok, sarag yung gihapon. Again, makapa-improve sa atong health. Unya, diferensyado ba atong kasing-kasing basta kay taas ang atong BP. Kaya mo palpitate, tag mo taas ang BP, makakauntag ka ng mga bawal kay di bala, ini mong paminsa, apil pang tangkugo ni mo ana. Unya mga researchers usab ka makabuhay nagtuo kanang red blood cells mamahimo ng sulfur in garlic into hydrogen sulfide gas baka pa-expand na sa itong blood vessels aron nga masayon na hinuuna nga ma-regulate ang itong blood pressure. So before nimo ibutang ang kaning blood pressure medication away, kanang naka medication diyang imo ay pud ilabay. Kanang girekomenda o gireseta nimo sa doktor ayo ilabay. Tumaron gihapon na nimo niya sabayan lang nimo, dunganan lang nimo sa tong EXL Makabuhay Plus. Isip imo ang dietary supplement. Makabenepisyo kita og kaayuhan sa atong panglawas ka makabuhay pinaagi sa ahos. Og ang ahos usa lamang sa mga ingredients nga giusa diha sa atong kapsula, ang EXL Makabuhay Plus capsule nga everyday na atong pagatumaron isip ato ang food supplement.
3: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon na. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
8: Sa mga mahiligon og kape nga magproblema gihapon, balik-balik ko nato kay Mora magyun ang mga kasagaran gyud nga kanang kuna kay diferensya sa lawas, dili gyud maayo nga mainom kag kape, labi nag acidic ka, naga acid reflux ka. Kay naman ay mga caffeine ang mga kape, labi na nang imong ginainom nga kape di ang 3-in-1 napuno pag ginag asukar. Kuha pa kay health benefits nga makuha sa imong kape. Unya maglabad imong uok, usa ka pa ang BP sa uban, murag hawang ang tiyan, manghaw ang kamot ngin ana. So kay coffee is life man kadiha ka makabuhay, ni atay kape nga maugi angay ni mong imnon kay di ka maproblema. Instead, kung naakay balatian diha, tabangan ka pa nga mawagdang na sa imong sistema para mabalik ang kahimsog sa imong lawas. So again, nasatisfy na imong craving sa pag-inom og kape. Malikayan pa ang mga nagkadaiyan nga mga balatian or kung naanakay balatian, matabangan ka nga para mawagdang na sa imuhang sistema. Ang ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Lami kayong inumon everyday. Bisag ko sa lang kasashay sa usa ka adlaw. Okay na kayo. It will do sa makabuhay. Kung ginatawag nato nag 17-in-1, ibig sabihin, 17 ka mga ingredients giusa lamang anang atong kape ka makabuhay. Kung usa sa 17 ka ingredients nga naa sa EXL Coffee Mix 17-in-1, mao ang ginatawag nato ka makabuhay og Arabica Coffee Beans. Usabi kaayuhan nga ikahatag, Lady Batod, sa Arabica Coffee Beans sa atong lawas. Ganong gi-appeal man na sa 17 ka mga ingredients? Ganong gisagol man na diag-appeal sa EXL Coffee Mix 17-in-1? Abi nimo ka makabuhay, ang kanang Arabica Coffee, makapa-improve na sa atong mood. Ang ato ang manggong pagkinabuhi everyday, magbase ra pod sa ato ang mood. Iba, kung pagsugod si mong adlaw, nasuko na ka, the rest si mong adlaw, suko na gyud ka ana. Kung sa pagsugod pa lang nimo sa imong adlaw, pagmata pa lang nimo, pagbuka pa lang nimo sa mata, pagbangon pa lang nimo, gisapot na ka, hangtod mahuman ng adlaw, saputo na ka. Kung nakasmile ka and good vibes lamang ka sa pagsugod si mong adlaw, hangtod nga matulog kapag kagabi, good vibes gyud gihapon, gaan ra. So ang imong mood, ang imong balatian, magbase. Kung high blood na ka diha, kanyang suko-suko kas buntag at gabi, saka dyan na imong BP. Diba? So para ma-improve na ito ang atong mood, tabangan tanga ma-okay ang atong mood ka makabuhay, ikinhanglan na ito sa atong lawas ang Arabica Coffee. Kanang aromatic compounds na makita diha sa Arabica beans, napakita na nakaniad to pa ka makabuhay, na kanaginatawag na ito, dunay antidepressant effect. Unya makatabang pa na para ma-lift na ito ang mood, unya ang atong stress ma-reduce or atong ma-control. Ang Arabica Coffee ka makabuhay makapareduce pag yun sa risgo sa type 2 diabetes. Doon ay review nga gi-studyuhan, gi-publish na ganun na sa Journal of Agricultural and Food Chemistry. Nakita ka makabuhay nga kato mga tao nga nagainom og kape nga gama sa Arabica beans na ay ubos nga risgo sa pag-develop sa type 2 diabetes. So kana pipila lamang kana nga kaayuhan nga mahatag sa ginatawag nato og Arabica Coffee Beans. Kanang Arabica Coffee Beans ka makabuhay, usa lamang na sa 17 ka mga ingredients nga giusa sa tong EXL Coffee Mix 17-in-1. So kana imong naandan nga kape diha nga wa kay benepisyo sa health nga makuha, ipadapli na undangan na nakagipangwartahan ra ka, lugi ka. Mag-switch ka na sa pag-inom everyday sa atong EXL Coffee Mix. 17-in-1. Nasumukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Luya, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Canela, Bayabas at Rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Degan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Dagang salamat ka, Makabuhay. Siyempre, alang sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang new lingkod, ang nag-iisang
3: Lady Batu!
0: Huwag karon sa sumpay sa ikatulo o katapusang tipaka nga parte sa Chapter 5 sa Revelasyon ni Rakan Avti. Now, nakaroon na dayon, dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: to, bigla po akong na-guilty noon dahil ang tatlong lalaking bisita ko noon sa bahay ang konektado sa mga illegal na transaksyon katulad ng ipinagbabawal na gamot. Napilitan po ako noon alang-alang kay Eunice. Ayoko po siyang mawala sa akin, kung kaya't naging bahagi ako ng sindikato, sinubukan ko lamang noon kung talagang madali nga ang pera. Na siyang totoo. Pero alam kong namimiligro ako noon at nanganganib na maisakripisyo ang aking kalayaan at ang aking buhay. ₱20,000! Wow!
1: Para nimo, Eunice.
0: First time kong nakagunit og inguniini nga kantidad sa kwarta sukad gagi ka relasyon ti Karakan.
1: Nahibaw ka diin kanagikan.
0: Shhh! Ayaw nag-isulti. Tingalig, may makapatil.
1: Dilit na ko, Eunice.
0: Oh.
1: Mao na ka to ang una o katapusan.
0: Hungog.
1: Oh.
0: Nakasugod ka na? Maundang ka na hinoon? Gawas pa. Karon nga nakasugod ka na sa ilang kalihukan. Nagduo ka kaha nga tugutan lang nila sa dakong kasayon nga muundang ka. Nahibaw ka na sa ilang buhat o niya pasagdan ka nilang hinuon nilang muipsot sa dakong kasayon. Dili ka na mahimo.
1: Eunice.
0: Ipadayo na lang na. Pagamping lang good. Kaya kung maintonsis ka, magmingaw na ko din sa bay.
1: Unsa.
0: Unsay buot ipasabot sa namatikdan ko manoy.
1: Lilo.
0: Mga pusher ka to mga kauban mo. Ayaw kong inangasama ka na sab nila.
1: Ha?
0: Manoy. Gibutang mo lang ang imong kaugalingon sa peligro. Nahibaw ka nga maong buhat, maoy mo hatod nimo o mahimo nimong plete paingon sa bilangguan.
1: Wa ka makasabot, Lilo.
0: Nakasabot ko. Nga desperado ka na nga magpabilin lang nimo si Eunice ang damong buhato ng tanan bisan ang muambak sa impyerno tungod og alang sa hinungog mong gugma niya ito babayahana. Si kinsa ka mo minos na ako isip partner sa imong igsoon, ha?
1: Oh, nabati ka ni Eunice.

Pastor, nagkagulo silang dalawa noon. Naroon ako para paghiwalayin sila sa tuwing nagpang-abot ang kanilang mga kamay. Hindi paawat noon si Eunice sa galit niya sa aking kapatid, samantalang si Lilo na may ayaw din magpatalo noon. Tumilapon pa nga po ako dahil sa lakas nilang dalawa, pero naawat ko rin sila sa huli. Yun nga lamang, Lady Batod, silang dalawa mismo ay may banta para sa isa't isa.

0: Kamakabuhay ang drama nga imong nabati, gibuhatan og dula sa radio, ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: Habit ka makabuhay mong nabati ang kinatibok ang chapter 5 sa revelasyon sa tong sender nga si Rakan. Pero pami-ended to, napaisumpay no, alangan, di ba? Anyway, unya uman sa pipila ka mga painom sa tong pagbalik atong lakbitan, nag-isgutan ang atong nabati nga chapter 5 sa iyang kasaysayan. It's a great gihapon. Dini lamang sa atong tulumanon, sa imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Bado. Tambagi ko, Lady Batod.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Aniyan ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaugaw dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw! Ang raffle drawing mo ang matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Suturcutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL!
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan niyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
3: Burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro o natural nga mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate Anne.
4: May buhay sa makabuhay.
1: Daghang salamat Ate Anne. Siyempre, ka makabuhay. Wa gyud mo pildi sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Nga ato pagkatumaron everyday isip ato ang food supplement kay makatabang gyud nga para malikayan nato, natay shield, natay protection, natay ikapanaming sa mga nagkadaiyang mga sakit kamakabuhay. And syempre ko na natin balatian, tabangan sabda sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Aring nga mawagtang ng tanan, ma-cleanse ang atong sistema, o baliktas atong kahimsog, sukad pa sa una. Dili ka mahaya na nga to ang EXL Makabuhay Plus Capsule nga atong tumaron everyday ka makabuhay ka na tungod kay daghang mga ingredients gi usa lamang anang ato ang kapsula. Usa na sa daghang mga ingredients nga diha mao ang sambong. Pwede mang ganina imo ang tsaa ang sambong ka makabuhay na anay healthcare properties nga makapa-improve sa labi na sa mga kalalakinan nga way gana sa ilang love making sa ilang mga misis na kung makapa-improve na sa sexual function. Unya dili sa ka mabalaka kay kung naa kay matake nga sambong, makapa-moisturize na sa imong skin kada mga uga diha og skin nako. Kaalibyuhan ng tanan. Makaprotekta pag yun ang sambong sa ato ang liver kamakabuhay. Makabenefito sa mga ato ang intestines sa sambong. Unya malikayan sa nato ng mga cardiovascular diseases. Malikayan usab ang kanang mga cancer kung doon na tayo gina-intake nga sambong. Kunya kung na kay cancer diha, maayog hapon nga everyday na ayog kay sambong nga i-intake ba. Kaya para inanay po mawagtang ng tanan. Unya makaprevent, labi na sa mga naidiferensya na sa mata, maprevent nato malikayan ang cataract. Og ang sambong makatabang para ma-improve. Again, balik ko na sa nato, ang immune system. Kaysa tanan gyud, ang immune system ang pinaka-importante. Kay mo man ay atong sundalo sa lawas nga mo ay manalipod nato, batukan na ang mga sakit, mga bacteria, virus, ana.

0: ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple coin, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
1: Maraming salamat ka makabuhay. Nako, mahilig ka ba sa kape? Ayaw ka balaka? Way mo to karni mo diha? Walay mga balatian nga mapukaw. Instead, unsa man ang mga balatian nga nasa imong lawas, katabangan ka pa nga mawagtang nasa imong sistema. Or kung healthy ka, kay healthy lifestyle ang imuhang ginaatiman para sa imong kaugalingon, good for you and good luck. Pero ayaw gyapo kumpiyansa. Og okay ra pud nga moinom kag kape, labi na ang atong kape. Kay nadyo kay mabinepisyo pagdating sa health. Ang ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Usa sa 17 nga mga ingredients nga nasa atong kape ka makabuhay na adiha ang ato ang ginatawag wagog agaricus mushrooms. Ang agaricus mushrooms, we need that sa tong body, sa tong lawas, ka makabuhay. Traditionally, gituhuan gayon ang agaricus mushrooms nga maunay mubatok sa physical and emotional stress. Kinsa ba nato ang wala ma-stress? Kanang mga nagtrabaho o walay mga trabaho, ma-stress gud gihapon na. Sa mga nanarbaho, ma-stress sa trabaho. Ang mga walay trabaho, ma-stress kasi paabot ka sa mo salo pangadlaw. So, kanang mga physical stress makuha nato una, kanabitong gipang kapoy atong lawas, nag-gym, kanang tibok adlaw na mga gipang trabaho, kapoy kaayo, emotional stress, kanang imutero kay kadiha, sa relasyon, sa pakikitungo mo sa mga kaibigan mo, sa kahit na sino, nga involve ang imong emosyon. So, ang physical and emotional stress, mabato ka na pinaagi sa agaricus mushrooms. And syempre, nanapod ang atong immune system. Matabangan gyapon sa agaricus mushrooms nga magpabiling ligon ang atong immune system. Makapa-improve pagyon sa kalidad sa kinabuhi sa mga diabetison. Magamit niya ang agaricus mushrooms. Makapakubos o makapakunhod sa kolesterol nga taas ka makabuhay ng bonggang-bongga ang agaricus mushrooms. And syempre, malikayan ang osteoporosis and peptic ulcer. Unya, kana mga circulatory and digestive problems, kabatukan usab o katabangan ta kabay ni ana sa agaricus mushrooms. Og mo fight usab ang agaricus mushrooms, syempre ka makabuhay sa cancer. Diba? So everyday na tang manginom, mag-switch na tangari sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Nasubukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Dagang salamat sa pagpaminaw. Siyempre, ka makabuhay alang sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang inyong lingkod, ang nag-iisang
0: Lady Bato!
1: Maraming salamat, siyempre, sa itong pagbalik mismo sa itong programa, sa imong programa.
0: Tambaki ko, Lady Bato. Tambaki ko, Lady Bato.
1: Buhay nga ito programa, ang tambagi ko Lady Bato, gihatod ka nato sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre ang kasaligan, kasandigan, siyempre protection na usab nga ito ang kalawasan. Muwagtang pa sa mga nagkadaiyang mga balatian, kanaway lain ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement Capsule,

Okay, may adlaw sa kanatong tinaan mahigala na nasab kita sa atong naandang programa sa matag adlaw ng inyong mabati diha sa inyong tagsatag sa mga radio ang mga panid sa kagahapon. O kinilanggapon niyong higala si Kuya Arn, ang inyong ikauban. Kumusta ang taga magsaysay, Misamis Oriental, ang inyong kabayan niya, no? Ang inyong kalungsod, ang atong sinder karon. Salamat niya si Dodong, no? Silang dong, ato ning paningkamutan nga matagaan na to di saktong kinabuhi ni mong kaaging ngayon mong gishare ka na ko. Salamat sa higayon nga nagkasultihanay kita. Busa ka to pong na yung mga kaagi niya, gusto niyo nga ishare inyong kaagi, pwede mo makatawag sa atong cellphone number, ha? Pero kung dili na ko matubag, mag-text lang mo nga Kuya Earn na ako ishare nga kaagi ka na lang, ha? Atong number, no? Katong gustungan mo share sa ilang kaagi, 0970-871-9592. Respond ko, 0970-871-9592. Okay, kumusta ang tanan dapit nga baabot sa atong programa, no? Labi na sa mga users na to sa atong mga produkto. Importante na sa inyong mga silingan, nagiguban si Kuya Earn kaninyo sa inyong mga radio. Pinaagis paghatag na itong kinabuhi sa nagkalalaing mga kaagi sa tao, no? O ganayon, ang pinaka-importante nga akong i-share sa inyo ang itong mga produkto kay mauman yung pinaka-the best para sa inyo, ha, mga higala. Labi na sa mga tao nga maglisod sa pagkatulog, na yung mga pipila ka mga tao nga maglisod sa pagkatulog. Mga higala, dili na ito napasagdan nga problema sa atong lawas. Matulog tayo niya, dili tayo makatulog, makadlaw na nalang. Kapoy atong lawas, mahigala, wala tay relax, wala tay tulog ba, no? Kapoy ng lawas na ito, maapiktahan na ito mga panginabuhi. Huwag na yun, magkababa atong immune system. Maluya man tao niya na ay mga sakit na sab nga mutakboy diri ka nato. Dili pa ta makatulog, napay mga sakit na usab nga mutakboy sa ato ang lawas. Dili ta makaproteksyon ba? Mao na nga ang kanatong coffee corn gold with malunggay santon makatabang na sa mga tao na maglisod sa pagkatulog. Nagtunga lang sa kutsara, mga higala. Makatabang na kayo na ang kanang tunga sa kutsara, nagkantidad lang na sa 4 pesos. Nya, imintin lang nimo sa matagalaw, dili yun nimo kalimtan. Mga pila ka adlaw, tagduha o sa tagtulo ka adlaw, diyan na ninyo mabantay ng epekto niya sa atong coffee corn gold with malunggay and santon. Unya, kana po mga tao nga maglisod sa pagbawas bitaw, kanang dili man guna maayo ng bulaktaw tatag usa ka adlaw, duha ka adlaw, ug maminti na ginato na mahigala, mapasagda na nato ng atong pagbawas nga bulaktaw tag duha ka adlaw usa ka adlaw, nya masigi na siya ba? Mao na nga madaaw ta tong tinais ang adto ngadto, magkabukol-bukol siya nya tapos magkasamad-samad hantud malata ang atong tinai. Paingon sa colon cancer. Mao na kasagaran mahigala, mahitabo kung ato ang pabayaan ang ingana nga mga problema sa atong pagbawas sa matag adlaw. Makatabang gyapon na atong coffee corn gold with malunggay and santon. Kay kana atong coffee corn gold, dili lang naingon nga kape siya para pawala sa hapdustian, pawala sa katugnaw. Panambal ka ni Ana, kaya nga no, pure organic, rich in fiber, antioxidant, caffeine-free, sugar-free, o pure organic na siya mahigala. Walay chemicals nga sa agol. Pwede kay sa mga bata. Kanang maingon si doktor nga magpa-check up ka nga bawal sa kamangapi kay nakigibati sa imong lawas. Kana itong coffee corn gold with malunggay and santon, dili na ang bot pasabot ni doktor. Hinoon, pwede ka mo inom, Ana, itong coffee corn gold with malunggay and santon, isag na kay gibati sa imong lawas. Hinloan na yung lawas, gitawag na siya cleansing effect. Nga ipagawas niya, pinagis pagbawas po ni mo sa matag-adlaw ang hugaw o pag-ihi ni mo mga higala. Basta mamintin lang nato ang atong coffee corn gold with malunggay and santon. Kada adlaw yun mga higala. Bisan sa tibok pamilya, pwede na sa mga bata. Malunggay, mangustin o mais yun ang naaran niya na. O na mga higala nga makatabag dito sa mga tao nga doon na yung mga balatian sa mas kulang sa tulog o pagbawas. Okay, mga higala, kung testingan ninyo na ginasparmasya ang atong coffee corn gold with malunggay and santon na sparmasya, imong lang ikompleto pagsulti sa taga-parmasya, sulti ang ganyan mga coffee corn gold with malunggay and santon. Palitar ta dahi o coffee corn gold with malunggay and santon. May pagka-black sa ubos, pouch man na, no? Yan, na ay pagka-gold yellow. Yan, may mga picture sa mais, malunggay, mangustin, o sa katasa nga na yung nakatimpla nga coffee corn, gold with malunggay, and santon. Mawa na atong coffee corn. Mawa na siya mahigala. Dahil usab,
Naitataka 200 grams mo na ang pinakadako na ito. Kaya naman sa tegag may nga coffee corn, 110 grams. Okay, mahigala mahinot ko na sabta ninyo, no? O kung nakakita ay coffee corn gold with malunggay and santon, napot kita ay coffee corn purple. Kining coffee corn purple mahigala with malunggay and santon gihapon. Ako ipahibalo sa inyo kung unsay naasa ato, ano, unsay mga sangkap nga naasa ato ang coffee corn purple. Kini atong coffee corn purple, ubay-ubay usab nga sangkap ni ini nga makahatag og mayong benepisyo sa atong lawas. Dailhan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content nga naa sa atong coffee corn purple. Og duna usab kini daghang sagol sama sa mangustin, makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani mahimong regular ang pagbawas nato sa matag adlaw. Napag kiti sagol nga moringa o malunggay gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sab makontrolar ang blood sugar o bad cholesterol. Napod siya guyabano, makatabang sa digestive health, makatabang sab sa pagpaubo sa blood pressure o dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. O napod siya ashitaba mahigala, makatabang sa pagpanunaw sa digestive problem. Napod siya ay barley grass. Ang barley grass makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sa pagpaubo sa bad cholesterol o makatabang sa digestive health. Grabing sagol, no? Napagin siya sagol nga spirulina. Ang spirulina mahigala makatabang sa pagpaubo sa bad cholesterol o makapalambo sa brain health. Napod siya ay sagol nga ampalaya. Hibalo na tayo kung unsay ikahatag nga mayong benepisyo sa ampalaya. Nailhan kini nga makatabang sa pagkontrol sa blood sugar level o makapaubo sa bad cholesterol o triglycerides. Ang triglycerides na ito mahigala, fats na siya, taba nga nasulod sa itong lawas nga makontrol largi hapon sa ampalaya. Sa lain bahay na pag siya chia seeds mahigala, nga sagol ang atong coffee corn purple with malunggay and santon, makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health o makontrol ang blood sugar spike. Spike mahigala nga kalit mo taas ang atong sugar o atong dugo. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar kung diabetic ka, magpabiling normal ang blood pressure kung high blood ka, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties o kanunay lantip ang imong brain function o regular ang pagbawas nimo sa matag adlaw. Busa tistingin ninyo mahigala ang atong coffee corn purple usab matag adlaw. Not ko mahigala ang inyong sulayan, no? Og dili lang ka na mahigala kung nate coffee corn gold with malunggay and santon og napute coffee corn purple with malunggay and santon, napud kita ay Turbo Max Coffee. Pangdugang sa energy mahigala. Paminawan ninyo atong Turbo Max Coffee. Dindot kay ni sa inyong mga trabaho, unsa inyong gibuhaton, nag-uma ka ba? Na baka sa construction ng trabaho, basta unsa imong negosyo. Pero kung mutisting ka nini, Turbo Max Coffee, tunga lang sa sachet. Kay by sachet man ni siya. Kung makapalit ka ni na sachet ani, tunga lang sa. Kung magtiayon mo, tunga lang mo anang usa ka sachet. Ay lang sa inyo hutda nga ikaw rin mo inom sa usa ka sachet mahigala, no? Tunga lang sa. Paminawon ninyo unsay na Turbo Max Coffee, do na kini mga epektibong sangkap sama sa maka vegetable root, no? Maka vegetable root na ilhan nga makapa-improve sa energy og stamina. Napon siya gitawa nga black ginger, kasagaran ginagamit sa mga athletes para dugang energy, stamina og muscle function. Napon siya tungkat ali mo pataas sa muscle strength og energy. Ilado kini sa mga bodybuilding, sports og usab, exercise, recovery og stress management. Napon siya gitawag nga red ginseng. Kining red ginseng makalikay sa stress og makahatag sa steady energy sa tibok adlaw. Ang red ginseng usab maka-active sa immune cells, busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon og respiratory infection sama ni anang ubo. Napag-isagol nga panax ginseng og horny goat weed. Pangpataas sa energy mo, kumbati batok sa mental og physical fatigue og stress og usab mo pagana sa imong mood og sa immune system. Busa mga boss, mga sir, mga uncle, mga kuya, mga papa og mga daddy, no? Sulayin ninyo ang atong Turbo Max Coffee, ang kape nga pangpadugang og energy. Diba mahigala, no? Nindot kayo. Istingi lang ninyo.
Pag dili malikayan, mahigala kung unsa ka kondisyon atong lawas na nata sa trabaho, sigurado yun mahigala manggawas yun ang mga singot niya. Pag humagsingot, di po nato malikayan nga tungod kay na hangin, bisan asa maning hangin, yung bugnong hangin musulod sa atong lawas, gikantang gisingot, panakitan yung tagkalawasan mahigala, pamaulan ta. Kinahanglan po ta og haplas. Kining atong Orion Herbal Liniment Oil mahigala makatabang ni sa inyo ha. Makatabang ni sa inyo mahigala. Ning atong Orion Herbal Liniment Oil sa adunay mga pamaol, panakit sa kalawasan. Unya, labi na mo, sobrahan matrangkaso pag yung ka, di nakakatrabaho pagkabuntag. Kay sobra imong trabaho, kay tungod sa kondisyon ni mo, malakit imong kalawasan o kay balo. Pero kung magigang sa trabaho, manghimasa yung ka. Masagol ini ni tubig nga, igwa-igwa lang maguwanta ni mo. Unya, una ka mang haplas sa atong Orion Herbal Liniment Oil, kining green ang taklom, nga daghan siya kagamitan. Kay pwede po kain sa mga buntis, ihaplas para mahilikay ang mga buntis sa panuhot. Abi ninyo mga buntis, no? Dali ra inyong pagpanganak basta plastado lang bata. Dali ra inyong pagpanganak kung wala mo'y panuhot. Ang Orion Herbal Liniment Oil makatabang na sa inyo ha. O dili mo mabalaka maghaplas sa inyong tiyan kay dili gina makadaot sa inyong baby tungod kay wala siya'y chemicals usab nga sagol. Pwede kay na sa mga bata, dili makadaot na sa inyong panit. Pwede na sa mga bata ihaplas kay wala gid siya'y halang. Mild lang gina siya mahigalan. Pwede sa mga katol-katol sa panit, mga allergies. O labaw sa tanan, maproteksyonan kita nga dili kita matugdungan o lamok nga nagdala o dengue tungod sa citronella extract. Basta mga insekto, bisan mga langaw, mga tagnok, di ginamuduol sa imong panit basta nakapanghaplas ka sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Kaya dili gina sila ganahan sa baho ni inip tungod sa citronella extract nga nasa atong Orion Herbal Liniment Oil. Tapos kita ay kami nga haplas, yapon may gala. Usa ka haplas na to. Coming pa, wala pa ni siya sa mga parmasya. Pero 25 na kinikatuig nga nasulayan sa mga tao ang atong Supremo Herbal Oil. Abi ninyo, kining Supremo Herbal Oil, doon na kiniepektibong mga sangkap sama sa panyawan, luya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, tanglad, og asunting. Nasulayan kini nga makatabang sa balakubak o kaspa tungod sa asunting kay doon na kini antifungal properties. Matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy o dahon sa bayabas nga sagol ni ini. Matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan o dulaw nga naasa atong Supremo Herbal Oil. Dahil usab, malibyuhan usab ang panakit sa lawas tungod sa luya nga sagol ni ini. Pipila ka minutos mahigala gikan sa imong pagpanghaplas, mabatian nimo ang pagpanuhot-suhot sa pagkahalang sa luya sa imong kaunuran, batian nimo ang relieving effect. Dili usab kaduol di ang lamok ni ini mahigala nga nagdalag dinggi nga lamok, di pod kaduol tungod ando na may samuyaw god nga sagol ni ini sa atong Supremo Herbal Oil. Usa kung haplas lang inyong gikinahanglan basta mapalit na kini ninyo moingon ra ko sa mga parmasya, Supremo Herbal Oil masaligan sa mga higala. Stop lang ulit ang mga higala sa atong mga product ha. Hanap ako yung mga product nga kung i-share dia sa inyo ha. Pero unya na lang ato sa sugdan sa paghatag og kinabuhi ang maong kaagi sa usa ka lalaki nga lumulupyo sa magsaysay Misamis Oriental nga si Dudong. Dudong, ana imong kaagi?

0: Ah, doy.
1: Kwan ba? Nakaplano ko nga mo at tukog Surigao del Sur.
0: Surigao del Sur?
1: Okay, parag wala kayo tayo income diri sa magsaysay. Muna manimpalad ko dito Surigao del Sur. Basin maayo akong pangita dito.
0: Ah, asa man po ka sa Surigao del Sur mo adto?
1: Adto ko niya ng lugar sa Baruboma. Naman daw bulawanan diha. Mauni na batian ako.
0: Yakin sa may sakani mo dito.
1: Ako na ibala ma. Murag nasab ko yung makaila dito. Na nakauna na sa ko ha. Muna nakaplano ko nga adto ko dito sa Surigao.
0: Nahala, sige ikaw.
1: Masingkaro mga si Manaham ha. Kanto na ko.
0: Na ikaw ko'y pagpaiko.
1: Manimpalad ko dito. Mamulawan ko dito katong gitawag nga tambis. Diya sa Barubo.
0: Nahala, sige, sige. Ikaw rin pagpaiko, anak.

Uy, mauday ni. Tambis ako sa lungsod sa baro ba? Musulod ko dito. Tistingan ako. Mauday ni lugar ni.

Hoy! Bay Dudoy! May nakakabot ka din sa Tambis! Salamat nga nagkita na kita ninyo, bay. Tabangin ko ninyo na makatrabaho ko diri. Oh, may problema. O sige, diri bay, swerte ho ng atong pamulawan diri. O, natay bulawan nga makita na yun. Oh, makakwarta kita. O sige. O niya, o panay ka minyo dito sa inyong lugar, dito sa Misamis Oriental. O sige, magminyo nga, way klaro ining kaman dito niya, magminyo ka. O na ibabay nga makita na ko diri nga nanatay saktong income. O ganaan ta sa usa ka babae, ganun, dili man ta. Ano dili man nato hangyoon para maminyo ta. Ah, kami din ba yung mga pabilyado nami. Ah, ulit ako pa rin kakaroon. Ah, oo. Sige lang. Makakita na kong babae. Basta inyo kong tabangan sa pagpangitag trabaho. Oh, na, Andre. Mamulawan ta. O, sige ba. Tabangin ko ninyo ba.

0: kisa ba? Maidre, pero may na masuwito ko din yung lugar sa Barobo.
1: Hey, unsa ka na doy? Kanang Barobo ba? Unsa may kalingawan diha? Ay, nindot kay mga beach diha bay. May mga kaliguanan diha bay. Pero wala pa lang giingon na ma-improve, pero daghan kaliguanan diha.
0: Mao ba? Karang giingon nila nga suwa bay.
1: Unsa man na?
0: Ah, suwa, tabo ko na. Nay, mga pambot diha, pwede nimo masakyan ato kag suwa.
1: Butisting ko muna ako ng suwa bay.
0: Ay, ikaw, may nalaman ka. Sinatisip ka din sa lugar sa sakop sa Barobo.
1: Mau gani, tistingan ako.
0: Basin dahi og, naiswerte na ako diha. Awala may makita ni mga swerte kung di ka maglakaw-lakaw.
1: Manak bay, kanang suwa bay. Kinindot ko na diha.
0: Ay, ikaw good. Oh, labi na kanang suwa kay halos mananagat ang mga tao diha.
1: Mau ba? Pero mo anak ko sa Barobo mo diretso kog suwa bay. Istambayan ako dito kadali.
0: Kay lami daw diyang napita kada mong maayo ang mga isda kay presko.
1: Oh, presko diha.
0: Ikaw gusto ka mo dito. Kami nakana na mambi diha nang suwa. Ay, lami kay kilaw-kilaw diha bay oy. Kasi mga danggit bay, lami kay diha mga danggit presko kayo. Magkisi-kisi pa nga imong kilawon.
1: Mao ba? Wala mo guna dito sa amo sa magsaysay.
0: Ah, tisting eh. Tisting eh dito. Laag ka dito.
1: O sige bay, salamat bay. Mula agra ko niya ng suha.

Mau din ning suwa. Isla man din eh. Tama ang gingon sa akong amigo. Isla. Prisko kayo din napita ba? Musubay-subay lang ko. Naglaagod na din eh. Basin makakita tagmayon.

0: Oke kayak itu ya. Wih, nai babae. Anak naglingkod mo dool ko. May nang maging story-story ako kayo ako'y kaila dire. Tistingan ako. Nai babae nga naglingkod dalaga siguro ni. Ah, dool na ako. Miss? Taga-diri kayo kasuwa?
1: Oo, taga-diri ko.
0: Ah, pwede magigila-ila. Tod, ako si Dodoy. Nakustambis ng trabaho, namulawan ko diha. Pero taga magsaysay gyud ko, Misamis Oriental.
1: Ama ba? Ano ka abot ka diri sa isla, suwa?
0: Nag-experience lang. Kaya inindot lang ginawang suwa diri. Tod, tinuod yan. Mapris ko ang mga pagkaon diri ng mga isda.
1: Ay, oo, diri sa mo. Di ka makakuha diri mga dili presko. Pero yun, presko diri. Doy.
0: Taga-diri yun ka?
1: Oo, taga-diri.
0: Mao ba?
1: May ka nakalag ka diri sa mo, ah.
0: Gusto ko makihigala sa imo para na po kihigala.
1: Anong dili, God? Ikaw.
0: Salamat kayo. Sa tipo nga ni mo?
1: Marilyn.
0: Ah, Marilyn. Ah, ako to si Dodoy, ha?
1: Oo, Doy.
0: Ah, pwede nga makalaglaag sa inyo, ha?
1: Ikaw.
0: Asa inyong balay?
1: Narasaw na ka ng dihaunahan.
0: Ah, mao ba? Dili ka masuko imong mga ginikanan kung mulaag ko sa inyo, ha?
1: Wala ko kay balo.
0: Ah, mao ba? Wala yung tiglaag ng lalaki sa inyo, ha?
1: Wala pa man.
0: Ah, basi makalaag ko. Ah, dipinsahidan ko, ha? Basi masuko imong mga ginikanan.
1: Laag lang, God. Makapasa ka ganyang tagiro. Tao pa.
0: Sa bagay sa, no? Laglaag ra, God. May nalang napog ko kaila diri. Kawag ko kaila. Unang paningahigayon ako nga nakaani ko diri.
1: Oo. Nindot diri sa mo, ah. Presko mo nang dagahin na muyo. Diri kasigaran, wala mang hawa. Kay ang panginabuhi, na diri. Para sa mo, ah, kontinto na may oba na yung mga kalubian.
0: Oo, mo ba? Pasi makalago sa inyo, Marilyn.
1: Oo, sige, laag lang.

0: Marilyn.
1: Oh.
0: Taon-taon na kita nga higala. May nalanggani sa nga na'y nagpasaka diri sa ko, Adri Soa. Naghangyo ko.
1: Ama, ayun na kay Kapuyan.
0: Oo. Yanin sa inyo ha, walay lingaw. Sa uli ko stambis, balik na po diri.
1: Ganong sige na magkagbalik-balik to diri?
0: Ikaw akong toyo.
1: Ako?
0: Oh, pati yun na akong kamingaw sa imo haba.
1: Wala rin kita yung babae dito stambis?
0: Ambot ba, sukan nga nakaari ko diri? Ganahan ako sige, ani diri? May ganin ako'y nakailang nga pwede na ako masakaan. Mo na nga, ikaw gina akong toyo. Basin pwede, manguyab ko sa imo ha.
1: Manguyab ka sa ko, ah?
0: Oh, kung sugot ka.
1: Ikaw, kung tinudanan ng imo, ha? Sige.
0: Salamat, ha? Magsige na yung ari diri. Kung magkat sinabot, ha? Diri na ta magpuyo.
1: Depende na ka na.
0: Basta, ha? Mangita tagpaaging, ha? Makapuyo ta diri. Pumusugot lang yung maginikanan. Magtugod-tugod ko tadirig, mapuyan na to. Kung kita na.
1: Planuhon na to nagmaayo. Dili lang yung ngasayon sa yunuro na to na kay ang kapinyood. Dili ba basta-basta.
0: Ang ako lang, problema yung maginikanan. Kung muuyon ba nga, ako ang yung mahimong bana.
1: Depende lang. Wow, kay balo. Ah, sige, sugdun ta ka.
0: Salamat kay Marilyn, ha? Salamat kayo. Sa katapusan, nakita na yung kong babae. Nakaswerte rin yung ko. Wala man dito sa mong lugar sa magsaysay sa Misamis Oriental. Wala sab sa Tambis. Murag yung tulak yung ko pa doon dirisuha. Bakit naagay ka? Ikaw akong swerte.
1: Sige, basta akong binuotan lang ka doon. Wala yung problema.
0: Ay kabalaka. Respetuhon ta ka. Panggaon. Isip nga akong asawa para dili ka magmahay. Nga ako ang himong na himong bana.

Doy, na yung problema. O na nakikita ko sa imo hatin, eh. Dito rin sa unahan mag-istorya ta. Gituin ako ding gabi para mag-istorya na kita. Kaya nga sa problema. Nagpasalamat yay ko nga naka-ari ka diri so ha. Lagi. Di ko mahimutan kung di taka makita. O na nga maning kamot yung kong makanihog so ha. Ang ako maginikanan dili gusto sa imo ha. Nayo sa kalalaki nga nanguyab sa ko nga dakong kalubihan diri sa mo ha. Mau ba? Oo. Manang gusto sa akong maginikanan katura nga lalaki. Kay makahatag yung kaumaon diri sa ko, ah. Unyong si plano ni mo. Ay kabalaka doy. Ikaw akong higugma. Salamat kay Marilyn. Tama, mangita tag lugar nga kita rang doha. Puslan man nga gidilian ko sa imong maginikanan. Makunsa man ta? Buhaton na to. Ang dapat na to buhaton. Para maangkunta na yung ka. Doy. Dali na, mangita tag lugar nga kita rang doha.

0: Gingnan ka na mo, Marilyn. Nga si Johnny Rang ang imong pamanhon. Pero unsay mo gibuhat?
1: Pamahal na ko si Doday pa. Oo, na'y kayutan si Johnny, pero unsa man ako na pa, huwag ko mahingog pa sa iya.
0: Makakatuon naman ta ka sa paghigugma nga to sa iya, ha? Ngalong nagtuman magyog ka. Huwag yun may ganahin na ng Doday. Kita nga naata diri nining lugara. Ang uban na buhi sa yuta. Tungod kay na'y kalubian, uban na buhi sa dagat. Nyasa man ka. Nga na'y kalubian si Johnny, sigurado nga maghatag ng maing kaugmaon sa imuha niya. Tuwanin nga nang mamulaman-mulaman o mga klarong mga income din, ha?
1: Panaamang yapon, pamay lang po tamayan na sila pa.
0: Ah, ang gusto na ko si Johnny yun. Pero sa imong gibuhat, nagpabuntis ka niya ng... Ay! Ayon ang pagsaka din sa balay, ha? Dili o gusto ng umuhan ni Kadre. Sige, uban niya itong Doday ni mo. Uban nito.

birang lang tamo mayo suha, mangita tagpaagi nga makapayag-payag ta diri. O sige, kay buntis na na ba ako? O sige.

0: Doy? Oh, matos ako sa bukid ha. Manguha ko kamuti.
1: Manguha ko kamuti? Ikaw ra? Kaya na ni mo?
0: Oo. O sige, nainay lang ha. Masinay mga kamuti ako makuha dito. Magdala lang kong sako. Saan ko magidano ni mo? Masindagan ni kamuti. Di atong makaon atong konsumohon.
1: O sige, maghinay ka.
0: O sige doy.
1: Makaya ra ni mo pag sakwat ng kamuti kung naidala ni mo?
0: Kaya ra, anad na ko ni ini.
1: O sige, magamping ka dito ha.

Ubay-ubay ng kamote ako nga, Tigo. Hala, apit naman yung puno ning sa ako nga gamay. Muli na siguro ako. Taghanan ng kamote. Sino pa abot na tas dodi? Ako na lang ning sa kwato ning kamote. Kaya rin ako ni. Tal gamay rin ning asako. Hapit lang mapuno. Oh, ay. Muli na ako. Oh, okay. Naisalik ko. Okay, okay. Nabundang ang isa ka. Sa akong gamay, sa akong tiyan. Okay. Okay, akong ibuntis. Okay, sakita sa akong batang ko eh. Okay, kinuha ko. Mubangon ko. Okay. May nahinay ko sa pag-aginod.

0: Doy, pasin mga anak na ko, Doy.
1: Ha?
0: Oh, Doy, pasin mga anak na ka. Sige lang, magkawa itong magkatabang sa imong pagpanganak. Diharang ka, ha? Oh, sige na, Doy, sakitin ako. Tiyan, Doy, pasin matawal na ning bata. Oh, sige.

0: Marilyn, hantud karon walay mayong pagtagad sa imo maginikanan dire kanato. Kanunay nga naa sila'y kasuko, labi na anak kita'y anak.
1: Pati ako mawayuan. Nakapati o istorya nga gusto daw nila nga bulagon kita. Isang nanatay anak.
0: Mauba. Sa plano ni mo?
1: May siguro doy magpalayo na lang tadire sa suwa doy. Mangitatag lugar nga asa talapit nga malayo lang tadire. Unya kung makita rapatan niya mag-uban kita. Na nakasulti sa kuwa nga bili daw maayo ang mahitabo sa tuwa. Himoon nila taman sa ilang mahimo labi na sa akong mga uyuan. Importante magkabulag daw ta.
0: Maugani. Bisan na natin anak. Sige. Manglakaw kita dire pero dili ta magdungan.
1: Maugani. Para way mahitabo sa ato ang adautan.
0: Yung si paano na to, ani?
1: Wala ko kung ako'y dalas bata. Ay kabalaka kay bata ramay akong dadon. Kumakit ang kunila, murag makaingon na sila nga maglaglaagra ko. Pero dito na ko paingon kung asa ka musubay sa dalan.
0: At ako sa kasagbutan mag-agi. Para dili ko nila mamalayan kung diha mag-usdanan gawin magdala ko sa kumbag. Makitaan ko nila nga murag bulak ako. Yabasin po, baka ingon yun sila nga mag-ubantan.
1: Oh, sige doy, paningkamot ka makaabot ka sa highway.

Salamat. Masubay ko sa iyo eh. Wala makamalay akong mga uyuan. Nakakita sila nga na ako, pero bitbit akong bata, pero wa sila kabante nga mo palayo na dayko diri sa suwa. Ako na lang subayon si Dodoy kung asa to siya nga dalan. Basta kahit dito rami sa dalan gyud magkita.

Marilyn, may kinikita na kita. Doy, tala magpalayot at tiri doy pa sinong makabantay sila nga. Wanitaw atong ipoyan. Tala. Tala.

iyo na sa itong giyabdan diri rin sa nining lugar eh. Sakop na ni sa bislig. Pamaypayan. Diri ratang puyo. Maglisod na sila sa pagtuod diri sa ito ha. Ah sige. Maningkamot ko diri para mabuhit ha.

0: Marilyn?
1: Oh, saka na doy.
0: Napakay na matikdan sa bata. Usa na siya kabulan kapin. Nakoy na matikdan siya yung mga mata.
1: Si Dodong?
0: Oo. Pula ang iyang pikas mata. Ang isa buka pero mura mag naiputi ba? Basin og halap-halap ning bataan eh. Murag ni kapansanan ning atong anak.
1: Kinoo ko.
2: Okay, mahigala sa dili pa nato ipanayon, no? At usang paminaw ng mga pipilang ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon?
3: Ganahan ko kay lami imong gud ang akong tulong matagalii. Sa akong paminaw yun, nindot gud kaning kapiha. Kay nakasoy ko sa uban, maragulay alibyo. Sa dihang nakainom ko aning kapiha sa Capricorn, lami na akong tulog.
4: Pila na kauras karon nimo pagtulog?
3: Nibalik siya sa 8 hours.
4: Kanindot, no? Kamusta ang pagbawas sa pagkakaroon?
3: Karon nga nakainom ko, ana. Normal na ang akong pagbawas.
4: Marekomendar ba nimo sa uban na sa pag-inom sa Capricorn o nga, no?
3: Kamu diha, mga kahigalaan, kung magkape man lang mo, mag-Capricorn, coffee ka na lang. Kay nanambal pa ka, may kape pa ka. Kay abi ninyo, sa kalami sa kape, dinigid na baylo. Unya, probit and tested yun ang kape.
2: Okay, may galamaw itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Ayon ninyo palabya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag-Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
5: Okay, ma'am, nakikigunit ang haplas niya.
6: Yes, sir. Nagunit ko sa Orion Herbal Oil.
5: Oo. Oh.
6: Kay, mugi niya akong ginagamit.
5: Saan sa man?
6: Sa una naguntis ko sa pilmeron akong anak, naka-experience ko, grabe yung panood.
5: Mm-hmm.
6: Motong sa ipakadihan akong anak, nag-ios nagiguan yung Orion Herbal Oil kay...
5: Mawin mong gi-aplas pagbuntis ka?
6: O natagam ko nga, katong naguntis ko nga, ingon sila, panuhot daw to ako, sakit kilugay ko ninyo sa bata.
5: Mm.
6: Nga, dugo ito na nga ginako.
5: Mm.
6: Motong na-aliksyon ko, may gamit nagiguan yung Orion Herbal Oil kay namin po nag-recommend ako na ko nga, maayo ko no ang... Orion Herbal Oil sa mga buntis.
5: So, gihaplas na mo sa nagbuntis ka?
6: Opo.
5: O na, efektibo, ma'am?
6: Grabe, yung efektibo. Dali, radyo, may gawas ang bata. Nga, wako, kayo, feel nga, kana bitong...
5: Sakit.
6: Sakit bitong tiyan.
5: Mm, sa pagpanganak.
6: O, sa pagpanganak. Wala,
5: oh. Kay... So, gikan sa pagbuntis ni mo, hangtod, nanganak ka?
6: Oo.
5: Orion Herbal Oil may gagamit?
6: Opo, moji lang gagamit.
5: So, unsa may kasultes Orion Herbal Oil, ma'am, sa mga buntis?
6: Very effective kaayo. Kamong mga buntis niya, kinigid inyong gamiton. Kay dali gid mo, mga anak. Mogi na ako na experience.
5: Walay panuhot?
6: Wala gid panuhot. Kay ang makasakit di ay saktiyan, panuhot di ay na. Munang dugay maglibur ang babae, dugay magwasang bata.
5: Mm.
6: Tungo di na sa panuhot. Pero kung magamit ka ani, tested and proven para sa kuha.
5: Orion Herbal Oil?
6: Orion Herbal Oil ako ginagamit. Nindot ka ay gamiton.
2: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin ta sa mga testimony, may higana, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
7: Nangita ko vitamins na makagana ito pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na kong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung lalunda, nagyod siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man niyang tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang efekto aning Nerviplex, ako na dyan siyang i-maintain sa akong mga anak.
2: O, nausap kita yung Nerviplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumaro sa Nerviplex EE or Appetite Enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon o makatabang po ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tungod kay napod siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. O sa laing bahay napod kita yung B40 capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot o tiil? Mauna ni gitawag nga Nerves Neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binuhol pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule, ang high dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel Capsule. Adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel, mga muligon ang kaugatan o maminusan ang flak formation o malikayan ang blood clot. Makonhoran gikan sa 15 ngadto sa 30% ang triglycerides. Fats ni siya mga higala nga nanubra sa atong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Amiga Carsoft Gel Capsule, makonhod siya og 15 ngadto sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol ug makatabang amo ubos ang BP ug malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Amiga Carsoft Gel nga mo increase ang insulin mo.

abangan mo sa Migacare Soft Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong batiyon kay naani siya gitawag nga anti-inflammatory effect nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen nga synthetic pain reliever. Oy, sa mga buntis ha, ang Migacare Soft Gel capsule naani siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang insakainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantud pagkatao, hantud siya yung pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw mag-Migacare kay daghang balatian ang itikar. Okay, ayon nyo kalimti atong 4-bite capsule. Para sa mga higala na itong nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasag din nga balatian. Mag-4-bite capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Condition imong ma-feel mga higala. Dayon, blooming kang tanawon niya na.

0: Ay.
1: Pa? Asa ka pa?
0: Diyan ako. Sura ni anak ka di baka kita.
1: Pa? Maskwila na onta ko pa.
0: Sa pag-eskwila ni mong buta man ka? Di ka makaklaro. Ikaw, Dudong, ayaw na pangandoy nga mo eskwila ka?
1: Sige lang, ngut pa maning kamot ako pa.
0: Aing na imong inahan. Wa magay pulos bataa ka. Nganong gipakatawang paman kang buta man ka?
1: Waman ako nito yung opo. Asa ka pa?
0: Di araling ko, di ako, di akong kamot.
1: Asa si mama?
0: Ay nilakaw, ing na yung mama ni mo nga miskwila ka. Ayaw kong damay-damay ha. Kinaning kamot ko para sa inyo, makapakaon ko sa inyo ha. Ay kong tanduga ha. Kinapabuisit ko basta makita ko sa ibang sos. Uy, pulos, buta pag yun.
1: Waman ako nito yung

Na ikaw, may eskwela ka. Mayatod ra ko, Mak. Ako rin tuturon, Ma. Makakita mo kung gamay mapiro ka ng udto. Hindi na ko makaklaro kay samaw na. Nala, sige, eskwela. Sige, hatod na ka. Pero sa ngantong-anto, dili ba amintin nga hatod na ka. Mabalda mong trabaho, saan na lang itong pagkaon. Kung ikaw na lang mong atima nun, kanag eskwela-eskwela ka, nga di ka makakita halos. Sige lang mo lamang ko makita gamay. Masubi na gyapon ako, Ma. Sige, eskwela. Sige, eskwela.

sapato ko sa sapa, mangita og pako para ako ibaligya, para na ako ibalon-balon, para dili ko si pangayo ila mama. Mato ko mabsin lang sa ako, dili lang sa ako miskwila, mangita ko gulay nga ako ibaligya. Mato ko sapa, mangita ko pako dito, ako lang hilam-hilam karon nga oras murag makita-kita pa ako gamay. Si matukog sa pa.

0: Ay, kini pako ni. Pako ni pako. Di, ako idol sa kumata. Pako lagi. Dapat din magilam-ilam ko. Ay, ala. Siya man ni murag lauman ni diri.
1: Uy, dong! Ayo pagkuhan na dong, ilaw na din nung maanod ka. Adto ka sa layo, dong. Ayaw na, bedi diri. Magkuha kong pakukol. Anak man kanila ni Dudoy o ni Marilyn, no?
0: Kukul. Garoon na ni magkadili. Para makakwarta kukul, mangita o gulay kul.
1: Maanod ka na. Adto ka po dito sa layo. Adali, dali, dali, dali. Ay, di, akin lawam na diha.
0: Oo, kul.
2: Pastilan ni mo. Dudong.
0: Ma'am,
2: sa usa ka semana kaduhara ka maka-eskwela, unsa ako pagpapasar sa imo ha? Di ka kapasaran ni Dudong.
0: Sige lang, ma'am.

Mahalang makabalik ko sa Griduan. Ay, listen, may magpapasar sa imo, ha? Higrabik absent ni mo, oh. Sa ano pagkuhan sa imong grado? Sa isa ka semana o sa ikausa, kaduha kami eskwela. Mga magugulay, ma'am, para mga kwarta ko. Biyasa, hindi mo mga ginikanan. Ambot, ma'am, di man sila mga tagkwarta sa kuha. Inun gani ko ako pulos. Ay, Ginoo ko. Nung saon man eh, hindi ka kapasar ni niyo. Balik niya po ka sa grade 1. Sige.

Marilyn, naon sa ka? Kung tiyanot, midako. Ganong nga naman ang kanon eh. Basta mo rin mutaob siguro ng dagat. Sa ito pag-idautan ka, Dodoy? Basin. Okay, maglisod ko ginawa. Sa kumpaniin mo rin nasuyaan taning lugar ang atong ipuyan ba? Doon nakita sa mga tao nga mo rin makapaigo-igo ta sa atong panginabuhi mo rin nasuyaan ta. Basta lang gidautan lang ikan eh. May siguro manghawa na lang taning lugar ha? Kay mamatay ko din eh. O niya, kasi plano ni mo. Balik talo dito sa among lugar. Dito sa magsaysay Misamis Oriental, ito yung lugar. O dito ta, dano na to ato mga anak. Total, lima raman ni sila. Napoy anak na to nga guyro nun pa na to. Okay. Maglisod ko ginawa. Nala, sige. Magpalayo ta dire. Ang hawa ta dire sa pamaypayan. Pa? Ay, sige, reklamo. Kay murag na nasuya diri sa kuha. Unya asa man ta pa? Ah. Kung asa may kumuban ka uban. Balik ko sa akong lugar dito sa Magsaysay sa Misamis Oriental. Asa man na pa? Ay na sig pangutana. Ikaw pa wala pulos. Ikaw pa dagat kuti-kuti. O pa.

0: Kumusta na ka dito sa pamaypayan? Murag, gimingaw ko dahil. Tuod, wala ko'y lingaw. Akong pamilya, dili maayong pagtagadri ka na ako. Tistingan na ako. Namo ko'y number diri sa mga DJ dito sa mga agoy. Dapat yung number ni DJ Bong diri. Uy, Tiara. Number ni DJ Bong. Akong tawagan siya.
1: Oh, unsa yato? Kinsa ni?
0: Si Dudong ni, taga Pamaypayan ni sa una. Unya, di anak ko ron sa Misamis Oriental. Testingan ako, ako iyon irunda akong number.
1: Oh, sige.
0: Ihat akong number ha, iyon air.
1: Pagpaabot ra, basing nanay manawag sa imo ha.
0: Salamat kayo, DJ Bong.

0: Uy, hala. Distingan ako tumaga. Hello?
1: Hello? Si Dodong ni?
0: Oh, si Dodong ni?
1: Dong.
0: Ganong nakakuha ka sa akong number?
1: Sa radio station, sa FM. Diri sa mga agoy. Taga mga agoy ko.
0: Taga mga agoy ka?
1: Oo, di ako diri sa mga agoy. Itistingan akong tawag. Kung makontak pa gini nga number nga gihatag ni DJ Vong.
0: Oo, ako si Dodong. Pero di ako sa magsa-SM, sabi sa Oriental.
1: Mao ba? Kalayo ba rin mo?
0: Salamat ha.
1: Ako to si Tata.
0: Tata? Ang pangalan ni mo?
1: Oo.
0: Ta, salamat sa pagtawag ta. Gusto ko makikfriends mo kung okay ra si mo ha.
1: Anong tilikod? Sige.
0: Salamat kay ta ha.
1: Sige, sige. Magtawag-tawag ra ta.
0: Sige, sige.

0: Hello? Dong?
1: Oy, ta, kumusta? Nakadisturbo ko?
0: Ah, okay ra.
1: Nagya bukas barbecue ha, nagtrabaho?
0: Oo, may lingaw. May nalang, makainka may ginagmay.
1: Ah, ta, basin, nakabakanti ka.
0: Ah, bakanti ko karon. Unya pa man may mag-display.
1: Ah, salamat, ta. Naunta ko'y tuyo sa imo ha.
0: Oh, saka na?
1: Ah, kuan ba? Pwede manguyab sa imo ha?
0: Bisan diri sa cellphone, manguyab ka?
1: Layo maguka, pero sige lang, maabot lang higayon nga magmitra ta.
0: Sa makaari ka dire.
1: Muana ko.
0: Ah, sige, dawatan ta ka.
1: Tinood ka, ta? Bisan nalal sa cellphone ra, manguyab ko sa imo ha?
0: Oo, tinarong magkanang imo ha?
1: Oh, good, nga nun dili. Sige lang, magmitra ta sa personal, muana ko sa bislig.
0: Ah, sige, sige.
1: Ta, I love you.
0: I love you.
1: Salamat ta ha, uyab na ta ta. Bisan sa cellphone lang.
0: Ah, sige, sige.

Gimi ngomong ko ni Tata. Tawagan ako siya. Ay, wako'y laing mahimo. May nalang malingaw ko ani. Nanak ko yuyam. May akong kalingawan ug tawag. Istoryahon, kumustahon. Tawagan ako.

0: laki mana?
1: Kisah ni?
0: Asa si Tata?
1: Si Tata? Wah, may Tata diri. Wah, kailanan Tata. Number ni sawa-sawa. Si Angel.
0: Angel? Pero kung Tata ni number?
1: Wah, kailanan Tata. May pagsamok-samok diri, ha? Ay, sigtawag sa akong asawa. Sige na, bye-bye na.
0: Isa, klaro man kayo niyo. Kung Tata, gini. Kapilan ako manawag. Pero klaro kayo kung Tata ni number. Bisan buta-buta ton ko, pero sigurado kay Tata ni.

0: Ingon sa mani. Magpaabot na lang ko sa pagtawag ni tata. Kay ingon siya nga, siya rin kung nabutawag sa ko ah. Di lang kuno ko mag-text-text. Magpaabot na ko nga mutawag siya. Pero tagdugay man siya matawag ko. Niya man di ay angel daw ang tagian niya ini. Oh. Silipan ako. Ala! Mamanik ang tata na ang kini akong gitawagan. Pa!
1: Oh, kumusta na ka?
0: Pa, Angel mo kung itagyaning...
1: Ha?
0: Angel ang pangalan. Yan ko kung ang tata niya, minyo daw ng Angel. Di daw ko sigtawag atong Angel, pero ay mamanin ang mer. Na! Da, mansari na tuon na to karon. Na ako isulti sa imo, ha?
1: Ako sa kana.
0: Da, gusto ko may balo ka. Sa akong kahimtang.
1: Kaya nga noon, sari ka?
0: Sa tinood na, di ko makakita. Na ako'y makita, pero kung ngit-ngit, makita lang kung gamay kaayo. Ako sila pa nipadoon lang na ako sa umata.
1: Buta ka?
0: Oo. Gusto na akong makigmate sa'yo, ha? Muna na akong bislig.
1: Ay, ikaw?
0: O, sige, manawag rin ko ta.
1: Basta hain na sig, tawag sa ko, ah. Huwag ayaw yun pag I love you, ha?
0: Kaya nga naman.
1: Basta, tumanar ako. Magpahibalo ra ka kung ano yung kagbisling.

0: na naman yun manawag sa tata sa ko. Sukad nga. Ingon siya nga, maghuhat daw sa iyang pagtawag. Sukad nga na ibalo siya nga, buta ko. Wala siya magparamdam. May na magkita mi. At tuon ako siya sa bislig. Ako siyang chatan nga, magkikita ko siya iya sa bislig. Magchatra ko. Jo, salamat kayo mo kong ubanan sa bislig, Jo. Ubanan ta ka. Sige. Mamit lang na ako to si tata nga kong uyab. Ah, sige, ubanan ta ka. Dama kayo kay kwarta din nga pamasahin na to. O, Jo, nagtipon-tipon ko para mamit na ako na si tata. Nag-ignan ako. Dito na ako maghulat sa I Love Bislig. Ah, sige, sige.
1: Dong?
0: Oh. Uy! Ta, ikaw na ta?
1: Oh, ako ni. Kumusta?
0: Salamat ka ni Akata.
1: Kumusta?
0: Asay mo kamot.
1: Adiara ko, adiara.
0: Oh. Ta, salamat ka ni Anika. Nahikap ta nagyo ka.
1: Ah.
0: Uy! Oh, kinsa na ta?
1: Ah, sige, dong. Ato na ko.
0: Kumutuhan na ka. Oh, kinsa ka? Ano imo kong kikwilihan? Animal ka kiniyay! Ah, agay! Oh! Diyan! Hula tahong taka! Ah, kinsa ni... Kinsa... Agay! Agay! Kinsa kita sa ulo! Uso mo na, Brad! Ganun imo mo nang isumbag na akong pangumangkod! Ipahawa na diyan sa dalan, ha? Kay ligsan ko na! Ipahawa ng mata na! Ligsan ko na, Aron! Dung, dung, bangon dung! Ah, agay! Diyo! Danon ta ka sa ospital! Lasmagod ko na kanon! Pastilan dong, iya siguro tumba na dong! Tara, danon ta ka sa ospital!

gani doon wa ka mapuruhi kayo. Ita. Di na ta sa magsaysay. Eh, kanakabalik na ta. Human ka ni si Ilong kadali sa ospital. Minyo, masiguro to yatong bana nga nag-drive sa van. Oh. Kalit na minaog, gibirang asawa, pasulod sa van, og ikaw, gikulihan ka, nakita na ako, matong nagdali-dali ko, layo po ko. Miduol na ko kay basin, bunugon kag mayo, gisumbag, giwalop ka. Kita ta ka na tumba, naduulong kaya ako tatong badlongon. Misakay na yun sa baniya. Maubat siya. Minyo to. Astilan, ay kumpiyansa sa babae. Unsa man ka mataa ka. Pangaw lang siya, malingaw ko kay walay may pagtagad na papadiris ako ang akong mama. Apasang dira na sila, pero manayming kag babae. Tarong mga babae.

Abi ni mo, Kuya Arn. Katunggingan lagtata nga namit na ako dito sa I Love This League. Nagalit lang nga na ilalaki nga mikwilyo o miusumbag diri ka na ako. Hantod karon gyapon si Kisiyag panawag. Di gin siya musulti nga minyo siya. Mauna nga, naglibog ko. Usahay, akong tubagon. Usahay dili. Importante nga layo ko sa lugar nga tuwayang bana. Ginasaywar pagyo ko sa lalaki nga bisan asa ko nung kunga suok basta sige ko kontak sa iyong asawa pagitaon ako niya. Mao nagkalibgan ako nga number ng tata lahing putong angel pero maura nga number. Kuya Ern, nagkasalamat sa paghatag ni mo kinabuhi sa akong kaagi. Wala ko magtuo nga mao ni akong dangatan. Nagpabilin nga way maing relasyon sa ginikanan. Huwag nakatunong pagyo kong babae nga walay klaro mura kong gidula-dulaan ang tudkaran. Kagad salamat, Kuya Ern. Ang ako lang makashare lang ko sa akong kaagi. Pasindi ay makahatag inspirasyon sa tanan nga taman sa naminaw. Ay mo magtatampo, Dudong. Kagad salamat, Dong, sa imong kaagi, no? Huwag maulagi, Dong. Di mo silisod ninyo at di takaklarong tao. Kaya sa'yo makaingutang gidula-dulaan rata. Naglibog ka nga maurang number pero lain-lain ang pangalan sa babae niya. Minyo ang Angel niya. Ang banaw, makailag tata. Basi nag-alias na si Angel. Tata ang pangalan. Dudong, nagkasalamat doon ha. Kumusta sa taga magsaysay Misamis Oriental? Sabi na kay Dudong, no? Dong, salamat dong. Manginawad kong maabot rang higayon. Makatagamtang maragapong kapag pangga sa mga ginikanan. Salamat. Huwag kayo mga higala kalimti ato mga produkto, no? Mga pinaka-importante labi na sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kung kape na magaling mga higala, i-Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon na lang. Huwag dahin usab sa atong Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon. Lakip na usab sa atong Turbo Max Coffee, no? Turbo Max Coffee pang dugang og energy kung nakasay mong trabaho. Huwag labi na usab no sa atong Orion Herbal Liniment Oil ang haplas para sa tibok, pamilya, gikan sa mga kabataan kay pwede kayo nini. Walay halang, walay chemicals, no? Hantod sa mga ginikanan. Orion Herbal Liniment Oil ang haplas para sa tanan. Huwag sa atong coming at Supremo Herbal Oil, no? Coming pa siya mga higala. Sige lang, maabot na ng higayon na mapalitra ninyo na sa inyong mga parmasya. Huwag labi na usab no sa atong Nerviplex Syrup, ang kompletong bitamina para sa mga bata nga nag-eskwela sa elementary, babae man o lalaki. Kainahan, ayaw ninyo hikawi ang inyong mga anak una pa doon sa eskwelahan in Nerviplex Syrup, ha? Huwag sa atong Nerviplex AA or Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala na to diha nga nawala ang ganas pagkaon, mag-Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Gikan sa 13 anyos, pwede mo take niya na basta nawala ang ganas kaon, hantod sa mga tigo lang. Huwag sa atong B40 Capsule, ang high-dose nga B-vitamins para sa mga higala na to nga nay nasuktusok sa tiil, murag nay nangusi, niya magbinhod ang kamot ug tiil, nerves neuropathy na. Alibyuhan matambala na sa atong B40 capsule. Huwag sa atong Mega Curse of Gel Capsule. Mega Curse of Gel Capsule, mahigala ay kalimti, dagang health problem ang itigir. Huwag sa atong Furbite Capsule para sa mahigala na to diha nga luya, napirminti ang lawas tungod kay weak sigurong dugo, makatabang atong Furbite Capsule. Nindot nga food supplement kay walay lasa nga taya, no? Di maghapdos imong tiyan. Mag Furbite Capsule, labi na sa mga lusparon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho daling kapuyon, o sa mga bagong nanganak din ha, pwede mag Furbite Capsule para mahibalik inyong pagka-blooming o inyong pagka-pinkies. Daghan o daghan kayong salamat, kinis Kuya Ern ang inyong Dr. Lamuingon. Bye-bye o God bless kanatong

0: na ka ba'y mga pangutana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Hello, hello, hello sa tanan ug maayong adlaw at ang gipanghinaot no nga ang tanan anha sa maayong panglawas. Kini si Buttercup ug magkaoban kaninyo para sa atong programa karon, may kalabutan sa atong health. Ug dili ni makompleto kung wala ang inyong paboritong doktor sa kahanginan nga si Doc Choi. Maayong adlaw kanimo Doc Choi.
2: Yes, ma'am, maayong adlaw no. Ma'am Buttercup ug sa atong mga listeners, so thank you kaayo sa inyo ang pagduyog na mo karon sa ato ang program.
1: Yes, kanunay gusto silang nagaduyog na to, Doc, no? Sa pila lang ka mga minuto, no? Og thank you kaayo sa kanunay ninyo nga pagsuporta sa atong programa, mga kahigalaan na to din, ha? Og invite mo sa atong hotline, aron mo message sa inyo ang mga problema. Nga mo ni atong hotline number 0909-304-8924.
2: Yes, og pwede po sila mag message sa ato ang Facebook account nga Doc Choi, no? D-O-C space C-H-O-I. Wala ra ba tayo update dito, ma'am? No? Mag-picture ta, ma'am? Para na tayo update dito, ma'am?
1: Oh, sige, Doc. Mag-picture, Doc. Pag-send. Okay, so mga kahigalaan na to, no? Na ay mga update ni Dr. Choi na sa iyong Facebook. So gusto mo, pwede mo dito mo message, no? Mo shout out o mag-leave o mga kanang positive nga feedback sa ato ang mga produkto. Okay, so dirita mo basa ta dayon sa mga nag-message sa kang Doc Choi nga kana ang messenger ang atong unang nag-message dinhi kasi Sir Irvy. So kay kanina doktor si Sir Irvy ingon siya, oh, good afternoon Doc Choi and Ma'am Buttercup, pariha man mo nakaka-in love kay mga buutan man mo, oh, di ba?
2: Buutan
1: kay kung matulog. Thank you Sir Irvy, wa panahon man. Sige, jud ko, nagapaminaw ninyo kada hapon, Monday to Saturday. Ah? Malingaw pod ko maminaw ninyo, maunga, mas maayo unta, o naamoy live.
2: Oh. Kana lang.
1: Kalami isa kong isi kay mag-live, jud. Ayaw, ana, Sir Irvy.
2: Ikaw, ma-conscious mi, ana, sir.
1: Pero thank you kaayo, Sir Irvy, no, sa imo ang always nga pagsuporta sa amo ang programa.
2: Mm-hmm.
1: Labi na, jud, nga sikang message ni Dr. Choi nga suki, jud, kaayo ka, as ever.
2: Mm-hmm. Oh.
1: Dok, buutan ta, dok, kasi Sir Irvy mismo buutan man. Inanagyo na siya.
2: Mm-hmm.
1: Oh. Thank you so much, Sir Irvy. Nakakataba ka ng puso. Mm-hmm. Oh, diba? Dari na po ta sa atong lain nga nag-message. Dari gihapon sa kang Doc Choi nga messenger. Ingon siya dinhi, si Ma'am Cheche. Ingon siya, maayong hapon, Doc. Ask ko ba, magngulngul lagi akong punuan sa paa nga ubos nga part sa akong tiyan. Nasabtan mo, Doc? Nagmulmul ako ang punuan sa paa, part sa tiyan, ubos nga part sa akong tiyan. Murag na na siya, dari dapit sa may bilbil.
2: Masingit siguro na dapit.
1: Uh-huh.
2: So, kana siya, ma'am, no? Kung asa gani na imo ang sakit niya, na mas may nga ma-work up na siya, no? Masina na dapit sa iyang kidneys na or sa iyang inguinal area. No, so obserbahin, ma'am, basin wala yung mga naimurag magburot diyan na basin na kay hernia, no, or basin sa imo ang kidneys po na dapit kana ba na agianan gikan sa kidney na to padung sa pantog na to, no. So na yung mga stones kaha na, no, so mas maayo siguro nga magpa-check up kag face to face sa doktor diana sa inyo ang lugar, no, haro matagaan ka og mga laboratory request, no, basin ipa ultrasound whole abdomen na lang ka para sure. And then mas maayo pud nga magpa blood chem na lang pud, no, basin mga neuropathic pain lang mangkaha, no, so pwede pud siya magpa sugar, cholesterol, uric acid, no? So, inana siguro. Pila na lang po ang urinalysis, no? Examination sa iyang ihi. So, mas maayo siguro, ma'am, kay na makikibati, mas maayo i-work up dyan na siya. Dili ta magtagad, no? Sa itong mga pasyente, dili ta magtagad, nga mula lang ato ang sitwasyon ay hatang magpa-check up.
1: Lagi, kay kalabanan, good na to, no? Maura pa rin ibuhaton, kay magdaginot lagi. Nga okay rani, kaya rani, madala rani. no, inana siya dok no, nya ang ending di ay mas na worse na, mas delikado, mas madak-an pagyunta sa gasto. So ma'am Cheche, no, imo to'y advice sa doktora nga, kuan jud pa check up jud ka kaya mm-hmm. kung posibilidad nga no dunay problema ang imong kidney ani no mm-hmm. Okay, so thank you kaayo sa imong pag-join sa ato ang program karon ug sa imong pag-message dayon sa uban pod nato nga mga nag-message or sa mga mo-message pa
2: mm-hmm.
1: Dilita ni Ma'am Lades ingon siya nag-message siya din hidok sa imong ara gihapon in siya nga ang inyong product available na ba sa mga pharmacy sa Katipunan. Kay mangutana ko sa butika, wala pa man.
2: Mm. Siguro sa mga well-known nga pharmacy, rajud ta na, ano? I don't know lang kung naay mga pharmacy sa Katipunan. Ikaw, ma'am, ikaw man dyan sa booking.
1: Sa akong booking, wala man good na appeal ang sa Katipunan, no? Kay diretso man siya sa agent. Pero naata din ha, actually, natay mga products padulong din ha. Kaso lang, unsa ni siya nga butika, ma'am, mga try sa aming pangutana ha. Kung asa kayo nga mga butika sa agent gibutangan para makagamit jud ka sa atong mga produkto, no? Okay, thank you po kayo sa imo ang pagpangutana, ma'am, no? Aron nga matubag po ni nato para makatry jud ka sa atong mga products, no? Okay, thank you kayo sa imong pag-message. Dali na punta sa ato ang lain, si Ma'am Jean. Ingon siya, Dok Choy, ug Buttercup, wala man ko nakapaminaw sa imuhang kagahapon, kinawala ang inyo ang tingog. Hmm? Basig, pwede makapangutana kung Doktora Choi kung unsa may mas maayong nga vitamins nga nag-edad og 9 og 12. Salamat po, Buttercup and Doktora Choi.
2: Mm-hmm.
1: Okay, Dok.
2: So, natay vitamins, no, nga available para sa mga 2 years old, taman 12 years old actually, no? So, natay Nerviplex Syrup. So, kompleto na kayo na ito ang Nerviplex Syrup, ma'am, no? Natay pag-anang kaon, which is lysine, nasyay mutay vitamins, nasyay taurine for brain development, for zinc, nga immunity, no? Dali matakda ng sakit ang mong bata, dali magluya-luya, no? And then aside from that, nasay ka nang itawag na to chlorella extract nga makatabang nga taas ang atong mga anak, no? For growth, no? So okay kayo ni siya for your 2 years old, taman 12 years old. Naras sa likod sa box ang recommendation kung sa kadaghan ang ipainom sa itong mga anak, no? And then, para ni mo, ma'am, o sa imong bana, ni lola, ni lolo, no? Ni tito, ni tita, na atay Nerviplex AE, no? Multivitamins with pag-anag kaon, gihapo na siya, no? Kompleto na siya nga vitamins para sa adult, no? Dayan na po siya pag-anag katulog. So, nindot niya siya imnon after dinner.
1: Mm-hmm.
2: So, muna yung vitamins ni Ma'am Buttercup.
1: Yes. Tinood, Jod. No, pero ang ako adyong ginamaintain ang kuan gyud siya, Dok. Kato ang Mega Care.
2: Mega Care.
1: Oh, Mega Care, Dok.
2: Mm.
1: So, thank you kayo, Ma'am Jean, no. Hinaot karon, naka-tune in na jud ka para matubag na jud ang imo ang pangutana para maka-vitamins ang imo ang anak, no, kaning nag-edad siya og 9 og 12 years old. Muna to gingon ni Doktora Choi, paemno nimo sa Nerviplex syrup, no? Okay, mm-hmm. So thank you kaayo sa imong pag-message. Kana jud mo, kuan jud ba mo update jud nga wala nakadungog kay pwede na to ibalik, Dok.
2: Mm-hmm. Yes.
1: Okay. Para po sa uban pod no nga mga naay mga kaanakan din ha, ipa-vitamin sa inyong chikiting sa ato ang Nerviplex nga syrup. Okay, thank you so much. Dari na pud ta sa lain, Dok. Ningon si Ma'am Tita. Nana po si Ma'am Tita. Hello, Ma'am Tita Solera. Kuan kay nato ni si Ma'am Tita. Suki jud kaayo, murag everyday gani naga-message, Dok, no?
2: Mm-hmm.
1: Pero nalang times, nalang good times nga kumapalong adong cellphone. So dili nato madawat yung mga messages.
2: Mm-hmm.
1: Okay, para ingon ni Ma'am Tita dinhi, ingon siya, "Hello Dok, good PM. Sige kog paminaw, ang akong request wala man, Dok, oy bahin sa Mega Care og B40. Gusto jud na ako nga mo enjoy sa inyong product. Please, ana siya. Please, Dok, og tagpila ang Mega Care og B40 kay willing jud ko sa shipping fee. Salamat, Dok, og Buttercup and God bless." Willing siya sa shipping fee. Tapos ang pagpaagi ani sa kuan, Dok, yang payment, may willing pa ni si Ma'am Tita no mo padala sa yang payment. Dili lang ang shipping fee ang ato ang bayaran, Ma'am Tita, no. So sendan ka na mo sa kuan total amount sa imong request, tapos magsabot na lang dayon ta kung asa nimo ipadala imong bayadaan, then ipadala na mo ang imong product, okay?
2: Oh, si Buttercup na i-message ana ma'am no sa atong hotline nga 0909-304-8924.
1: Okay.
2: Kay dili may mag-open aning ato ang Facebook account, usually inig mag-kuan na ta, mag-recording, no?
1: Mm-hmm.
2: So, haron, ma-address na imo ang problem regarding sa stock. So, daan na ka sa 0909-304-8924.
1: Yes, ma'am tita. Kay kami mismo, gusto mi nga ikaw maka-enjoy sa atong produkto. So, ato nang buhaton ha. Especially for you, Rajuna Nanay. Kay senior na biyan ni si ma'am tita.
2: Mm-hmm.
1: Okay. So, thank you kaayo, ma'am tita, no, sa imong messages. Dayon, dari na punta sa ato ang lain nga mga message. Mukuha ta dari sa kuando. Darita sa ato ang hotline mo basa ta do na pamantay time. Niingon siya din himaayong hapon Dok Choi og Ma'am Buttercup. Unsay tambal anang sakit sa tikod? Ang atong text sender is from Molave.
2: So dapat siguro aside sa dili ka magtiniil no? Magamit ka og sapatos or chinelas nga humok. No, ang iyang soul, humok ang iyang tumbanan ba, no? Kaya isa pa na sa reason nga numurag magsakit na itong tiil kung gahi kaya ito ang tunuban, no?
1: Mm-hmm.
2: And then, pwede rin kayo siya maggamit sa haplas, ma'am. Imasahi o niya na iyaang kuan.
1: Mag-ura yun si ma'am, no?
2: Yes, oo. And then, B-complex, B-forte, no? Itong high dose nga B-complex para ka ng mga nerves diyan na si mong tiil, dili masigul-ngul, no? And then, mas maayo yun yung magpa-laboratory siya, ma'am. No?
1: Mm-hmm.
2: Kinahanglan magpakuha ka og sugar test, uric acid test, no? Kung kinahanglan magani, x-rayhan na yung muntiil, pa-x-rayhan na yung muntiil, no? Kaya na, yung kinagitawag na ito nga calcaneal spurs, no? Usahay na yung mga musiwil, nga mga mutubo, nga bukog, nga muna siya reason, nga no, inig lakaw, usahay mo, tusok siya sa mga muscles mo sa tiil.
1: Ah.
2: No? So, muna nga akong suggestion, use kanang maayo o tumbanan nga soles kanang dili bitaw gahi ang kanang tumbanan sa imo ang gigamit nga sapatos ba or chinelas ba no or sandal ba no naman gyud kanang magitaw na tong mga comfy ba mga comfortable mga shoes or footwear no so kana and then very common kay nga kanang mga kana lang yun mga branded lagi pod nga mga mga sapatos,
1: dagka
2: no?
1: Dagka na po sa ukay-ukay, Dok.
2: Na po sa ukay-ukay, no? Mangita ka mga branded nga maayo paghitsura, no? Kaya kasagaran sa mga dilipod branded, ako mabantay yan, medyo gahi. Kaya syempre, barato kong rapod nga materialis ang gigamit.
1: So, Dok, kani siya, Dok, dili na siya i-advise na to ni si ma'am nga mag-kuan, mag-high heel, no? Labi na nagsakit-sakit na ang tikod.
2: Yeah, dito nagi siya sa comfortable shoes.
1: Dapat flat shoes nga kanang moto. Katong soft ang sole nga giingon ni doktora kay murag foamy ba. So lami ra ang feeling sa imong tikod pero may namdam pug ko dok ba na koy kay ilang. Yang tikod magsakit so every night dili ka siya katulog before siya matulog iya ang isiging iana-ana sa bed idok-dok niya yang tikod. Kay sakit daw mo na kay ko lang sa dena. Naagi day something kulang ra dena siya kuan dok.
2: Work
1: B40. B40 good number one. Ako yung
2: yes.
1: Na-realize ngayon.
2: Kailangan lang itag B-complex, no? So, ako, even ako mag-abi, mag-B-complex man ko.
1: So, kanina, ato ang text sender, no? Nga taga Molave. Shout out sa tanan mga taga Molave na naabot data rito, Dok. Naglanog-lanog po dito ang tingong sa Molave, Dok, no? So, shout out kaninyong tanan. Ilabi na sa atong text sender karon nga wala naka-mention sa iyang pangalan. Okay. So, muna ito yung advice si Doktora ni mo, ma'am, no? Nga kanaang magpa-work up jud no check up gyud kung sa nagunang na adinha basin nagkataas na imo ang sugar ug uban pa na unsa to dok uban pa nga mga nanag-asa iya
2: uric acid
1: yes okay so derita sa ato ang laing texter sender dere gihapon sa atong hotline number nga kuan ang iya ang message. Dok, maayong hapon. Unsay maayong vitamins para sa maayong katulog ug maayong pagbawas sa hugaw? Kay talagsa ra jud kayo ko makapupo. Thank you sa advice. Ang ato ang text sender 9449-0951.
2: So, maayo gid kayo nga magkuan siya og mga Kana bitaw mga kuan ma'am, kanang mga high in fiber nga mga pagkaon, no?
1: Mm-hmm.
2: So gulay,
1: prutas.
2: Prutas, dayon increase in kuan water, no? And then as much as possible, kung naa siya mga diabetes or mga gastropathic problem is yan ang i-control, no? Kaya isa na siya reason kung dili pud maayo ang mga nerves niya daana nga nag-innervate sa iyang mga tinae, dili po na sila muli yung tarong, no? And then if lalaki ni siya,
1: Wala man naka-mention to.
2: Kung lalaki and then dagko prostate, isa po na sa reason nga medyo makabara sa agianan sa iya ang tae, no? Kaya murag maka-push ang prostate ni mo, no? So naa po yung tendency nga mag-constipate, no? Ang uban, kung naa sila yung mga problem, kanang itawag na itong metabolic problem, no? Para sa hypothyroidism, no? Kanang hypothyroidism is medyo kuano kanang hinay ang lihok sa ila ang mga function sa lawas, no? Hasta ang pagaling sa ila ang kanang mga pagkaon, pag-move sa ilang mga intestines, hinay, no? So muna ang uban, mag-constipate na sila, no? So ipa-work up na niya sa kato ako mga gipang suggest, and then for the meantime pwede siya mag-increase og fiber sa iyang diet, no? Naatay ka nang itawag na to nga mga gulay, green leafy vegetables. So pwede po kayo sila sa ato ang capricorn.
1: Yes,
2: yes,
1: no.
2: Diba? Kaya na siya ay fiber from the corn, from the mais, from the mangustin, no? So kana siguro ideally mag-inom siya, mabuntag o magabii, no? And then high in fiber diet. Kung hinanglan gyud siya mag-fiber capsule, pwede po, no? Naapotay ka nang gitawag psyllium fiber nga sachet, nga murag juice, no?
1: Mm-hmm.
2: So, inana. So, depende. Magpa-work up siya, kato akong ipang-ingon, and then mag-change siya sa iyang diet.
1: Okay, thank you kay Ana, doktora, no? So, pwede din niya, kanang iwas-iwasan niya na masigikar ni Dok, no? Kaya talag sarago siya makapupo.
2: Ew, isa po na nga dapat, kanang less sa mga gahion ng mga pagkaon.
1: Mm-hmm. So kung pwede manggali carne dog, at least nga naayog siya ko andok, no? Kanang nalata siya. Pwede ra ba, no? Kinana lang.
2: Kinana sa apon yag ayo, mas maayo ng mga ginaling. Mm-hmm. Pwede lang sa mga isda lang sa, hindi kay gahi ba?
1: Mm-hmm. Okay, so thank you kay sa imong advice, dok, no? O hinaot nga, daghan og nakatunan ang tanan, ilabi na gidbahin anang sa maglisod bitaw tagkalibang. Inana, maglisod taog, kanaang katulog. Kulang raday tagkuan mga higala, kulang raday tag fiber, no? Tapos kung kulang tagtulog, so naatay natural way pang patulog. At the same time, ma-enjoy na to nga magkapi-kapi lang ang atong coffee corn, no? Then dok, naiskutan mo po ni mo dok tong Nerviplex sa iya, ah. Ang Nerviplex EE para nga maipod iyang katulog, dok.
2: Pwede sad.
1: Mm-hmm. Okay. Nindot jud kayo ato mga vitamins, mga higala, no, kay all organic, di ba? So, thank you so much sa tanan nato nga mga text senders, sa tanan natong avid listeners sa atong programa, no. Ug kanunay tang magkita-kita dinhi sa atong programa. Salamat kay kaninyong tanan. Ug amo mong gi-invite always sa ato ang hotline number nga i-message ang inyong mga problema sa inyong panglawas. Dinhi sa 0909-304-8924. Yes. Mag-usab sa kang Dok Choi.
2: Mm-hmm. Pwede po sila mag-message, magpa-shoutout, mag-send ng pictures, mag-positive feedback diri sa ato ang Facebook account ng Dok Choi, no? So, DOC CHOI mo na ato ang Facebook account.
1: Okay, thank you kay Doktora. Og shoutout sa tanan nga naminaw, most especially ni Ate Fe din ha sa Labing Ugi sa Galas. Shoutout kang Ate Fe nga sige pamati jud. Sige yun ang daga pamati na to, Dok. Og nagainom po na sa ato ang coffee corn.
2: Ah. Uh-huh.
1: Shout out kaninyong tanan din, ha?
2: So, thank you kayo, no? O, saman, ma'am.
1: Okay.
2: Next time na po.
1: Yes, next time na po, mga higala, no? Hangtod na po sa sunod nga higayon, no? Sa sunod na episode. Kini si Buttercup, sa kanunay nga magpahinumdum ka na to, nga prevention is better than cure and always cheaper than cure.
2: Yes. O, kani si Dok Choi nagaingon nga, God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: And for now,
2: bye-bye!
0: inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon o diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. 93.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, hindi ko tatay.
5: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
4: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
5: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
4: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
5: Okay ba?
4: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
5: Yung rice coffee?
4: Masarap.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
1: 93.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tumaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan ngayon, laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso, safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan.
0: Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, beside Z-Gas.
5: Radio with heart.
1: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 3 o'clock.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 3:16.
1: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, ug taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Labad jud ako ulo kun di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpa sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako sa Coffee Corn. So ang resulta ani is kada ano jud ko magbawas, and then din ako magdugay sa CR, magdala pag cellphone, aron magkabawas. Karon paglingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
0: Sa atong mga binalanggang igsuon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabataonan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihugdada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa school registrar o school administrator o cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan, kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
3: With heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 3:29.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 3:44.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
3: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 4:15.
1: Ang adlaw nakatakaroon sa atong usa ka terming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
1: Ayun, unsa may imong ikasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit niya na?
2: Nalipay kay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko ka isang atanan, gani, sa niagin. Sintay 3 pa karon, 73 na lang. Munang nalipay ko ani nga, tungod ani yung kape corn. Mauna siya yung usa nga, nakatabang ni nako. O nagamit gani pud ako mga anak ani. So karon, lami po kaya lang tulog. Gani, dili na pud sila luya, inig mabuntag.
1: Mo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn, ma'am. Mo ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
3: Radio with heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 4:29.
1: Kasinati ang buhay ug tinud-anay sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement.
2: Loni Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige nag-agas ang anak. Nibutog siya diri sa akong nipple. Iku maduulog tao. Kay pertig bahua. Bilakabulan na ako nga lubog. Bayat na ko kaayo. Gamay na lang ko ang pirmahan sa watip. Nag-inom ko og EXL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon, duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na gani agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
3: Makabuhay!
4: Excellent health, excellent life sa EXL Lamang!
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

sexy people.

0: Heart FM Time. It is now 4:45.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalitog tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati. Apan lakip sab ang kabugaton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Maing adlaw mga pinangga, this is Doc Bri Palange and welcome once again sa atuang health discussion nga atuang sabdo ng lawas in a simple, practical and scientific way. Our topic today is not only for women, importante sab ni siya sa mga lalaki o sa mga bata o sa tibuok family. Ang atong topic, nganong daghan mang mga babae maka-experience, makabati more health concern during perimenopause and after menopause. Kanang mo paingunay sila pagka-menopause o human pagka-menopause, nga namang daghang kayong bation ang mga babae ato aning tunan mga pinangga. Kay usahay katawanan bayan ni usahay pod mahimo pong away pagdili pod masabdan ang kondisyon in town sa ato mga kababayenan. Usahay sa kwarto nga tugnaw na kaayo, grabe ng electric fan, grabe na pod og aircon, ang uban gani mag jacket na, pero usahay ang mga babae moingon nga init man kaayo. Pakos gagud ang electric fan or pakos gagud ang air condition? After few minutes, moingon na pod sila nga murag tugnaw naman pod kaayo. So usahay ang mga bana malibog, init or tugnaw? So, ang answer, pwede both, no? Pwede tugnaw, pwede pod init. Usahay malimtanon pod ang mga babae nga naanas paingunay sa pagka-menopause or human pagka-menopause. At wapo na siyang hisgutan diri mga pinangga. Kaya usahay, mangita sa cellphone, ang cellphone dahil nara silang kamot. Oh, grabe-grabe na po na ka malimtanon mga pinangga. Bisag di patiguang, no? So, para dili mag-away, pag mureklamo gani ang babae nga init mang kaayo, bisag ikaw gitugnaw, ang imong tubag mga bana, ang atong tubag, sige na lang my dear or my love. Hot manggod ka kaayo, di ba? Or i-adjust na lang nato. Kinahanglan imong pakatao na lang imong asawa. Bantayan nimo nga unsay imo hapong matabang maasi sa iyahang biological season or new biological season. When we say new biological season, ang perimenopause kanang paingunay na pagka-menopause o ang pagka-menopause, nagpasabot nga ang lawas sa babae, pasiraduhay na nga dili na siya mabuntis. Unya, mausab na po siya sa usak ka kompleto gyud nga new stage of adult life. Unsa man ang bag-ong stage sa usak ka hamtong nga kinabuhi or new stage of life. But pasabot nga mababae, musulod na sa kapanahon nga nausab na ang ilang identity, ilang role, ang ilang physical body, nga gikan sa pagkabatanon nga mga tuig, unya ma-end na ka sa pagkabatanon o reproductive years. But pasabot nga, kanang panahon nga mababae pwede pa mabuntis, pagkaanak. So, ang focus na pud-ana sa mga babae is while di na sila manganak, di na sila mabuntis, ang focus na po nila is longevity and self-care. Sa so, nila pagpataas na po silang kinabuhi, nga mo abot tagtag 100 kapin, nga ligon gihapon ba di ang ungohon, ligon gihapon ang mga tuhod, na ay sikreto anak mga pinaga. Ug labi na, unsa ang pag-atiman sa kaugalingon. Dili kay kung mag-menopause na, mag-uol na ang daghang mga babae, no? Dili. Pag mag-menopause na, focus na ka sa pag-atiman sa kaugalingon kay gikan sa 40 pababa ka or 50 pababa ka, grabe mong focus sa imuhang family, sa imong mga anak. Karon na po, tagain na po dako-dako nga time ang imuhag yung kaugalingon pagpataas sa imong kinabuhi o pag-atiman sa imong kinabuhi. So, naipangutana, asa manggidok ang mas daghan o mga gibati? Panahon nga sa menopause, sa wala pa mag-menopause o panahon na nga mag-menopause? Ang correct answer na mga pinagga, parehas. Pero lain-lain o rason. So, nga nung mag-fluctuate man ang mga hormones, especially sa mga babae, panahon sa perimenopause, kanang hapit na bito sa mag-menopause, pinangga. Muna, usay matingala ka nga, mukalit lang ang babae, kainit og ulo, usahay din mo masabtan ang iyahang kinaiya, ang iyahang mood niya, unya mag-hot flashes siya, no? Init yung paminaw, unya irregular, ang administration or usahay maglisod sa tulog. Ang reason is simple kaayo. Ang ato ang utok, mga pinaganaga, padala na siya og mga instruction. Pero ang ovary, dili na kaayo ka-respond nga same way sa matag bulan. Especially sa mga babae nga kanabitong ginahabit niya ang dili kaayo matulog sayo, dili kaayo makatulog o kanang tag 7 to 9 hours o niya matulog pag yun nga busog, wala bitaw nag-aatiman kay sa iyahang health niya, dali na sila mga ma-menopause o maka-experience po daan yung mga perimenopause. So, samtang manggod ang babae magkakaidaran, no, hinumduman na tuha nga ang edad manggod nag-base na siya, it's either sa imuhang adlaw na tawhan o kanang sa imuhang lifestyle. Kay bisag 40 ka, pero pwede pa di ay ang babae nga murag iyang health mura pag 20-30 tungod kay healthy iyang cells. Napoy uban nga 40 mura na pug si 50 kapin, hapit na pud sa 60, di ba? Kay naa siya mga bisyo og dili healthy ang iyang lifestyle. So sa panahon ang babae magkakaidaran, ang iyang ovarian follicles gamay na ang ma-produce. Ang ovarian follicles, ang iyang function na binangga, mura siyang egg nest, mura siyang salagan sa mga itlog nga iyang gina-house, iyang ginabalay ang mga gina-nurture ang mga itlog dito hantod mahimong mature, hantod mahimong ma-release siya. Problema ni pag ang babae wala kay insaktong tulog, dili siya healthy, dili siya malipayon, kay dali siya matiguang sa iyahang biological gyud nga edad niya, no, o kondisyon. So gamay na lang siyang ovary ang ma-produce basta overstress, kulang tulog or nagkaidaran ng babae, gamay na lang ning ovarian follicles. Ang mahitabo tungod kay gamay na lang ang mga follicles ang available, ang ovaries mahimo siyang mas less sensitive sa mga instruction sa utok, tungod kay ang utok manggod nato og ang ovary sa babae naga communicate na sila pinangga. So kung ang utok makabantay nga ang estrogen baba, kaya ang mga follicles manggod mga pinangga mamungo na siya ang mga primary factories nga naga build og naga pump og estrogen paingon sa imong lawas. So kung magkagamay ang imuhang follicles, magkagamay pod ang imuhang estrogen, no, sa mga babae nga ma-produce ato ang mga lawas sa lawas mga babae. So ang mahitabo mo to ang imuhang utok pagkabalo niya nga gamay mga estrogen, mo pagawas siya og daghang FSH or follicle stimulating hormone, but pasabot iyahang sultihan sa utok ang imuhang ovary nga paghimo pa og daghang itlog, mo produce pa ka dapat og daghang estrogen para bata pagihapon ba. So mo pa-release pa kag mga itlog unya para magpadayon ang imuhang pagregla. Ayan pinangga. So ang utok naga sulti, naga panawagan sa mga ovary nga ang ovary kinahanglan mutubag untag insakto, pero maolagi kasi ovary man pod mismo wa man alagaan. Kaya nga naman, way tarong tulog, way tarong nutrition, way tarong tubig inom, walay exercise, dili happy. O, sa mahitabo, dali matiguang si ovary. Pag matiguang si ovary, gamay na lang kaiyahang ma-produce ng mga estrogen. Tungod kay, nang gamay naman po ang ovarian follicles. So, muna nga, dili magkasinabot si brain o si ovary. So mahitabo di pod masabtan ang gibati sa babae. Dok, ngano man dok pag magbaba ang ovarian follicles, unya mohatod na siya sa pagkababa sa estrogen sa mga babae, ngano man nga maapektahan ang ilahang mga pangutok, no? Ang ilahang mga mood, ang ilang overall health mga pinangga. Tungod kay ang estrogen manggod mga pinangga, wala na siya nag-manage lang sa reproduction nga para mabuntis ang babae, mainsakto iyahang monthly cycle niya, dili lang. Kana ding estrogen mga pinangga, mo akbo na siya as a critical regulatory fuel for the brain. Critical nga mo regulate na siya sa fuel para sa tuang utok, labi na sa mga babae, sa ilahang bukog, sa ilang heart, o sa ilahang metabolism. Kung ang kininga hormone mo baba, ang system nga nag-rely ani nga hormone mag-struggle gyud to function properly. Mao na nga ang babae kung di masabtan, makaingon ta nga murag bulanon, makaingon ta nga murag kalagot na lang gyud. Pero dapat masabtan ni una sa tanan sa mga lalaki, mga bana. Unya mga babae, kung anak ka sa mga perimenopause, ayaw nag-inom og kape nga mga tag-as kay caffeine. Unya, iwasi kaayo ang mga refined carbohydrates. No, labi na sa mga di asukal, tamis kaayo nga mga pan, mga biscuits nga mga tamis, mga chocolates nga tamis kaayo. Kaon mog tofu, pinangka or tokwa, kanang mga sa beans, soybeans bitaw, the best yan siya. Mga isda sa bato, itlog, magkatabang na siya sa mga naay, perimenopause period.
1: Stay tuned in mga pinangka, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Imagnon na puyo sa syudad sa Tagum, 33 anyos. Sa sugod ako nagaregla sa 12 anyos pa. Tagabulan na lang ko nagabati sa kasakit sa kumpuson. Nga na ay panahon dili ko kabarog para muskwela o nadala na hantod sa pagtrabaho. Matungod ni ini inapauli ko sa gipatumar sa akong inahan tuig 2023 ni ining EXL Makabuhay Plus Capsule. Wala ko magdahong nadako ni ugmatabang o nahatag na alibyo sa binulan na akong dysmenorrhea. Busa, testing ninyo ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa kahamlo sa balarion sa lawa.
5: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: I have EXL Makabuhay.
8: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto ug saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pop premyo sa EXL.
7: I have it to my grind.
2: Basta healthy, happy.
0: Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pininga. Before matulog or human pa ni hapon, take 1 or 2 or 3 capsules sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, labi na kung medyo dako ka, taas, tambok, pwede ka tagduha, tagtulo, mag-inom. Kung naigibati mga pinangga, pwede buntag o duhapon muna for 1 month to 6 months ang pag-inom para nga ma-regulate, ma-balance ang ato ang panglawas o dalita maulian sa ato mga balatian. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, rich in B-complex vitamins ni siya like B6 and B12. Mga critical ni siya nga mga vitamins para sa cognitive function o sa ato ang energy. Like ang vitamin B6 in particular, nagalihok ni, nag-ax ni siya as a necessary cofactor for producing your happy hormones, serotonin and dopamine. Makatabang ni pag-minimize sa irritability and low mood, mga babae, even sa mga lalaki. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule rich in vitamin C, usab mga pinangga. This powerful antioxidant fights cellular oxidative stress and supports your adrenal glands. Your adrenal glands are responsible for managing cortisol, kining gitawag na to the stress hormone, which can fluctuate wildly during hormonal shifts. O ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule ananishay chalcones nga compound. These are active natural flavonoids nga makuha nato gikan sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Ang chalcones nagapossess ni siya og strong anti-inflammatory and nerve protecting properties that may help buffer brain cells against the stress of shifting hormones. But pasabot ang ato mga brain cells dili-dali mga daot na ay protection, na ay shield, labi na kung mag-shifting na ang mga hormones sa mga babae. Pahibalo, pahibalo, pahibalo mga pinangga, labi na sa mga tag-as kay BP, na ay sakit sa kasing-kasing, sa mga na-stroke, o taas kay risgo nga ma-stroke. O niya medyo apiki gihapon kaayo ang ilahang tulog, sulayi ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para the best kaayo ang epekto o dali ta maulian sa atong mga balatian. Layo ka sa atake sa kasing-kasing ani mga pinangga, kanang mga huot sa dughan nga kanang patakihay ng kasing-kasing, 10 to 20 minutos lang. Duha, tutulo ka kapsula, bisag duha, mawala na mga pinangga. Sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga. So check ta sa itong mga BP ha, taas pa gani ang atong mga BP, ang atong mga blood sugar, taas pa gani, i-diabetics pa ta gani mga pinangga. Unya labi na sa mga nagkapanigarilyo, kulag tulog, unya kulag exercise, ang atong kasing-kasing taas kay risgo nga maatake og duolta nga ma-stroke simba ko lang. Stroke patients na to nga human nakainom sila EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, lami na ilang tulog kaayo, gaan na ilang mga tiil, malihok na pag-ayo ang ilang mga bukton nga sa pila ka mga tuig, bugat ka ilang mga bukton o ang ilang mga tiil. Bisag way gibati, mag-inom gyud og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule before matulog or human panihapon, para maangko nato ang tinuod nga kahimsog og dugang kabaskog matag adlaw. Sa dili pa magmenopause mga pinangga, ang mga simptomas sagad unpredictable, di nimo matag-an. Tungod kay ang estrogen o ang progesterone pwede mo taas, pwede pud mo baba. After menopause, ang hormone levels mahimo na siyang baba o mas stable siya. Pero bantayanan pod tungod kay ang imo na pong bantayanan labi na sa mga babae nga nagmenopause na pod is ang ilang bukog, ilang kasing-kasing, ilang mga muscles, ilang mga metabolisms kinahanglan i-consider gihapon unsa ang mga healthy lifestyle. Ang menopause dili na siya sakit ha, natural na siya nga transition. Healthy food, regular exercise, enough sleep, stress management, and proper medical care makatabang sa lawas pag-adjust nga mas mahimong himsog gihapon bisan nagmenopause na. Alang sa tuang Nature Study segment. Ang title mga pinangga, The Science of the Chop and Wait Rule. Ang sibot pasabot ani mga pinangga, kaning broccoli o cabbage, kaning repolyo ba o kaning broccoli, nana sila'y medisina diha nga dili mapurma hangtod dili ni mausap, dili po ni matadtad or ma-blender ang kining mga gulaya. Naay duha ka compound nga wala pa mag-mix. Ang isa ka compound, gitawag na siya og glucoraphanin, ang isa is myrosinase. Sa panahon tadaro ni siya or dokdokon or sa panahon nga usapon or i-blender na siya, kining nga mga gulaya, ang ilang mga cellular wall nila mabungkag. Pagkabungkag ana nila mga pinaga, mamix tong duha ka compound, katong glucoraphanin o katong myrosinase. Pag magmix na sila, mo create na sila og gitawag sulforaphane. Mahimo na dayon siyang powerful nga compound nga motabang paglimpyo sa atong mga atay, iyang limpyuhan ang mga excess estrogen. No, labi na sa mga perimenopause nga usahay mag-excess, manghinubra ang ilahang mga estrogen panahon nga mo signal og daghan FSH og LH luteinizing hormone para maka-response gyud pag-ayo si ovary. Pero tungod kay nasobrahan og signal si ovary, masobrahan pod ni ovary pagpagawas og estrogen. Mao na nga magka-hormonal imbalance ang babae. Based sa data, 20 to 30% higher kaysa normal nga level nga estrogen. So ang mahitabo, ang effect ani niya sa babae magkaroon ng hormonal roller coaster. Mutaas, mubaba, mutaas, mubaba. Mao na usahay nga di nimo masabtan ang batasan o gibati sa babae o sa imong asawa. Dali masuko, dali pod mahiubos, magkatawa, unya na pod magsubo. Ambot na lamang magka hot flush, magka mood swing, usahay managko ang mga suso, mga breast, usahay maggrabi ilang menstrual cramps labad sa ulo, migraine, pwede na mahitabo sa ilaha. Giapilan pagyud, gisamutan pagyud way kwarta, daghang bayronon, samot ang labad sa ulo. So dili lang makapalabad sa ulo ang way kwarta ha, apil na pod ang perimenopause period. Pag nakay mga excess nga estrogen, better magkaon ka aning mga repolyo or mga broccoli, mga pinangga. Pero human ni mog chap-chap ani pinangga, dili po ni diha-diha dayon mapurma ang tambal. Kinahanglan paaboto ni mo og 5 to 10 minutes ay ha ni mo siya i-steam or lutuon. Hinumdumi nga kinahanglan ang broccoli or cabbage crunchy, kagubkub gihapon siya, dapat dili siya lata pagaluto. Kasi pag lata na siya, dili na siya kagubkub gihapon pagkaon, wala na naitambal kaayo, nga mo regulate, mo balance or mo patabang sa atong atay, labi na sa mga babae, pagtangtang sa mga too much estrogen sa ilahang mga lawas. Hinumduman na itong mga pinangga nga sa panahon nga hapit na magmenopause sa mga babae, na nas makorinta pataas, nini nga period ang mga babae na kinahanglan og pagsabot, kinahanglan sabton nato sila, pailuban, o kinahanglan abli sa communication, open communication. However, hormonal changes should not control every word or action. Pahinomdom po ni sa mga babae na kinahanglan i-practice po nato ang self-regulation, kinahanglan before mo react, hunong sa ginhawa sa glalom. Ampo baka karon pili ang prinsipyo kaysa gibati nga dili prinsipyado. Og hatagi gyud panahon ang imong kaugalingon sa honest reflection, pamalandong. Og timan-i nga kining panahon sa mga kababayenan, kinahanglan na gyud nga iyang tibok family og siya. Nagkinahanglan gyud og insaktong grasya gyud. Magpapuno gyud ta og mga inspirational gyud sa tong huna-huna. Do not lose yourself tungod lang sa mga kausaban. Care for your body. Communicate calmly. I-practice. Seek support. And remember, feelings are real. Tinuod jud ang atong gibati. Pero, dapat dili na siya maoy mugiya nato sa matag desisyon.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy! Happy.
9: Kasamang makabuhay, EXL Life and Herbs Nutrisyon ikaw.
10: Hoy! Nakainom na ba mo? Nag-take na ba mo og EXL Makabuhay Plus Capsule? Basig wala pa ha, timan ininyo, consistency is the key. Nga nung importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus Capsule? Food supplement raman na. Yes, it is not called supplement kung wala na siya'y supplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon o pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw? Malamang sa malamang wala o doon naman pipilara o doon naman gamay ra. Abi nato ang usa katakos nga gulay nga palito nato sa karinderya is enough para masuplayan ang atong lawas sa daily dietary need. Kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits. Tungod kay biblically ingon si Ginoo, kanang iyang gitanom mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon maoy tambal sa tanang balatian. So we're not just eating food to be kanang inon natong mabusog ta, no? Para lang masatisfy ang ato ang kabusugan. Pero mukaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya, dinalian ang tanan, minus na kayong makakauna itong disinting na gulay na iprutas. Maunang ang sakit, nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency. Ang kakulangan sa mga vitamins, minerals, o uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo nato ang atong mga balatian, makabilda og mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya. Muna, daghan ka na to. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay tanggibati, pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. Muna, kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan na to ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients. Na kung akong i-describe, isa ka kapsula o isa ka basket na na ng gulay o prutas. Ah, isa ka basket, kagamay ang kapsula, yes. Kaya bisag mukaon ka o isa ka kilong gulay, ug imo ng usapon o alang-alang ang pag-usap, inig gawas ana sa imo, kamunggay ragya po na, gulay ragya po na, sa ato pa, wani mo na absorb ang tanan niya ng nutrients. Pero ang EXL Makabuhay Plus Capsule, pino na kayo na, nga di na kinanglan i-digest. Pag-take ni mo ni ana, ma-absorb diretso na sa imong lawas. Just take at least 1 to 2 capsules before meal, inigkabuntag, sa udto, unya, before you sleep, inigkagabi'i, para makita ni mo ang full potential sa EXL Makabuhay Plus Capsule with 17 powerful herbal ingredients. Busa-usa pag-ipaabot ni mo, adto na sa imong mga suking butika, bisitahan na, pagpalit na, og EXL Makabuhay Plus Capsule, EXL Makabuhay Plus Capsule. Atun ka nato sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Basta healthy, happy.
0: May kasabihan. The afternoon of life must also have a significance of its own. Kung ang mga babae o atong kinabuhi naanas kahaponon, nagpasabot na siya nga kung ang buntag panahon sa ting trabaho, odto grabing kayod-yod pagkahapon paingunay naputas pahulay. Ibig sabihin, ang tao pag naanas siya sa kahaponon, but pasabot kung sa mga babae pa, naanas siya sa paghapit na magmenopause, mag-shift na ang iyahang focus. More on wisdom, more on reflection, more on kalinaw ang iyahang ginapangita, more on purpose. Mao na giingon sa Psalms 92 verse 14, they shall still bring forth fruit in old age. Makaproduce gihapon ta bisag menopause na wisdom, kindness, faith, love and service. Ang atong lawas pwede mausab pero ang purpose magpadayon. Mao na proteksyon ni ang imuhang mga bukog, ang imong kasing-kasing, ang atoang hunahuna and continue living meaningfully. This is Doc Bri Palangi reminding you, understand the change, support the body, strengthen the family, and live every season with purpose. May God bless us all.
2: Basta healthy, happy!
3: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat! Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
6: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
11: Ernesto Boy Makasaed Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Parado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun ang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minom din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawan ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus capsule at sa EXL Makabuhay Coffee.
12: Makabuhay! EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: I have EXL Makabuhay.
13: This song is brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.

0: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. 93.7 Heart FM. Heart FM time. It is now 5:28.
1: Excellent health, excellent life. EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay kape na gawa sa native purple corn, Arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Meron ding brown sugar at non-dairy creamer. Siksik ito sa vitamina, minerals, protein, at fiber para sa malinis at marusog na digestive system. Vegan ito at gluten-free. Switch to a healthier alternative. Switch to EXL Coffee Mix 17-in-1. Excellent health, excellent life sa EXL lamang.
2: Magabuhay!
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
3: With heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
1: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento paghahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
2: With heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: like local na tukar nga same ani nga po nga program nga support og mga local artists sa Cagayan de Oro. So
1: sa mga studio ato something
0: wala actually kami lang
1: amo may gamit yung kanang reel or ana computer na
0: nakalimot ko murag filter lang to siya
2: software
0: ba nga gamit niya.
1: Well, we'll find out more about Brandy Belly on Senita Budila ever since then, and then today acoustic lang ta.
0: Acoustic lang kay bisa mo ban members.
1: Let's hear the first song. So may title ani lick.
0: Sihatag na mo asa karon, no? Isa ay ikaduha nga kanta na mo nga girlie sa una first sa album. Local na tukar sa first album.
3: So what
0: nga,
3: year is that?
0: Nga 2010 siguro.
3: 2010.
1: Alright. Let's hear it. Brandy Belly live here on Heart FM.
3: Tudong chat.

0: 92.7 Hard FM, Brandy Billy, live here on Hard FM. And what's the title of that song again?
1: Asakarun.
0: Asakarun. Ah, yes.
2: Asakarun. I love that song also.
0: Okay, and
3: very
0: wherever.
3: Nice.
0: Huh?
3: Very nice.
0: You like the song?
2: Yes,
0: ang pag-render
2: sa ilang
0: ano. Lagi. Ikaw, sir,
1: gagawat ato. Actually, ang nagsuot ako.
2: Who wrote the song?
1: Ang, ako ang nagsuot and then, kanyang magsuon mo yung nag-
0: I see. How do you usually write a song? Lyrics una or riff una? Some style
1: niya. Actually, kuan. Pwede siya mag usahay mag play lang siya mga chords lang sa then kasagara uban mo sa balay. So play siya din. Kung ganahan ko sa tono, that's the time nga akong distinggag suwat og kanang lyrics nga. Base ra po sa kakita po sa
0: Liyok na lang yung creativity, no? Ah, patang ang tanag lyrics
1: mo. Ano ba?
0: Kada na nga ting.
1: Magbot-bot na siya. Like, mag-chords na sa siya.
0: Yeah, we've seen sa yung FB page nga you've been away from ni undang morning nanibalik more or something?
1: Dili, sir. Actually, wala gid me ni like na stop or totally like stop yun. Like naglaylo gamay then slow down lang kay na busy na yung mga trabaho, priorities lain, then pamilya, pagsugod sa sugod ng pamilya. So, na kuan lang na slow down pero wala gid ingon na gapon. Through the years na agya po yung mga
2: gatapok yung hapon mo.
1: Yes, ma'am. Kuhan niya po me.
0: Like, you do this full time or lang may job each of you?
1: Ako na, kay job. Siya job din. Businessman.
0: Okay.
1: Siya yung owner sa Higala Ridge.
0: Party lang or lingaw lang niya po.
2: Hello, sir.
1: Yes, Higala Ridge.
0: That's why you're mutukay mo dito, no? Kano saan mo na last mutukay dito?
1: Oh, okay. Siyempre yun din. Pero na yung nagan banda. Kano 15 namin. Local na tukay. Special nga po.
2: Yeah, I think the Higala Ridge is bago lang.
0: Tell us.
2: Si Tori actually, last time they were here.
0: Diretso
2: sila po sa Higala Ridge.
0: Yeah, and tell us, obviously, Usami Bandibelli, how did you get the name?
1: Play of words lang nasa sir. Actually, kuan lang. Brandy, refer na mo sa Ilimnon.
0: Okay.
1: Then, kanang heart, liquor, anak lugar.
2: Yes.
1: Then, belly is like, kung siya kaino man.
2: Our belly. Tama yung ano ko kanina.
1: Then, actually, beer ta, pero mas nice paminaw ng combination sa Brandy.
2: Si Brandy.
1: Belly kasi beer belly, murag common kasi.
0: Lagi.
1: So, Brandy belly.
0: Right. Okay, we'll have more of Brandy belly in a little bit. Hang on. Hang on for that. Don't go away.
4: Heart 92.7. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7. This is Heart 92.7. Cagayan de Oro. Tunog Tsada.
5: Tunog Tsada.
4: On 92.7 Heart FM.
0: It is 6:14. We're back for Tunog Tsada. You with LB and Julia over here. Now, tonight, Julia Sabado, daghan kayo things are happening.
2: Yes, here in Cagayan de Oro City, LB, because it's already fiesta time.
0: The feeling of fiesta is there already. And if you're going out tonight, do drop by Jackals
2: as well.
0: For Rock
2: Era.
0: That's tonight na. And then perform na si Charisma.
2: Charisma.
0: And a lot of other bands as well.
2: Mm-hmm.
0: Okay, so do check them out. And also on at KL Clubhouse, nasa itukar dito ang Like Juan Moy Mo Play.
2: And tonight, they have I think it's Black Trio.
0: I'm sorry, Black Trio.
2: Black Page Trio.
0: Black Page Trio is performing at KL Clubhouse tonight. Uptown CDO, don't miss that one. And of course, that's one of the reasons why Brandy Belly is here. Nasa mo itukar after
2: tukar
0: this.
2: Later.
0: Right, Lick?
1: Naikaning launching, launching? Grand opening.
2: Grand opening.
3: Sa market.
1: Higala ay market dyan sa Boulevard.
0: Muna ni, murag launching dyan sa fiesta mismo, sa celebrations,
1: actually,
0: no?
1: Grand launching atong sa Higala ay festival, katong mga Itchy Worms. And then kani, murag more on focus sila. Kani siya nga event isa, kani mga tenants, anang sa Higalay Market.
2: Okay.
1: Mayang grand opening.
0: Yeah. Who can do it better than one of the hottest rock bands karon sa CDO?
2: Yes.
0: That's what I heard, no? Okay. let's listen. Humble maging silik. Let's listen to one more song, another song actually from Brandy Belly. What's the title of the next song?
1: Next song, mogi ni siya ang kumbaga foundation or pundasyon sa among band nga like dili lang siya diri nailhan like over like
2: across Mindanao,
1: across Mindanao, Visayas,
2: and Visayas.
1: Then maybe na yun sa Manila kay mogi ni siya ang naka nalabay gudong na spread mayo. Mm-hmm. Record na mo 2013 sa Cebu and then mo na din to then rest is history na na yan.
0: Asa man yung record sa Cebu sa backyard or
1: dili sa backyard gatong tong
0: mapas. That's fine. That's fine. Ang Mikay ang title ni Mikay.
1: Okay, Mikay.
0: Kisa may gisawa
1: dali. Say Glock. Erickson,
0: tell us. I'm sorry.
3: Kaning Mikay. Ano garage?
1: Actually, gi-compose ni Erickson ganiya mo gitarista. Siya nagsuhat. Nanay tono daan. Then pag-abot sa amo kay kuan mo gumi katong gadali mig makahimo og daghang kanta kay mag-record mig isa ka album sa Cebu. So isa ang Mikay ato sa balay nga i-apas na mo nga kanta. Nanagoy ko an na record niya kanang roll lang sa iyang cellphone. Then nalay gamay nga mga lyrics nga siguro akong naalisdan. Like mao na sa pero kaon ko ako lang gi kanang mo rhyme lang gid siya maayo. So pero originally nabuhat na niya gid ang kanta.
2: Ni Erickson.
0: Ni Erickson yung game mo ani nga.
1: Ang utana nga ni ko saya kay unsa gid ang
0: lagi unsa man gid ini?
2: Unsa man inspiration?
0: Can you tell us what it's about?
3: Yeah, Mikay is pangalan sa babae.
0: Okay.
2: Wala siya. Unsa si Mikay?
0: Like sa may background ana.
2: Gibulagan ba ka?
3: Actually dili mo na siya si Mikay. Ah, Mikay ang pangalan gid gi. Gay ko ala siya Mikay lang ang iyang giname kay mao ang iyang line sa chorus. So, para lang ma-rhyme, kumbaga.
0: Ah, okay. But what is the song about, Jud?
3: About sa babae nga, kuan siya. Kanang, murag nag-uyab sila or dili. Something, inana.
0: Okay, pa sure. Okay, let's listen to that. Let's have Brandy Belly.
1: Karang buka kabalong mo na itong meaning.
0: Live on Heart FM, Brandy Belly. Here we go.

0: 92.7 Hard FM. That's Evita. A lot of maturity in that song. I've said it many times. I hope na mabalik na sa ating Evita at some point. Because Celestine is back in the States.
1: Yes.
0: No?
1: Nag-school yata.
0: Yeah. Yeah. Ang title na, of course, is
1: Better Left and Sad.
0: Better Left and Sad, okay? We'll take a break. We'll be back with Brandy Belly and another song from them. And also, we're going to find out a little bit more of the members of Brandy Belly. Okay, so do hang on. Stay right here.
2: Heart 92.7.
3: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Sea Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Sea Ice dapat ang tube ice mo. Sea Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
4: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
5: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
6: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Heart FM lang, wala nay lain pa.
5: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
6: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7. Tunog Tsada on 92.7 Heart FM.
0: All right, we're back. We're Tunog Tsada at 6:31 right now. You're with LV and our guest, special guest, Brandy Belly band. We have Teddy, Erickson, and Lick. Sakto ba? Okay.
7: Yes, sir.
0: Let's start with... let's get to know the band, Julia.
1: More of them.
0: Yeah. Kisa may members uban. Wala diri karon.
7: Ang among drummer wala Adonis Brungor. Oh.
1: Kay nag Adonis.
7: Adonis Brungor. Exactly. Wala sa karon kay murag na say actually tattoo artist po siya. So
0: okay.
7: Murag na say gitatuan karon then. Si Adam Datoy.
8: Among bassista si
7: among
8: Adam.
7: Bassist namo si Adam. So okay. Wala pod kay like nag-decide naman mi nga mag acoustic lang so wala na siya ni sabay
0: so si Adonis kay tattoo artist ba?
7: Oh, tattoo siya.
0: Siya ba gatira sa imo ha?
7: Actually na ay part nga iya pero ang uban sa laing artist put. Kuan mo guni ka ng project ba hinay.
0: I see. Okay. Anyway, we'll start with Teddy. Teddy?
8: Yes, sir.
0: Okay, igsoon gid mo. Just to let the public know, igsoon si Teddy o si Lick. Mm. Oh, yeah. Teddy, tell us, you're the main guitar player of the band, di ba?
8: Yes, sir. Yes, sir. Rhythm guitar.
0: How long have you been playing guitar? You
8: since
0: remember?
8: Since kwan, sir, kanang 5 years old, start ako play.
0: Wow. So you want to know?
1: Yes.
0: That's yes. Like... 10 years ago. No, that's great. And do you still remember unsa nga first mo guitar?
8: Yes, sir. Akong gusto gid nga ma-learn ato nga time. Kay nagpatudlo ko sa akong mama. Kay siya mang gud ang.
1: So your mom is a musician also?
8: Yes, akong parents gud silang duha.
7: Actually, ang among daddy mo'y musician yun like folk singer.
0: Interesting.
7: Siya lang. Wala sa tuloy sa kong airport kay like gamay pa kasi din niya makuha ang kwan. So, wala pa
8: siya. 5 years old pa ko ato, sir. Gamay pa kaya
7: ako kamot. Airpot nga mo tudlo. Muto akong mama. Tuloan siya. May napasinsa nga. Sige, kay interested mingit siya mo.
0: So, ang guitar yung gamit ni Mato sa imo pang mama or...
7: Oh, katong amo
8: pa katong yun time sa... Pa.
0: I see. Ang ima yung first gid ni mong guitar. Do you remember?
8: Ang akong gipatudlo gira ito kay Killing Softly.
0: Ah.
8: Muna okay. Akong first nga gigitar.
0: First naman ako ha?
8: Yes.
0: I see. And then, ang imong genre is always been bass rock or...
8: Dili, sir. Akong yung nadakaan nga genre. Kuhan, sir, ka ng folk songs. Like sa akong papa nga influence.
0: I see.
8: Mga folk songs, mga country. Country songs, mga nana akong na influence nga music.
0: I see. Muna yung muna sa mag-eagles o kaning blending ba?
1: That's true, LB. Oh.
0: Kaning, who is your inspiration now in terms of guitarist like that? Or if you have to jam with a guitarist, kinsa may gusto niyo mag-jam ganun? Local or...
8: And local, kwan sir? Ako, kwan
7: na? Kinsa ikaw ni mo? Idol ni mo.
8: CSNY.
0: Okay. Cosmos Kills Nash. Sila?
8: Wala.
7: Uy, pala, patay na.
8: Patay na sila pero sir.
7: Pero hindi lang gusto. Kaya ma-jam ni mo.
8: Kaya lang ma-jam na
7: ako. Kaya lang. Ira Cruz. Ano yan ako? Ira Cruz. Mga
1: itadloan ni Kuya.
8: Will Lucas, pero wala kayo. Puro mga patay, sir. Puro na mga patay, man.
0: Bisag Wilson Phillips, anak sa mga CSNY. Ano, matiguwang naman.
8: Lagi.
0: No? Okay, let's go to Lick. Lick, so tell us about your singing. How old were you when you started singing?
7: Kuan gyud sir, actually, sa una, bata pa may siya ang natuluan og kanta kay gitara. Then, say ka nang sa kanta, siya po yung ka nang murag star ba sa bata pa may ako. Murag behind ba nga, kuan man, murag ana. Then, kuan pa mo primero ka ng basketball, bata pa ko. Then, actually, makakuha ko na tono-tono, akong hearing bitaw, ma-improve, kuan kay tungod kay makadungo ko, ma-jamming ang akong airpot, mga barkada niya, inom-inom, then, kanta-kanta. So, munang makakuan ko, makabal ko mo tono mo,
1: na masundan ako. Instrument na...
7: Gitara nga pong ko, pero pag sa live me, pure lang git ko, vocals kay mo perform ang mga ganay kuan ma. So, napa ko yung mga stance sa
0: stage. So, vocals lang yung ka ever since?
7: Vocals lang yung ka.
0: Na mga bands before or wala yun?
7: First band yun ako. Maliban sa kami, katokong ikagaw, kami trio me, drums ko, siya guitar, katokong ikagaw, bass. After ato, Brandy Billy na yun. Pag siguro mga around 17, 18 pa ko ato, sugod me. Sayo kayo may nagbanda, manggod. Sayo kayo may nagsugod sa banda.
0: Singer man ni si Julia. So, nani si Dian. O, sa may tabo kung malimot ka lyrics, kung kanta ka?
7: Wala raman, sir. Kung
0: di ba ka malimot?
7: Di naman kayo na siya.
1: Stand, di ba?
7: Kung, like, kung live performance lugar, kung gawas acoustic, kasi kagtana or ka ng show band, pero ka ng mga live, like, kwan, di naman, kasi magkagbalik, practice ninyo, then, kung malimot ka, di naman kayo sa gawas, kung, di man kayo sa mabantayan, gawas huwag ka ng kanabitong na-judge nga like Battle of the Band kay particular kay sila sa imong kuan mo sa ipak. Kay ginakuan mo, gano'n mo, iskuran. Pero kung like kuan lang, random lang nga gig or kanang like indie gig lang, okay raman. Nung kanang makakuan ka, enjoy lang.
1: Magkamali-mali. Diba?
7: As daghan gan mo mali-mali. Kaya siyempre, ang uban, nakainom na. Kuan, so,
1: di na maduhan.
0: Naka-brandy na lang. Brandy Billy na.
7: Jamming na lang.
0: Si Adonis, let's talk to Adonis here. Adonis is the lead guitar player.
7: So. Dili, si Erickson. Erickson.
0: Sir.
1: Wala si Adonis.
7: Si Adonis.
0: Si
7: Erickson. Erickson.
0: Asa mo si Adonis pa akong ginahuna? Pero may, oh my God.
7: si Adonis pa akong drummer. Adonis kay Kwan siya. Atong drummer kani Erickson may lead guitar.
0: Erickson, who do you think is the best lead guitarist in the world right now? Kisa yung kinamayuhan, tanawin mo.
9: I think John Petrucci.
0: Dream Theater.
9: From the Dream Theater.
0: Fancy ka niya ever since?
9: Yes. Since high school, pagid ko na niya.
0: Ang imong genre has always been rock or speed metal ka?
9: Blues.
0: Blues?
9: Blues and jazz.
0: Dagasag may gitarista nga blues, no? Kasi may mga ganan.
9: Like B.B. King.
0: B.B. King.
9: Clapton.
0: Yeah. Wow. Okay.
7: They actually, manggod sa mo, sa band na mo, lahilahay may influence like ang genre niya. Si Erickson o si Adam, more on jazz sila. jazz kanang mga style sa bamboo ana mga kon. Then kami sa Kuigsoon, aside from katong sa folk lugar o kanang mga acoustic lang kay siyempre mumaya mong jamming sa balay, pag in terms sa katong full band dagit nga kanang proper like kana bitong kuan na gyud kanang banda na gyud, punk pod amo.
0: Punk pod
7: ang among influence like katong nga time kusog kay itong mga My Chemical Romance, katong mga emo punk, may amo si kanang Serenade. So mo may bagay kung sa kung tingo pinanipis ba talagting nipis, so mo pod ang amo jamming. Then na murang nag-fusion may pag ila na mo sa college days, then muna ang among band kanta medyo na ipang pass then na po'y pagka murang mo progressive gamay, so eh tungod na nasa among mga kanya-kanya nga mga kuan ba influence sa like, music.
0: That's where the band's original sound magawas yun.
7: Bassist line
0: member.
7: Oh, then kadugayan nanay ka ng identity, nanay identity among kanta o nanay siya murag kuan ba nga pagka ni brandy gini nga tunog.
0: So kato mga bagong banda karon pamina mo ani kay kung namay importante ang inyudyod nga sound nga magawas.
1: That's
0: no, at some point
7: identity.
0: Yeah, si Adonis, do you still remember say first ni mga
1: Erickson?
0: First name guitar lick, guitar riff name, do you still remember?
9: Guitar
0: first name na ibawan nga kuan ba? Guitar. Song.
9: Ah, ano? Ang first na ko nga na tunan nga song is ano, Living on a Jet Plane kay 3 chords raman siya.
0: Okay, so man ay first ni mo na ko an.
9: First time playing as ano, pagawid na ko gitara.
0: Have you ever played with a band doing blues as a guitarist or wala pa?
9: Yes, katong kwan since last mga katong college ko. Na ko'y mga naka-jam nga mga blues player.
0: I see. Okay. Thank you, Adonis. Just kidding. Erickson. Ako lang gitry. Pay attention to si Erickson. All right. So, Brenda Belly here. What's the next song, Lick?
7: Cover song. Actually, Permina mo gina-cover kay kuan ba? Kanang medyo chill na po kayo siya. Kasi kanang gikan may kanang grabe na kay hard kay nga jamming. Para pa slow down lang. Sige.
0: Okay.
7: All right, we'd like to give you the song.
0: Here's Lick, Teddy and Erickson, Brenda Belly live.

0: Nanibawat ng balibo ni
1: si Erickson. Okay, ikaw yung gitara si Erickson.
2: Lahi ang nag-gitara.
0: Lahi gitara ito ng time.
2: Tapos si Jerome ang isang gitarista.
0: Alright, okay.
2: So, pasensya kayo, nakalimot ang lyrics.
0: That's fine. Okay na, okay na. What's our final song?
2: Na yung nag-request ko ng pangako. Yes. Nag-inosara nga Tagalog ng mga kanta.
0: Okay.
2: Bago sa sana mo nag-releasean o ganang official music video na sa YouTube. And then, uban na mga kanta na kompleto yun na sa Spotify. YouTube, pili lang itong mga music video. Then, katong na mga lyrics, mga siguro gapon uban, lyric video na sa YouTube, Brandy Bailey. Halos, kompleto rin to. Okay. Then, sa Spotify. Okay. Then, napod may upcoming gina-workout na mo karon nga music video para sa asa karon itong kanta na mo first. So, base mga August or September ma-release.
0: Oh, wow. Okay. Watch out for that. So, sindi niya may copy lick para matukar na mo.
2: Sige, sir.
0: All right, let's listen to Brandy Bailey live here sa Heart FM. Go right ahead.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 7:15.
1: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Former Governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito galing sa freshly harvested coffee beans Arabica from Davao de Oro. At saka yung purple corn. Alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
1: Magabuhay! Excellent health! Excellent life! Sa EXL Lamang!
0: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabugaton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
3: With heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:33.
1: Radio with Heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with Heart, this is Heart FM 93.7.
3: Sunrise. Mga impormasyong panggalusugan. Testimonial patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw. Sama-sama tayo. Walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E.
0: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
5: Nationwide.
6: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
7: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
0: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kadilampang araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
3: Sa buong Pilipinas.
0: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, na magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palado doon ng tagumpay sa kalusugan na Nationwide. Inyo pong napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating namang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na at tayo po'y magkwentuhan na namang muli sa ating po namang paladudunan. Hatid siyempre yan sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking rice coffee mix. Herbal coffee 14 in 1 plus 1.

Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ating mo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tara na po, tayo po'y magkwentuhan na namang muli mga kaibigan sa ating mo namang programa. Tawag na po ninyo ang inyong mga katanungan dito po naman sa atin. Zero 9 6 9 2 2 6 9 6 2 3 yung ating po naman numero.

Tawag na mo, dito mo naman sa ating programa 0969-226-9623. Yung ating mo naman ang numerong pwedeng pwede po ninyong tawagan dito po sa ating baladudunan, mga kaibigan.

tawag nyo na ang inyo po namang mga kwento. Dito po naman sa ating programa 0969-226-9623.

0: Siyempre po, mga kaibigan, available po ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores. Diyan po sa inyong lugar, mga kaibigan. Yung mga nagtatanong sa atin, dahil po sa gusto na lang makatikim ng ating po namang 25-in-1. Tama-tama po dahil ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay nandyan na po sa inyong mga lugar. Sa mga butika, sa mga pharmacy na binibilhan po ninyo ng ating 14-in-1 plus 1, eh nandyan na rin po yung ating 25-in-1. Para po naman makasiguro po kayo ng ating po namang produkto, pwede nyo po kaming i-follow o kaya i-add friend sa ating po namang Facebook account, yung Rice brand, para po naman sabi nga natin makita po natin yung tamang produkto, yung itsura ng ating po namang produkto, dahil nandun po sa ating po namang Facebook account yung mga produkto po natin, mga kaibigan. Nandun po yung itsura, yung mga larawan ng ating po namang mga produkto para makasigurado po kayo sa inyo po namang bibilhin bago po kayo mapunta dun po sa mga butika at mga pharmacies dyan po sa inyong lugar. Para sigurado po tayo at alam natin kung ano po yung kukunin po natin, bibilhin po nating produkto kapag pumunta po tayo sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan dyan po sa inyong mga lugar. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila? Hello po.
1: Hello.
0: Ano pong pangalan?
1: Si ano po, si Flory Barbie Rose ng Puerto Princesa City, Palawan.
0: Flory Rose.
1: Opo, Kuya Boy, yung nagtawag noon yung July 8.
0: Okay, taga saan po kayo Nanay Flory Rose?
1: Dito po sa Puerto Princesa, Palawan.
0: Puerto Princesa, Palawan. Okay po. Ilang taon na po si Nanay Flory Rose?
1: 61 po.
0: 61. Okay. Umiinom na po ng ating rice coffee?
1: Opo, Kuya Bo. Yung nagtawag ako sa iyo yung July 8, tapos nag-order ka agad ako. Dumating ng July 17, nagsimula agad ako nag-inom.
0: Okay po. Nag-order po kayo sa online?
1: Opo, sa Lazada po.
0: Lazada, okay.
1: 5 box po.
0: 5 box. Okay po. Tama po yun. Kung mag-order po tayo sa online, damihan na natin para isahan lang yung shipping fee. Para hindi gaanong mahal yung shipping fee. Tama po yun, Nanay. Tama po ba yung ano? Yung nabili po ninyong produkto natin?
1: Opo, Kuya Boy. Kasi yung pagdating ka agad po, mga alas 9, nag-inom ka agad ako, Kuya Boy. Dalawang kinabukasan, nag-inom naman ako, Kuya Boy. Lahat ng nararamdaman kong sumasakit sa katawan ko, dati-dati, Kuya Boy, di ako makagising ng maaga. Ngayon, maaga na, nagkakasaing na ako.
0: Okay po. So, maganda po yung naidulot na po sa inyo ng ating
1: opo,
0: rice coffee.
1: Kuya Boy, 2 sachet pa lang or 3 sachet pa lang ang nainom ko. Anuhan ko na kaagad na parang gumaan ang pakiramdam ko. Pati yung ulo ko na para akong nahihilo parati. Ngayon, okay na po sa awan ng Diyos.
0: Very good po, Nanay. Ano pong istasyon po kayo nakikinig dyan sa Puerto Princesa, Palawan? Ano pong istasyon? Kung alam po ninyo yung istasyon na pinakikinggan po ninyo ng ating programa.
1: Parang ano ito? Anong istasyon ba ito? Radyo Pilipino? Hindi ko maano, Kuya Boy, hindi nila kasi sinasabi dito sa istasyon.
0: Okay, sige.
1: Nabagyan ko lang po na ikaw nagasalita.
0: Sige po. Tuwing
1: alas 12 po.
0: Anong oras?
1: Alas 12 saka alas 7 ng gabi po. Nagasubaybay ako talaga para ti.
0: Thank you. Thank you very much po, Nanay. Sige po, hiyaan po ninyo.
1: Tapos ngayon, Kuya Boy, mm-hmm. Yung anak kasi, nagsali-sali mag-inom sa akin. Ngayon, nag-inom siya ng 4 sachet ata yun. Sige siya, hindi naman tuloy-tuloy yun. Ngayon, sumakit ulo niya.
0: Uh-oh.
1: Tapos parang nilagnat daw siya bago bumalik yung sakit niya kasi sumasakit yung baywang niya noon. Tapos mm-hmm. Ngayon, pinapainom ko na siya. Ayaw na niyang mag-inom. Natatakot na siguro.
0: Nagkataon lang po siguro yun, Nanay. Kailangan pong kasi yung ating rice coffee nga po, sabi nga natin, may healing effect po ito. Kapag uminom po tayo, sabi ko nga, meron po posible sa iba nating mga kababayan na makaramdam po ng unusual sa kanila po namang katawan. Kasi po yan po yung healing effect. Ang ibig sabihin, umi-epekto na po sa atin yung atin po namang rice coffee. Ituloy niya lang at makikita niya yung tuloy-tuloy na pagiinom nito. Makikita niya yun. Kasi sa una talaga, may mga kababayan tayo o kaya kasi hindi naman kasi para-pareho yung atin po namang katawan. Ang iba, kumbaga nararamdaman ka agad yung healing effect ng ating rice coffee. Basta ituloy niya lang yun, makikita niya yung pagkakaiba sa tuloy-tuloy na pagiinom po nito. Nanibago lang siguro yung kanyang katawan.
1: Opo, Kuya Boy, kasi narinig ko naman na yung sa iba nagasabi may nararamdaman siya.
0: Mm-hmm.
1: Ako, yung tatlong sasyang na inom ko, tatlong araw, isa lang kasi yung inom ko eh.
0: Mm-hmm.
1: Wala pa ako nararamdaman. Yung nakarang araw, kasi 15 sasyang ang naubos ko, parang nararamdaman ako ng di maganda, pero pinabayaan ko eh, kasi narinig ko sa'yo na sabi mo, okay lang yun, pagkalampas yun, wala na rin.
0: Tama. Nung nakalampas po ba yun, naging okay na kayo?
1: Okay na po, pati yung sa sikmura ko na
0: malap.
1: Okay na po. Tapos ngayon, ang asawa ko, pinainom ko na rin, nag-order kami ng 20 bucks.
0: Tama po yun. Yun po yung lagi natin sinasabi. Kasi posible na magkaroon ng unusual na mangyayari o kumbaga maramdaman tayo dahil nga po umiipekto na sa atin yung ating, ibig lang sabihin umiipekto po sa atin yung ating rice coffee, kaya dapat hindi matakot, ituloy lang po. So kayo po nanay, magpapatunay na nung itinuloy-tuloy po ninyo kahit may naramdaman po kayong kakaiba, itinuloy lang po ninyo, hindi kayo natakot dahil nakinig kayo sa akin nung itinuloy-tuloy po ninyo, naging maganda na, di ba? Ganun po talaga yun.
1: At saka, Kuya Boy, parang magaan ang pakiramdam ko, hindi na mabigat, hindi na masasakit ang katawan ko. At saka nakakatulog na po ako ng maano. Dati hindi ako makatulog kasi, Kuya Boy.
0: Hindi kayo makatulog ng maayos. Mga ilang oras lang yung nagiging tulog nyo sa buong magdamag.
1: Siguro mga 4 na oras lang o 5 oras pagkagising ko, mga alas 12 hanggang umaga, hindi na ako makatulog.
0: Tama yun. Pero ngayon, tuloy-tuloy na. Maganda na yung tulog po ninyo.
1: Opo. Awa ng Diyos po. Okay na po ngayon yung pagtulog ko. Mga alas 9 na ako makakatulog kuminsan, pero pag diretso-diretso na po yung ano ko hanggang umaga po.
0: Tama po. Kumusta yung pagbabawas po ninyo, nanay?
1: Ay, okay po, Kuya po. Yung umaga-umaga po talaga.
0: Nagbabawas talaga.
1: Opo.
0: Tama po yan.
1: Talaga, Kuya Boy, magaling talaga yung rice coffee mix.
0: Thank you very much po, nanay. Nanay,
1: Kuya Boy, ano pala, Kuya Boy, yung sabon, mayroon na po dito sa Puerto?
0: Yung sabon, sige po, nanay, at sasabihin po natin sa atin po namang mga deliveries na malagyan na rin po dyan ng sabon sa inyo. How about po yung ating, nakapagtanong-tanong na po kayo sa mga butika dyan sa inyo?
1: Opo, Kuya Boy, kasi lahat ng butika dito, tinanong-tanungan po namin, wala po. Pero sa Robinson, sa South Star, nagtanong po ako doon, naubusan daw.
0: Naubusan, pero meron.
1: Opo, mayroon na, pero naubusan daw. Panakilibot po.
0: Sige po, nanay. Sige po, at kumbaga, ipa-follow up natin sa atin po naman mga deliveries nang sa gayon ay malagyan na po dyan sa inyo sa Puerto Princesa.
1: Opo.
0: Okay po, nanay. Maraming salamat po sa inyo. At sana po talaga ay may pagpatuloy po ninyo yung pagiinom ng ating rice coffee. Pati po dun sa anak po ninyo, sabihin nyo, ituloy lang para tuluyan ng mawala yung kanyang iniindang karamdaman. Nanay.
1: Kaya po, sabi ko, mag-inom sila dito sa bahay ba namin. Mag-inom kaming lahat.
0: Tama yun. Para maging maganda yung ating kalusugan. Hindi lang po kayong dalawa ni tatay. Kundi pati po yung pati yung mga anak po ninyo, kasi napaka-importante po na magandang kalusugan sa atin po namang katawan, lalo na sa buong pamilya. Bilang nanay, concerned po kayo doon. Gusto po ninyo yung lahat ng miyembro ng pamilya po ninyo ay dapat po talaga maganda yung kalusugan.
1: Lahat talaga gusto ko sa buong pamilya ko, lahat kami mag-inom ng rice coffee mix na yan, iniinom namin mag-asawa po. Gusto
0: tama
1: po yan. Sila mag-inom din.
0: Tama yon. Dahil importante po sa, lalong-lalo na sa nanay, sa mga magulang, lalo sa nanay, na maganda yung kalusugan ng kanyang buong pamilya.
1: Kaya nga po.
0: Diba? Nanay, ganito na lang po, Nanay Flory Rose. Dahil marami po sa ating mga tagapakinig, kumbaga buong Pilipinas po, nakikinig po sa atin ngayon, at marami po sa iba't ibang parte ng Pilipinas ang mga taga Palawan. Ano po ba yung salita po talaga ninyo dyan sa Palawan?
1: Tagalog din po.
0: Tagalog din, okay. So marami sa atin na mga taga Palawan na nasa iba't ibang parte ng bansa at nakikinig po sa atin ngayon. Ano po yung masasabi po ninyo sa lahat ng mga nakikinig po sa atin, lalong-lalo na yung mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee at yung mga nagdududa sa kagalingan po ng ating rice coffee, Nanay? Go ahead po.
1: Ang masasabi ko lang po sa lahat ng mga kababayan na nakikinig ng produkto na ito, huwag na kayong mag-atubili na magbili nito at huwag niyong sasabihin na susubukan niya. Bilihin niyo dahil nakakagaling lahat sa lahat ng karamdaman. Kahit ako matagal ko nang ginainda ang lahat kong nararamdaman. Ngayon, parang magaan na sa pakiramdam ko. Maniwala kayo.
0: Thank you.
1: Totoo
0: po.
1: Totoo talaga yan.
0: Maraming salamat po, Nanay Flory Rose. Mabuhay po kayo, Nanay, at sana po mag-iingat po kayo at ipagpatuloy po yung pag-iinom ng ating rice coffee. Nanay, kung sakali po meron na po dyan ng ating rice coffee sa inyo pong lugar at dyan na kayo nakabibili ng ating rice coffee at ng ating sabon, pati yung ating 25-in-1, kung sakali pong meron na, Nanay, balitaan niyo po ako, tawagan niyo po ako muli, parehong oras.
1: Opo.
0: Sige po, Nanay. Asahan ko po yun. Maraming salamat po, Nanay. God bless po. Mag-iingat po kayo, Nanay. Thank you, Nanay. Bye-bye po. Salamat po, Nanay. Bye-bye. Apo, salamat.
1: Bye-bye.
0: Thank you very much po. Ang kaibigan si Nanay Flory Rose ng Puerto Princesa, Palawan. Tuloy-tuloy pa rin tayo, mga kaibigan, sa ating mga kwentuhan kalusugan pa rin.

0: Apakagandang kwentuhan mga kaibigan. Ang inyo pong nga ito ngayon, syempre, kung meron din po kayong kagaya noong testimonya o kaya kwento patungkol po sa ating rice coffee, ay itawag niyo po sa amin. 0969-226-9623. At syempre mga kaibigan, sabi ko nga kanina, kung para po naman sigurado po kayo sa inyo po namang bibilhin, ano po, at hindi niyo po makuha yung sinasabi kong nasa kulay gintong dilaw na karton, RISE po yung spelling ng ating po namang rice coffee. Kung gusto niyo po ng larawan, ano po, ng picture mismo ng ating po namang rice coffee, pwede niyo po kaming i-add sa ating po namang Facebook account, ang Rice Brand. Nandun po mga kaibigan, makikita po ninyo ang larawan ng ating po namang mga produktong inyo po namang dapat na hanapin sa pagbili po ng ating rice coffee. Dapat ay makita niyo po yun doon. Dahil doon po natin makikita o kaya masisigurado yung produkto kung ano po talaga yung itsura para hindi po tayo magkamali. Kasi meron naman po akong nabasa ngayon na text message sa ating po namang mga kababayan na nagkamali. Ano po ang tanong sa akin kung ilang kutsarita daw ng rice coffee ang kanyang titimplahin sa isang tasa. Nung tinanong po natin mga kaibigan, sabi ko kung ano po yung kasi wala po sa tasa, wala po, hindi po kutsarita yan. Kasi daw ang nabili daw po nila ay nasa pouch. Nasa pouch daw po mga kaibigan. So sabi ko mali po yun. Hindi po, wala po sa pouch ang ating po namang rice coffee. Nasa sachet po ito na nakalagay po sa isang karton na sinasabi nga natin kulay gintong dilaw na karton. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po.
1: Hello po.
0: Yes po. Yes po, magandang kalusugan.
1: Pwede po magtanong.
0: Sino po ito?
1: Norma de Vera po.
0: Norma. Taga saan po si Nanay Norma?
1: Taga Jensen po. General Santos City.
0: General Santos City.
1: Opo.
0: South Cotabato.
1: Opo.
0: Okay, General Santos City, South Cotabato. Ilang taon na po si Nanay Norma?
1: 79 po.
0: 79?
1: Marami na sakit.
0: Okay. Nanay Norma.
1: Narinig ko kasi sa radyo ngayon yung sa rice coffee. Hindi siya magtawag. Kaya
0: yes, opo.
1: Sinatawag ang anak ko.
0: Tama po yan. At marami, hindi lang po maraming tumatawag, nanay. Marami pong nagtetestimonya patungkol po sa kagandahan na idudulot po ng ating rice coffee sa ating po namang katawan. Kapag ito po ay araw-araw po nating iinumin, Nanay Norma. Dapat po araw-araw kasi doon po sa araw-araw na yon.
1: Para tuloy-tuloy.
0: Yes, doon po natin makukuha yung kagalingan ng ating rice coffee kung ito po'y tuloy-tuloy po nating iinumin.
1: Opo.
0: Okay po. Ano pong natanong po ninyo?
1: Kung saan makakabili dito sa Jensen?
0: Sa Jensen, opo. Diyan po sa Jensen, makabibili po tayo ng ating rice coffee, General Santos City, South Cotabato. Diyan po sa Estrin Pharmacy. Alam niyo po ba yon?
1: Ay, saan banda kaya? Saan? Paanap ko na lang sa anak.
0: Apo,
1: ko.
0: Esrin Pharmacy, Rojon Pharmacy.
1: Sa Rojon, pwede po. Maraming Rojon dito.
0: Apo, Rojon. Tapos, The Jangas Drugstore.
1: Rojon, The Jangas.
0: Apo.
1: Magtanong lang po sa Rojon.
0: Halos po lahat na rin po, nanay, ng mga butika dyan sa inyo po namang lugar. Ang meron pong sa mga butika, mga pharmacy, ang meron pong ating rice coffee. Kaya opo, kaya po kailangan lang po natin ipagtanong-tanong. Ang tanong ko ngayon sa inyo, nakakita na po ba kayo ng ating
1: rice coffee? Hindi pa po. Ngayon lang po ako nakarinig kasi nung nilipat ko yung radio.
0: Opo, meron din po nanay dyan sa RV La Pharma Generics Heart Drug Store.
1: Saan po?
0: RV La Pharma Generics. Meron din po sa Heart Drug Store, Glerion Pharmacy, Butika Arbe, JCU Pharmacy. Lahat po yan dyan po sa

0: po, kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog
1: na
0: bigas.
1: Opo, kasi yung bigas, si, ito eh.
0: Yes, nanay, tama po yun. Tapos, opo, kulay opo, gintong dilaw na karton. Tandaan niyo po yung kulay gintong dilaw na karton. Tapos po dyan sa karton, nanay, may larawan po dyan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Buamera po yan, isa sa mga sangkap ng ating po namang rice coffee. At meron pong sikat ng araw sa taas.
1: Opo.
0: Yun po yung tatandaan po ninyo, nanay, para hindi kayo magkamali at hindi masayang yung pera po ninyo.
1: Oh, nililista ko po.
0: Okay po, nanay. Oh, basta po, ano po yung hindi nyo nakuha? Sabihin nyo po sa akin.
1: Nakuha ko pa, basta yung kahong gintong karton.
0: Gintong dilaw.
1: Tapos, R-I-S-E.
0: Opo.
1: R-I-S-E. Tapos, may nakalagay na isang tasang kopi at saka sikat ng araw.
0: Opo, tapos parang may katabing dalawang hotdog. Tapos ang laman po niyan, 10 sachet ng ating rice coffee. Opo. Yan po yung iinumin po natin sa araw-araw. Dalawa hanggang 3 sachet po sa isang araw. Ang pinaka-the best po na pag iinom po ng ating rice coffee. Nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box ang suggested retail price po niyan.
1: Opo.
0: Okay po, nanay. Yan po yung iinumin po natin na dapat po tuloy-tuloy dahil makukuha po natin yung kagalingan.
1: Maski anong oras po inumin to?
0: Yes, nanay. Po. Kahit anong oras po, kahit wala pa po kayong kinain, wala pong problema, wala pong magiging side effect, wala pong magiging overdose, kahit po ilan ang inumin po ninyo, wala pong problema po dyan, nanay.
1: Walang overdose.
0: Wala pong side effect, wala pong overdose. Okay po, nanay. Maraming salamat po sa inyo. Balitaan nyo, nanay, balitaan nyo po ako kapag kayo po'y nakabili na. Okay po?
1: Opo.
0: Tawagan nyo po ako muli. Maraming salamat, nanay. Opo. Babay po, nanay Norma. Mabuhay. Salamat po. Babay
1: po. Mabuhay. Salamat din.
0: Ang kaibigan si nanay Norma ng General Santos City, South Cotabato, Philippines. Naririnig ko lang yung General Santos City kapag lumalaban si Idol Manny. Let's get ready to rumble! From the General Santos City, Philippines. Mga tipong, ang sarap pakinggan, di ba? 8-time world champion. Doon ko lang napapakinggan yun, hindi ko pa nararating eh. Kailan ko kayo marating yun. Anyway, maraming salamat po naman sa inyong lahat, mga kaibigan. Wala tayong oras. Paalam na po ang inyong linggo at hanggang sa muling na pagsasama-sama po natin sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na. Healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
2: Si Mark po, no? Nueva Ecija. Oo, minom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
0: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
2: Talagang, maganda yung, yung kinalabasan ng rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Matapos yung pag-booming, nakakatulong siya dun sa pag-booming natin. Talagang nakakaginawa, Kuya Boy.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. 93.7
3: Heart FM Time. It is now 8:04.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 8:16.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:31.
1: Buhay.
2: Good news!
1: Di gusto na mo na mas daghan pa
2: adunay tsansa
1: na mahimong milyonaryo.
2: Extended
1: ang ato
2: EXL Makabuhay Plan.
1: Milyonaryo!
2: Kada usa ka pod sa EXL mamahimong usa
1: ka raffle entry.
2: Simple lang ang pag-api.
1: Pagkuha lang og selfie
2: o picture
1: sa EXL Makabuhay
2: Plus Capsule
1: o iyang resibo.
2: I-post sa Facebook.
1: Lakip ang sunod ng mga detalye.
2: Pangalan,
1: address,
2: o ihulog sa mga selected drop boxes sa inyong mga suking mga butika.
1: Ang tanang entry
2: mo qualify sa atong grand draw
1: karong March 28, 2024.
2: May buhay sa Makabuhay.
3: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:43.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 9:16.
1: Excellent health, excellent life. EXL Magkabuhay Plus.
2: Hindi pa huli ang lahat para sa iyo. Hindi ka nagtagumpay sa mga plano mo. Hindi pa huli ang lahat. Nagkaroon ka ng malala na sakit. Hindi pa huli ang lahat. Gusto mong magkaroon ng magandang estado ng kalusugan? Hindi pa huli ang lahat. Tandaan mo ka makabuhay. Ang mahalaga, ingatan at alagaan ang iyong sarili. Maaabot mo yan sa tulong ng EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement at EXL Coffee Mix 17-in-1.
1: Excellent health, excellent life sa EXL Labang
3: Makabuhay!
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 5:13. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
1: With heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

old days, right? Everybody, the good old days, the good old days. Natatandaan mo pa ba yung mga salitang yan, sweetheart? Kung ano, madalas tayo mamasyal, di ba? Sa Luneta, sa Fort Santiago, sa Paco Cemetery. Madalas tayo manood ng sine. Paikot-ikot tayo na mamasyal. Sa pagtanda kaya natin eh, makakadalawa ka pa kayang kilometro ng pamamasyal? Aakayin mo kaya ako sa paglalakad?

0: Sana nga, sweetheart. Mahalin mo pa rin ako. Maski na wala na akong pera. Maski na wala na akong buhok. Maski na pumangit pa ako. Bakit? Guwapo ba ako?
1: Heart 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 6:09.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
0: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatanunang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento paghahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year.

0: Year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa school registrar o school administrator o cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
1: With heart.
2: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:38.
1: Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay mong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
1: Ayun, unsa may mong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog. Og lami na sad akong pagbawas karon. Kay ngano? Kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang ni dako ko ka isang atanan gani sa niagin. Sintay 3 pa karon, 73 na lang. Munang nalipay ko ani nga tungod ani nga kape corn. Mao ni siya usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani. So karon lami pud kay lang tulog, gani dili na pud sila luya. Inig mabuntag.
1: Oo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn, ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: telepon cellphone aron magkabawas. Karon paglingkod sige da.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
0: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:32.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Sa atong mga pinalanggang igsuon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatanunan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa municipal grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa school registrar o school administrator o cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan. Dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad. Kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7 Heart FM Time. It is now 8 o'clock.
1: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap,
1: ang sikreto ng kutis na blooming,
2: pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyo.